0: para sa Chick Noy. O katong kanin yung sa XFM mga katropa. Unsay first name sa nag-top 1 sa LET nga taga MSU Jensen.
1: Agoy.
0: First name sa nag-top 1 sa LET nga taga MSU Jensen.
1: Dili tong si ma'am.
0: Pangalan, address o ang inyong tubag ngadto sa tong messenger.
1: Ala.
0: Yan. Pangalan, address o ang inyong tubag ngadto sa tong messenger mga katropa. I-message. Ayaw, darik, edekan kayo mangupiag answer.
2: Okay.
1: Ala ka na. May buntag, Jing Pigarido.
0: Good morning ma'am. God is good all the time. Mga katropa, Tristan Wyatt Gulay. Good morning po. Pangalan, address o ngayong tubag. Unsay first name sa nag-top sa LET exam na taga MSU Jensen.
1: Paganda mo clue. Babae siya, babae.
0: Nana siya uyab. Nana siya uyab.
1: Di na po siya available.
0: Okay, nagsulti man siya nga, wala siya gistorbo. Wala man po kinakuntanan mo. Wala po kagistorbo sa imong uyab, ma'am. Wala man po, sir. Oh, but pasabot na siya uyab.
1: Bulsa! Bulsa! Bulsa! Bulsa! Bulsa! Bulsa! Bulsa! Bulsa! Bulsa! Bulsa!
0: Bulsa! Di na ako makuntanan. Eh, klaro naman kayo yan. Tumag. Bulsa! Bulsa! Klaro naman kayo. In fairness, guwapo si ma'am.
1: Gani man. Kamalo man tanga, tungon man po na sa mga inspirasyon, diba?
0: First day job, then yung intern day siya dito karon sa Department of Labor.
1: Yeah.
0: Good luck, ma'am, sa imo ang career. Wish you all the best.
1: Teka ko, nakalimutan
0: ka lang ba? God bless kanimo kanunay. Ayaw dayon pagminyo, aron ma-enjoy ni mo ang imong pagkadalaga.
1: Ma-enjoy po siya siyang pamilya po. Ano, ma'am?
0: Yan na. And be a good citizen as always.
3: Bullseye!
0: Alas 8.04 ang itong oras, kini kabayan na itong kanilang santo na Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
3: Bullseye!
0: Atong isgultan karon mga katropa, ang papel ni Trillanes!
1: Heto na!
0: Insa ang imong reaksyon sa madasingkon nga si Trillanes sa iyang papel? Yawaro, manara kay Sisio, giniligi. Alasan pang Jun Bic Remulia, Jun Bic Remulia, wakay pulos daw.
1: Way gamit si Jun Bic Remulia.
0: Pakatropa, isog man, problema, pang panghilabot. So, sa mga total, ang isog na pang panghilabot ni kaning Senator Antonio Trillanes sa isyu sa pagdakop kang Senator Bato de la Rosa naghatag kinig dakong kalibog sa publiko. Kuno sa bagyo na iyang tinuod nga katungdanan ni ining panahon na. Kay sa iyang pagmando kang DALG Secretary Jun Bic Remulia nga kumbaga igpiton kuno ang pagdakop sa iyang mga pagbudyag sa mga detalye sa cell duaran sa ICC. Mura ba gipakita ni Trillanes nga siya ang nagkontrolar sa operasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI o sa kapulisan. Adi mo maulaw, ana?
3: Bullseye!
1: Bitaw, no?
0: Mga katropa, ipahinumdom lang nato kaninyo. Si Trillanes o sanaka pribadong lungsuranon, dili opisyal sa gobyerno. Yang iyang kadasig, murabag, nasubraan pa rin opisyal sa gobyerno, mga katropa. Mo-apply ka, Adrian, ang citizen's arrest nga siya yung silbi sa warrant.
1: Wala ba na citizen's arrest na naiwarant? Wala ba naiwarant ng citizen's arrest?
0: Unsa ba gyud ang reaksyon sa tuang panggobyerno sa gibuhat ni Trillanes? Unsa ba'y reaksyon ninyo? Kinsa ba'y nagpaluyo? Ako di ko matungo ngayon ng paluyo nini. Sa kaisog niya mga katropa nga nakikuban niya sa NBI nga siya ay naghupot mga katropa, kumbaga hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Anay ang mirada sa Senado. Kuyaw kayo! Di makaya!
1: Lago ka banda yan.
0: Diba? Lali man ka ni Ana.
3: Bullseye!
0: Unsay day tamo, nagdagan-dagan yung taon si Senator Bato. Lali man ka si Trillanes na nga nakapadagan kang Bato de la Rosa.
1: Pinagumudagan niya sa election balik. Karoon na ni Dagan na eh.

0: Grabiha!
1: Wala nga, matingala lang kita. Wala nga, dili angay nga kalimtan. Nga ang gahom sa pagdakop o pagpatuman sa balaod anaas kamot sa mga ehekutibo. Executive man na sila. O sa mga katungdanan o sa mga tinudlo sa opisyal. Nining ato mga, kanabang mga appointed officials ba? O dili sa usa ka kanhi nga magbabalaod. Nga walay opisyal nga mandato karon. Wala man siya karang katungdanan. Ganong naa siya dito? Unsay, labaw pa gid siya sa DILG. Labaw pa siya sa, unsa pa gid siya? Organic ba ni siya?
0: Wala na gani polo si Junbik Rebulya gani.
1: Agulo yung Junbik.
0: DILG Secretary.
1: Ako si Junbik ba? Ako niing pailag kaso ba? Usurpation of authority ka ha? Di ba?
0: Wala na siya karang lalimbang ka. Sobra pa siyang Junbik Rebulya rin.
1: Kung
0: sobra pa siyang DOJ. Sobra pa siya sa PCTC.
1: Gani man.
0: Sobra pa siya sa Interpol.
1: Na. Kung normal nga tao ang mudala og kanang warrant of arrest, unya walay katungdanan, di ba kasuhan kag usurpation of authority?
0: Pwede, o ga pwede po kang tawagong abnormal. Kaya dili ba normal ni mong biyok?
1: Lagi.
0: Di ba, unsa may tawag sa dili normal nga tagliok?
1: Abnormal.
0: Di ba? Tama ko.
1: Dili okay, normal. Samtang gusto ang iyang punto, gawalay safe haven o si bisan kinsa, ubos sa bugat nga kaso.
0: Tama nga na.
1: Ang iyang pag-pressure sa gobyerno, mahimong tanawon nga usa kamatang sa pagpangustisya. O kaugaliyong kamot, dahil gamit ang iyang kaugaliyong kamot, o paggamit sa media, aron nga diktahan ang dagan sa nasudnong siguridad.
0: Mura ba, giingnaan niya karon, ang gobyerno way polos kay di ka mo makapadakop pa.
1: Mura ba, gisinsin...
0: Di ba nasagpa sa itong gobyerno?
1: Correct.
0: Ngayon, di ba na sila mo react, mahitong o di ni mga katropa?
1: Na.
0: React po diya mag-time.
2: Okay.
1: Kinsa man atong hangyuan ni Muriak? Si Kuan ba? Si Claire Castro day.
0: Ikotibo man eh. Subot pa subot. When we talking about the executive body, it's the president of the Philippines.
1: No, pwera sa mga matuko di ha.
0: Na po'y musulti di ha. Dili man niya kontrolado tanan. Mali nga dili niya kontrolado tanan. Ikaw ang ikotibo. Kontrolado rin mo tanan. Nga under si Muha. Ayaw pagpakabuta mongol.
1: Correct! Dili na tama pakaron ingnon pa. Dili na tama magpa-atik-atik nga moingon ta nga ang pangulo dili niya makontrolar. Weak siya nga pangulo.
0: Tinood
1: kun ingana ang iya nga sugtan niya nga somebody from the civilian nga magbitbit og usa ka warrant of arrest walay katungdanan. Unya mura bag tudluan ang imo mga gipang appoint nga mga opisyales. Dili ba na sa makauulaw?
0: Saying nga kumbaga unsa man ni atong presidente nag-appoint daw DILG wa man klaro di makapadakop mas maayo pang trillions.
1: Ikaw kun tugutan nato ang mga pribadong individual nga magmando sa atong law enforcement agencies mawad anog bili ang formal nga proseso sa atong birokrasya.
0: Derod
1: sa katapusan katropang Ruel. Ang hustisya kinahanglang mulihok subay sa saktong agianan. Ug dili tungod kay adunay usa ka tingog nga saba kayo sa pagmando kung kinsa ang angay isunod nga bilangguon.
0: Bullseye. Man ka niya na? Wala si Binti mo, mga taga executive body. Wa mo'y kaya ang trillanes. Pero sa tinuod lang para sa kuha, insulto kini para sa ehekutibo mga katropa. Insulto kini sa mga tigpatuman o balaod. Insulto kini sa nasudnon natong panggobyerno. Kumbaga, giingon ni Trillanes sa inyo ha, nga wa kamoy pulos.
1: Wala man dahil
0: may discarte. Ako na lang ang magsilbi ni ining ICC warrant.
1: Agoy. Ako rin maayong laki, mga nga.
0: Ako rin maayong laki. Wa kamoy kapuslanan niya sa ehekutibo. Kulang na lang isulti niya nga. Ikaw, Mr. President, wala kang ginawa. Alter ego ang DILG sa presidente.
1: Correct.
0: Nga giingnaan ni Trillanes ang DILG nga nagsigi nagpapreskon. Sumot pa sumot, pag igiingnan niya ang DILG secretary nga alter ego sa presidente, mura mag-isulti niya nga ang presidente nagsigi na pagpapreskon.
1: Oh, mo ginaktuloy ang gibuhat niya. Masugot sa dili. Kwan ba? Sagpa. Kay ang atong gobyerno, grabe kabalat si Buyas sa matag-isyo, isigutanan nga mo lambigit sa gobyerno. Pero pag abot kay Trillanes, sugot lang sila nga, higibalasuba sila pag-ayo.
0: Di ba, marabag? Ay, kaday lang. Unsa ba, illegal nga ba siya ni Trillanes?
1: Pinauna.
0: Ngayon, ana, nga baro, man, si Kinsa mara maghawak niya ang
1: bit.
0: Ang bit na sa gobyerno.
1: Oh, unsa ang imong legality. Pag bit-bit mo, ana, gi-appoint baka nga representative sa ICC? Unsa ba, nahimo baka ang labaw sa, mas labaw pa sa DILG?
0: Aduna ba'y katungod ang usa ka pribadong tao? Ha? Sa pagsilbi sa arrest warrant gikan sa ICC?
1: Muna ipamutan na.
0: Okay. Kinsa ba ang der sa pag-pressure sa gobyerno? Kung kinsa ba'y angay nga arrestoon? Murabag ka nang ginatudluan na ng Dittornianes o kani arrestoan ninyo? Pagliuok mo, dahil mo sige papriskon.
1: Agoy, perting ulawa to. Eh.
0: Ulaw kayo'y!
1: Ako ang ianaan.
0: Kung ako ang pangulo ni inidukduko na ako ni silang tanan.
1: Dakpo na mo na si Dittornianes.
0: Diba? Bakit anong ginagawa mo dyan, Dittornianes? Wala pa namang information or ano galing sa Interpol papuntang PCTC. Bakit ka nag-una-una? Okay, ikaw din matibag. Anong pinagagawa mo? Para kang...
1: Palitan kita!
0: Kung ako'y pangulo, kato nga time mismo, ako nga natong gisita. Ako nga natong gipaduan kang June Bake Remulia. Undangin ninyo na. Kay wala pa'y communication sa PCTC.
1: Unya ang inyong gihilabtan, senador, na noon sa day mo inyong ipakaulawan ng mga senador?
0: Pero yung kipasagdan, both pasabot, it's blessing or it's either gipakita lang ganiya nga isa sa ka-weak president.
1: Bullseye! Sa ito pa ka nang wala siya ma-inform, o niya, wala siya nireact. Murag okay ra?
0: Ang bit-bit nila mga katropa, bisan pag ICC warrant na siya, dili na siya pwedeng mahibong basihanan sa legality kay nga naman wala ni agi proseso nga dapat mo agi na sa PCTC.
1: Dapat eh, coordinate.
0: Nga naman, pwede man ta makaingon nga peke ito yung bit-bit.
1: Pwede ra.
0: Kaya wala may confirmation sa atong gobyerno.
1: Na.
0: Di ba?
1: Diba na iba?
0: Tumas lang kung naibin ang paluyo.
1: Ang atong ginatuhuan kanunay, no one is above the law. Pero nganong naa may taga Magdalo o kanhi taga Magdalo, nag-apil-apil niya na himo ng above the law. Dili ba na siya sagpa sa ato ang batakang balaod ngang ato mga tigpanday balaod nga naon lang bastuson lang?
0: Sagpa kayo eh. There's a separation of powers. Ang pagmando sa usa ka kaning senador ngadto sa ehekutibo, DILG man nakaroon o NBI.
1: Oh.
0: Usa kini kapaglapas sa disiplina sa panggamanan?
1: Tinuod.
0: Diba? Paglapas ka na eh. Lalibahan mo ni Ana.
1: O niya, hindi siya kasabot ng parliamentary immunity katropang Rommel. Sakto ba nga si Trillanes nga kanabang dili mapanaliptan si De La Rosa tungod kay crimes against humanity ang kaso? Dili man siguro sakto. Proseso ang sunda kung gusto, kaso ganyan na big sabihin, uban sa kaso, doon ay proseso.
0: Mga katropa, kung ang Senado na himong dalampalan ni Trillanes o dilima kaniadto, nga naman nga dili kini mahimo alang kang De La Rosa karon. Diba? Asa bang ustisya na ito nini? Upid na nabutampol karon. For example, ako, mukuha ko o karabang kay wala ka nakatubag sa imuhang kaso dari sa lokal nga korte mo adto ko karon o branch unsa bang nga branch dari sa RTC na ito. Kwao na ko ang kopya karon sa arrest warrant nining tawhana kay nakirig kaso o patubagon sa balaod, ako'y mukuha ni Ana, karon, niya, muadto ko dito sa tao, arestuhong takapi, di ba na?
1: Dilipod. Dapat doon ay capacity, o doon si public, kanang gitagaan siya sangon ba? Kanang gitagaan siya o mandato, nga mo perform mo gingana. Dili kay, imo lang gusto, buhimuun na nimo, wala na tayo balaod report.
0: Wala lang yun.
1: Murawag, nibalik ta sa panahon sa mga barbaro.
0: Tanaw na ako rin mga katropa. Gusto gini mamahimong DLG Secretary kay karon ginabigyan man niya si June Bake Remulia. Gusto ni og pwesto sa gobyerno. Itong una pag gini. Una ni. Just to recall. Ni Dool ni kang Digong dati to be the Vice President of Digong. Gibalibaran ni Digong. Dito nagsugod ang iyang pagka critical sa Duterte.
1: Pero ana, wala may dautan nga gusto ta mo desire o public office. Basta kita number one, nag-obtain kita sa public trust. Kalabang bisag ang imong silingan, makasalig ka nimo nga mo perform kag maayo sa imong trabaho.
0: Apang tanan na kung sa ginakadlo ka nila kang Trillanes karon. Wa naman ganin ni kadaog og mayor din sa iyang area. Nidagan ng mayor, pwede din man gani. Diba? Nga karon din ninyo kayang si Taon. Uy, mga tagobyerno, pag mata mo, uy. Din ninyo kayang si Taon si Trillanes. Nga nakapinapil diha mga katrupa.
2: Bullseye!
0: Unsa na po yung rason ninyo? Ah, nakuban naman na sa NBI. Ang NBI man talaga ang may operasyon. O kinsa nagsugo sa NBI? Nga nung nakasulti ba si John Mick Rimulya nga wala pa opisyal nga komunikasyon nga doon sa PCTC?
1: Agoy. So, sa ito pa ba naglahi sila o kuan? Habig? Hindi na tingali.
0: Wala ni agi yung proseso ang ilang gibuhat niya.
1: Na.
0: Wala ni agi proseso. Ah? Ako, ingon anak. Ah, char lang.
2: Bullseye!
1: Siyempre, dili malimtan nga ang due process gikalimtan. Dapat nga tagan o igong higayon si La Rosa aron manipinsan ang kaugalingon. Mm. Dili pa ang panawagan sa pagdakop kaniya.
0: Mm.
1: Dapat anaw ng buhaton kay bisag kinsa man nga kriminal. Kana ganing mga rapist, kana ganing mga katong nipatay ganing sa 58 ka mga media sa Maguindanao. Naga ni due process kanin pa si Senador Ronald Bato de La Rosa. Unsa ra imoy?
0: Kaling NBI nga pagsulod sa issue. Istorya man si Tito Soto kagapon. Oo, nakabalo siya, pero wala siya kabalo nga mo-attend daw si Bato. Iyan daw kunong gitugyan sa USAA ang pag-coordinate sa NBI.
1: Mamakak na po siya.
0: Wala man tayo sulti nga na makak. Ikaw, makak man tayo. Ikaw, vindictive. Ayoy, vindictive.
1: Wala na. Ah, nagsulti siya. Huwag karang
0: ilanganin. Magkabaan ba kang suto? Tiguwang na ba yun?
1: Okay. Sorry po.
0: Maikbulaga, karir. Oo, tayo yung ingon. Nisulti siya nga, makikoordinate kayo sa USAA.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala siya kabalo nga mo about si Bato de la Rosa. Mao na yung ganyan. Akamo na bahala diha mo judge kung tinuod ba na yung ginasulti o dili.
1: Mo gauge na.
0: Akamo na bahala. Pero mga katropa, ado na gitensyon sa politika na tumatawag diri. Kaya action ni Trillanes sa popularization ni Bay.
1: Mm-hmm.
0: Nga naman, naani interesado lagi nga mohupot o kanang power sa gobyerno. Nga iyang ginapakita sa iyong kagalingon nga murabag ako ang karapat-dapat dyan. Murabag kulang na lang isulti niya, Rimulya, umalis ka dyan kasi hindi mo ginagawa yung trabaho mo.
1: Agay.
0: Maraming pugante ang hindi nauhuli ng dahil sa pagpapapreskon mo.
1: Agoy. Bitaw, no? Indirectly saying, Bitaw. Murabag nga na ang mensahe.
0: Murabag mag-iing na ni mo nga, ikaw, John Bick Rimulya, inutil kang dako. Wa kay gibuhat nang sige na ka papreskon.
1: Ang kana ani, unsa i-react ni Rimulya?
0: Oo.
1: Okay na siya nga naon siya.
0: Na labot siya, basi mo sukot ra mo siya pod. Di ba? Justicia versus pamulitika. Unsao na to pag ila ka tropang to eskola mm-hmm. Usa ka action? Legal enforcement ba o political persecution?
1: Lagi.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Mga katropa ko, ang waro to para sa ICC makahatag ka tinuod nga solusyon sa issue sa EGK. Pero ang pangutana diri, base nun sa usala ni kahiman sa pamulitika. Kaya ang nakabutang sa balaod nun, ang nasod nga anuhan sa ICC mga katropa, the government may but pasabot naa sa gobyerno kung tugot sila o dili.
1: Mm.
0: Pero dapat mga katropa muagi og saktong proseso,
1: mm.
0: Muagi og local court,
1: mm-hmm.
0: Mao na ginapaglaban sa ato mga senador. Mauna, ayaw niyo, dakpara, dari. Sunod si Bato, kung adunay warrant gikan sa lokal nga korte.
1: Mm. Kanya, siyempre, makapungunta na punta, kung unsay papel diya sa DALG o NBI,
0: mm.
1: Kinahanglan ba nga maminaw si Secretary John Mick Rimulya sa usa ka pribadong lungsuranon sa pagpadagan siyang departamento? Dili kong tuoy. O gipili siya sa Pangulo niya, ingana siya ka-incompetent siguro? Sama?
0: Mm. O, dili. Sana ako yung ganin-ganina, kung giinaan ni Trillanes na kumbaga, way klaro ang DILG, mura ba siya nagsulti mga katropa nga way klaro ang presidente? Kaya naman, the DILG secretary is the alter ego of the president.
1: Mm.
0: Di ba? All cabinet members, they are the alter ego of the president.
1: Tinuod na.
0: Dili ta pwede magsulti mga katropa nga gawas ang presidente diha. Di na to pwedeng isulti nga wa man ay labot ang presidente diha kay dili niya kontrolado ang tanan. Kung dili niya kayang kontrolon ang iyang mga kabinete, what for nga nahimo siyang presidente?
1: Mm. Wala.
0: Di ba?
1: dapat katabang niya iyahang gabinete sa pag-form, sa public opinion, pagpakita kung unsay dapat buhaton, unsay gisultis balaon. Ingara ba nga magpasabot dili kay somebody from the outside of your sa departamento nga imong gisaligan nga mumbit-bit niya og wala do bares murag dili masiguro sakto.
0: Sagpa kayo sa itong gobyerno. Sagpa kayo sa ekotibo. Sagpa kini sa Department of Justice. Sagpa kini sa itong gobyerno. Sagpa kini sa DILG. Sagpa kini sa presidente. Nura ba gisulti ni Trillanes mga katropa nga incompetent ang atong gobyerno?
1: Indirectly.
0: Indirectly. Oh, inaama ni mo dili mao ang DILG. Nura ba inaama ni mo ang gobyerno nato ni ano kato presidente nga mao. Klaro, di mo ka mao. Di ba?
1: Ako, nagatuo ko nga dunay katungod ang matag-usa sa pagpadayag sa ang kaugalingon. Pero kung mubit-bit ka sa imong kaugaling, ipresinta nimo ang imong kapasidad, murag wala na masubay sa laod. And Lord, pwede nga nakatamak ka o katungod sa uban, posibleng ikaw makasuhan po. Pero nga nung dili man mahitabo sa kinabuhi karon ni former Senator Antonio Trillanes.
0: Tani something behind. Hindi na ito ni Malilong mga katropa. Nani something behind.
1: Di ka mo to.
0: Di ka mo to. Nga wala rin naka, ano, wala rin naka parikod din eh.
2: Puro sa ay! Puro sa ay!
1: Sige. Basig sa kilid lang.
0: Inyo reaction. Sige na. React na mo diyan. Pagdali mo.
2: Puro sa ay! Puro
0: ato sa katuan karoon ang balita na dukaan sa opisina ni Congresswoman Charlene Bañas do Gralesa.
2: Puro sa ay! Puro sa ay!
1: Gikalipay sa katauhan ang barugana ni Congresswoman Charlene Bañas do Gralesa sa pagboto og no sa impeachment batok ang BP sa Roterte.
2: Puro sa ay!
1: Alang sa mga konstituwente, una usa kini ka maisugon nga lakang aron unahon ang interes sa matag-usa ko na sa masa taliwala sa krisis sa ekonomiya. Imbis nga moapil sa politikanong kasamok, gipili ni Bañas do Gralesa nga ipokus ang resources sa gobyerno sa pagsulbad sa mahal nga presyo sa lana o pagkaon. Batod sa mga residente, ang maong desisyon naghatag og paglaom alang sa kalig-on og panaghiusa. Suportas katawhan ang iyang panawagan ng solusyon, dili distraction ang gikinahanglan karon aron matubag ang paginahanglan sa trabaho og tabang sa nasod.
0: Alas 8:24 na ang atong oras. Hoy, balikan nato mga katropa atong palikamutan nga makauban si Congresswoman Charlene Bañas do Gralesa karong unya taon-taon mga 8:30 mga katropa. Kung matagaantag kay gayunan nga mga interview aron mapasabot kini ang maayo kay daghan putang mga pautana kung unsabay ang iyahang nahimong desisyon gyud wa ba siya mahadlok sa administrasyon nga wa ni boto siya no
1: bitaw kay basig mawadan siya pundo
0: what an siya pundo niya kay nga nagnuno ka ari mo ay
1: unsay behind nganong nga nakaisog si Congresswoman Charlene Bañas do Gralesa
0: unsa ba gyud ang kamaturan diri maura na kay daghan kay nagapangutana aron matubag pura mga pangutana kay ana lang ubay nga mulitika ra na ay aron nga makuha ang ano sa tao.
1: Wala pa siya kayo padulungan.
0: Ang kasikasing sa tao. Ay, padulungan, no?
1: Okay, kung niboto siya. Wala giniutang na loob.
0: Wala utang na loob. Kung nagdo, namuliti ka. Kung nag-abstain ka, ha?
1: Oh, di ba?
0: Naagya po isulti.
1: Naagya po.
0: Why, baruganan.
1: Wala man dahil ni Kuan. Wala man dahil ni siya stand.
0: Wala'y bayag.
1: Wala'y klaro. Wala, gina siya.
0: Ayaw mo nga na.
1: Tinood yun nga, public office is full of public scrutiny.
0: Correct. Ato ka na pagbalik, kini nga bahay mga katropa. Ato kaninyo sa Santo Plano.

0: Solusyon pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide!
1: Kada buntag, ubanado ang kalipay! Santong Plus Coffee Mix. Kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma og kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o hala agad ka preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!

0: FM.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka maminaw, XFM. Andir-andiron na ko sa akong asawa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon, sukad na kapaminaw ko XFM. Pwe!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
4: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghugas sa akong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
6: FM.
4: Grabe naman ang exciting, uy!
7: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
8: Exciting.
9: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
10: Oras 8:31 in the morning. Yan, alas 8:31 na ginintaw na itong oras, mga katropa.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kung sa may reaction ninyo, ang mura magnahimong showdown ni mga katropa, ang pangitabo, miaging adlaw, kung asa perting dagana ni Senator Bato de la Rosa tungod sa pagsilbi sa ICC warrant, o gatua kauban mga katropa sa NBI si Antonio Trillanes IV.
11: Dili to showdown, oy. Amazing race to.
10: Sorry.
5: Okay.
10: Sipiat ko na.
11: Amazing race, Senate edition. Paunahay daw sila abot sa ilang goal.
10: Ikaw, gihinungdan Trillanes, mga gipadagandagan ni mo si Bato de la Rosa na inyong kabuang diha. Di tanawa ninyo hapit, pamadamag yung taon, hapit, maligid sa danan.
11: May ganin, nakatraining.
10: Mga katropa, kinigabangin na ito kanino sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, mga katropa, katong alkaline nga vitamin C, ang muna siya, ang vitamin C nga dapat ni mong i-take. Kaya nga naman, dili lang basta vitamin C. Kung dili, katong yung makatabang nga, dili mo hapdos ang imong tiyan, kay ang vitamin C mo na itabang na ito nga makakuha at mga nutrients, mga maayong benefits ka sa pagkaon. Kung wala tayo vitamin C, hindi na ito ma-absorb ang mga vitamins diha. Labi na kung mainong kag Santon Plus Gold, mas nindot nga imong i-partner o Santon Vitamin C. Santon yeah. Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Of course, mga katropa. Wala, di ba kontak? Unattended? Ah, nagaring. Matumag na, taon-taon siguro. Eh, try and try until we die. Atropang June, sa kalumpangan na siya. Sakto na na si Trillanes. Kinanglan yun na yung mga ahas sa magpukaw sa gobyerno. Hostesya para sa mga biktima sa EGK.
9: Bullseye! Bullseye!
11: Uy.
10: O, napoy pabor kay Trillanes in fairness.
11: Oh.
10: Na yung pabor din kita ka dyan sa asawa doon.
9: Bullseye!

0: Balaod,
1: yeah,
0: di ba?
1: Are, napoy dili pabor, katropang Pil... Ah, katropang Pilip naman ako, katropang Chris.
0: Sarawa yun ni Nanay, ano nun sa Patima. Mm. Klaro man kayo na, na nga pamulitikar na kang Trillanes, gigamit na niya ang media para sa iyang 2025 o 2028 nga plano.
2: Bullseye!
0: Sa mangyong 2025 o 2028.
1: 2028 siguro, huma naman 2025, ma'am. Dili man pabalik atong tuig, ha? Ana kung si Inday na sa Malilagaw, o ha, dili man tingali na pagbando, kundili pagpahinumdum lang nga walay labaw sa balaod, bisan senador pa ka.
2: Bulsa!
1: Bulsa! O, wala tayong problema di ha. Pero ang pangtana unsay papel ni Trillanes isip sibilyan. Sibilyan naman kung si Trillanes na karoon mga kagilaan.
0: Oo, lagi.
1: Wala naman kung siya sa gobyerno, dili po siya senador. Dili po siya trabante sa gobyerno.
0: Bisan senador po siya. Huwag
1: man siya giyuptan nga posisyon. Di ba?
0: Oh, walang ang iyang legality ba? Dili na to ba masabtan unsa bay legalidad o unsa bang iyang legal capacity nga mohimo ato.
1: Nakabase siya sa balaod dito sa Netherlands.
0: Oh, sa taga Netherlands ba siya?
1: Ah, naman tay dito ka magpuyo. Ahawa diri sa Pilipinas.
3: Atay.
0: Ingon ni Dodong sa apo pong.
1: Ari ka na sa isabel sa.
0: Ah, sige.
1: Sa mo.
0: Kinsa man di ay si Trillanes para magbandos in BI. Private citizen na siya, di na siya boss sa gobyerno.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Suko, agin mo
1: eh. Suko, di asabil. Ano sa pintahong kasabil?
0: Bell!
1: Napo no, ang pabor po ng Trillanes, maayo na lang gani na ay Trillanes na nagabantay kung hilong tangtanan, wala na mahitabo sa kaso sa ICC.
2: Bullseye!
1: Yung panibuyet.
2: Bullseye!
0: Bagay, mo ba ng opinion yet? Wala yung problema na yet. Pero, ingon ni Dodong sa pupong, nakalimot na ba si Trillanes nga siya mismo ang nagtago pod sa Senado sa una? Karon mura na siya kinsa nga limpyo?
1: Uy, tulukad daw ba siya sa Senado, ha? Tulukad daw siya sa Senado.
0: Tago siya?
1: Tago. Ay, wala siya nagawas ay.
0: Asan tago si R? O sa kwan? Sa exhaust pan?
1: Sa... Abot? Hostesya o panimados? Klaro nga personal ang ilang away. Ayaw, may ilarang, trupa.
2: Bullseye!
1: Huwag may nangilad, ha? Pagawas na may huwag ka ng ano gani. Hinaano pa niya mangingilad. Huwag may nakapangilad. Hindi may pariyoso bandi ang mangingilad.
0: Bullseye! Di ba na mo, Pandrin, putol-putol ang mga video?
3: Atay!
1: Dili okay naman mo putol ang video. Basta dili na mo wala ang tong unod yun sa mensahe.
0: Oo, itwist. Mamunin mo lagi. Imo mang balion ang insakto himuon ni mog disbalanse, di ba?
1: Na wala kita mabuhat niya.
0: Na.
1: Ala, alas 8:36 atong oras. Ato sang iskutan na lang sa karon mga tropa. Kaya busy pa siguro amang katubag ato ang kongresista. Ari na lang mga kagilaan kang bagong timong karon Senado. Sinugdanan na ba rin sa pagbalik sa pagsalig?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Unyon ka ba nga mahibalik na pagsalig sa katawhan? Kung madakpan na yun ang mga dagkong buhaya sa gobyerno.
2: Bullseye!
1: Mga katropa, ang kalit kapag lingkod ni Alan na Peter Cayetano sa Senador isip bagong Senate President taliwala sa nag-alboruto nga issue sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte o sa kinikadako nga pagsulay sa integridad sa toong gobyerno pinaagi sa iyang panaad nga musubay sa Batakang Balaod o sa interpretasyon sa Korte Suprema. So, giyabrihan sa Senado karon ng pultangan sa usa ka proseso nga kumbaga gilauman sa katawhan nga mahimong makiangayon, paspas o walay gitapigan. Ang pagkatuban sa mga seryosong aligasyon sama sa pagwaldas pondos o gulga seguridad sa nasod, magkinanglan o kaiso kong transparency aron nga pamatuntaan nga ang sistema sa justisya sa Pilipinas buhi o dili lamang kontrolado sa mga gamanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Apan sa nagko pangutan na mao ang kinibang maubag yun ni ang sinugdanan sa pagbalik sa pagsalig sa katawhan nga to sa panggamhanan? Basin, di ba? Samtang gisaad sa Senado ang makiangayon nga pagtaral o ang pagpanalipod sa katungod sa mga opisyal. Ang mga mata sa publiko magpabiling hait sa pagtanaw kung kiniba o sa katinuod nga lakang panulong sa pagpanubag. Kung accountability o usa lamang kadula sa politika aron pag-usab sa alyansa. Kung mamamatudan sa Senado nga ang balaod magamit sa tanan pubriman o vice-presidente, posibleng mabalik ang nahanaw nga paglaom sa mga lungsuranon. Sa katapusan, ang tinuod nga kalampusan sa bagong liderato dili masukod sa kadaghan sa buto, kundili sa katakos niini sa pagbarog alang sa kamatuoran ug sa kaayuhan sa nasod.

0: Mora ito po, Tana. May billing ka ninyo, mga katropa. Ha? Maabsolto ba o makonbikto ang ikaduhang pangulo?
1: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mora ito katangan sa mga musulod ng mga adlaw. Kaya naglangay maning House of Representatives karon. Kaya wa pa man nila napasa ang articles of impeachment. Kutob karong mga takna. Diyan sa Senado.
3: Dinalagan kay nalahing adjustment.
0: Kay adjustment? Ano rin na?
3: Nalahi ang sukod. Kabro ka, Taylor Fitt unta to saya kung ang Senate President, si Tito Soto. Sa oban, nausaban ni... Oh, timers! Timers!
0: Dahil lang, kung sabunsan na ito na ay giprit pa ninyo nag-una-una. Dahil lang, ibalik sa ladri kay ato sa lang kanaw kay delikado ta dali.
3: Operahan na po na balik.
0: Delikado ta dali.
3: Natagbaw na tag-operaan na. Operahan na po balik.
0: Pero wagi nakabantay sa naitabo, katropang Chris.
3: Oho.
0: Kalit-kalit kayo nga pag-ilis o liderato na mga katropa sa Senado. Pero tanaw na ito ba? Noong sir man niya itong nasod? Tumiyag yung adlaw, grabe no? Impeachment complaint. Gipasa sa kamara, sa lower house. Pag-ubot sa Senado, change of leadership.
3: Na.
0: Karakang ginabungat sa itong mga magbalbalaon karon ba? Kaya ba tanan? Tanan nga ilang mga lakang ba? Nakatabang ka ni sa nagkutoy nga tiyan sa mga katawhan?
2: Ano? Bullseye! Bullseye!
3: Bisan si Senate President Tito Soto na itbulaga siya katropang Roel. Sa niyang naitabo itong pag-ilis sa liderato sa Senado.
0: Normal mag-inadiha. Ang ano na yung mag-ilis sa mga sa liderato mga katropa?
3: Pero wala sila mag-expect. Nga ito ka sa'yo.
0: Pero karapang ginabuhat nila ba? Per se, tarantaran nila ginabuhat. Mapa pro Duterte man mo diha, pro BBM man mo diha. Nakatabang ka mo sa katawhan?
3: Tinudang, wala ba? Wala ninyo ma-address ang kalisod sa pagkaon, pagsaka sa presyo sa gasolina. Tinood, na ay pag-ubos ang diesel, ang kerosene. Pero sa kanang amo ang pinakagamit kayo, kanang mga regular o kanang special nga gasolina, wala eh.
0: Karon, Tagalog o tiyansa. Sige, ang liderato ni Alan Peter Cayetano diyan sa Senado. Pero unta lang, how we wish kami ng mga katawhan dari sa ubos mga kaigilaan, mga katropa, na unta tagdon na ninyo mga nagunang problema sa nasod. Undagi na ninyo sige pampolitika diha, kay di yun makatabang sa muna. Grabing krisis ang nagkakaitabo karon niya kamo diha nagaway-away. Mara mo mga buang? Abi ba ninyo nga nalingaw mi sa iyo mga ginabuhat?
3: Loy, ginagamit nyo ng kwarta pundo sa gobyerno, wala lay resulta nga maayo para sa mua.
0: Wa, may nangalingaw sa inyo, oy! Diba? Oo, siguro, kaning grupo nila, which is makita mo po ni sa uban, nga langay po ng justisya pag-abot sa mga issues sa flood control projects. Kay kutong karon walay klarong findings ang gibuhat ang Blue Ribbon Committee ni Pinky, ni Ping Lacson.
3: Ping.
0: Diba?
3: Mm.
0: Kay dili gustong ipatawag ang 18 ka mga marino.
3: Aha.
0: Dili gustong ipatawag si former Speaker Romualdez. Dili gustong istoryahon si Saldico.
3: Na.
0: Dili gustong istoryahon ng uban pa niya. So nakita mga katropa sa katawang nga doon ay pagtabon. Ang uban nalipay sa pag-change ng liderato karon.
3: Normal. Kay gusto nila o klaro ba? Transparent ba?
0: Pero unta, mauna ni ang kaulahian. Tarungan na ninyo ang inyong pagpanarbaho diha. Ayaw na mong pagpangampanya nga ilisa na po ninyo na si Alan Peter Cayetano. Yakin sa na po ipuli ninyo, balik na po si Tito Soto. Di ba?
3: Muna makasubo pa malandungon nga mas unaho nila ang ilang personal nga interes kaysa sa interes sa kadaghanan.
0: Correct ka.
3: Dili lang na iusak ka Pilipino. Tibuok nasod Pilipinas, nagasalig ka ninyo. Gano'n na mo ibuhaton nga kalahian, pabor ngadto sa katawhan. Kay wala may ang inyong mandato aron ampingan ang katawhang Pilipino.
0: Correct.
3: Atagan og serbisyo nga angay diha nila. Pero asa dapit nga serbisyo ang inyong nabuhat nga angay ngadto sa katawhang Pilipino?
0: Correct. Diba? So dapat karon pa lang tarungon na ninyo na inyong mga trabaho. Ayan na mo, sige ka ng pamulitika diya. Tama na.
3: Oh.
0: Sakit na kayo, mga ulo, dari mga katropa. Sige, paminaw ninyo ang mga away politika.
3: Mm.
0: O ba may mga titi diya sa inyo, mas naglisod manungan ni Karun.
3: Nga ka nang kon, ba, sikutanan sa trial sa ikaduhang Pangulo.
0: Mm-hmm.
3: Makasiguro ba ta nga doon na yung speedy trial diha? Ano ba? Unsaon pagbalansi Senado, ang paspas nga pagtaral, nga dili masakripisyo ang makiangayong hustisya.
0: Mm-hmm.
3: Paspas siya, pero at the same time, gitunan pag-ayo.
0: Mm-hmm.
3: Kanang matag-desisyon nga mugula, dili unta makaipit o kinabuhi sa uban. Siyempre, kumusta ang interpretasyon sa Korte Suprema?
0: Mm-hmm.
3: Ang importansya magunay ka Trupang Ruel, mao ang pagsunod sa lagda sa konstitusyon aron malikayan ang legal nga question sa umaabot. Dili pwede nga tamakan lang nato, kumbaga bypass nato ang Korte Suprema. Dapat adunay sakto nga interpretasyon bahin sa maong pagtaral sa ikaduhang pangulo. O siyempre, kining ebidensya sa confidential funds. Sakto na ba? Naa na ba gyud? Kay katong inyong mini-hearing, nagpasabot lang sa katawang Pilipino nga dili pa insakto ang inyong ebidensya. Nga anong gapangalap nga ga-fishing expedition pa man mo? Unsa kalig-on ang mga dokumento gikan sa House of Representatives. Maghisgota sa kanabang misuse of funds sa ikaduhang Pangulo.
0: Mm-hmm.
3: Unya, katong hisgotanan sa unexplained wealth. Unsa epekto sa mga aligasyon? Labi na sa integridad sa opisina sa Vice Presidente. Natural, daghan ang murag mo too kay kamo may nag-aligar diha.
0: Mm.
3: Kamo dapat ang nag-ascertain sa inyong PAX, pero murag kamo man ang sigurado kay nag-mini-trial man ang ato ang mga kongresista dito sa lower house. Murabag, dili siya maduot ani. So kinahanglan na to og mas bugat nga ebidensya. Nga karon, mas gipanugay ba ninyo? Nagpasabot ba nga dili gyud ninyo kayang dut-an ang ikaduhang pangulo kay lahi na ang Senate President? Ambot lang.
4: Okay.
0: Mga katropa, daghan kay mga panghitabo karon ba? Pero nining katanan, pagsalig sa katawhan o ang epekto sa nasod. Ang transparency sa publiko, kinanglan ba nga kinanglan gyud diri katropang Chris?
3: Mm.
0: Aron mawala ang pagduda, kana bang impeachment trial niyo diha? Dapat naka-live stream gina, ha?
3: Mm-hmm.
0: Aron makaibalog yun kung sa ganyan yung napakitabo diha.
3: Oh.
0: Aron nga mabaon sa katawhan nga kanang inyo hatinuray.
3: I-involve ang katawhan na dili mo pwede mo himog desisyon nga dili kay bawo mo na mga tagasutiko eh. Tagasutiko, mga board of directors.
0: Mm-hmm. Tago.
3: Tago. Himo sila gilahang mga lakang. O niya dito, matagbaw nag-explain niya, mas mahimoon rin dautan ang media.
0: Na.
3: Katong media ang tarungan, ha? Pag media nga, di lang takasulti in behalf nila, pero ilaaman itong desisyon.
0: One-fourth na ito.
3: One-fourth sila.
0: One-fourth na. Dapat bago din ipatigbabaw kanunay katrupang Christian check and balances.
3: Correct.
0: House, Senado, Ehekutibo. Mga katropa, kung ano na may mga kapakyasan, magbase dapat tanan sa ebidensya ang inyong pagtaral.
3: Correct.
0: Dili magbase sa pagdabid niyo sa politika.
3: Correct.
0: Dili magbase sa iyong kasuko sa usa ka tawo nga katropa nga gitaral.
3: Ayaw mo, ayaw niyo kalimti nga, ang tanang inyong gibuha, tanang inyong gihimong desisyon, doon na ka na epektos ekonomiya. Unsang pamaagi ang politikanong kagubot, magkaapektar sa pagsalig sa mga investor sa Pilipinas.
0: Number one, mapasagdan ang unang-unang mga problema. Tarawan ninyo, natabunan sa impeachment karon mga katropa, ang investigasyon mahitungod sa flood control anomaly. Kutob karon, wa pag yung gihapoy dagko ng mga isda ang nadakpan. Do you think mga diskay ang pinakadakot rin? No! They are just a victim.
3: Mga puppet rin po sila.
0: Kaya gusto sila maginabuhi, gusto sila makatrupa ng makakwarta.
3: Mm.
0: Pero di na sila kakwarta kung white tao sa sulod.
3: Na?
0: DPWH. Dili mulihok ang DPWH. Kaya ka ng mga departamentuhan ang makatrupa, hadlok na sa mga magbabalaod.
3: Ha.
0: Kaya nga naman, ang mga magbabalaod, ang nagabuhat o budget, oo, gikan sa ikotribo, give it man na. Pero pwede usbon sa mga magbabalaod.
3: Mm.
0: Nga, maulan ni ang budget niyo, DPWH, kay wala kayong ginawa, pero maski naagoy gigawa. Ang tinuog nga rason, wa mo nagsunod sa mo, maori ni dapat inyo ha.
3: Na. O niya, simpre, malimutan di ang cabinet secretaries.
0: Mm.
3: Sa mga cabinet members sa Pangulo.
0: Mm.
3: Nga, di na to ma-pinpoint diretso asa nagikan ang mandato sa mga labi na ka ng DPWH. Nagtuo ka nga DPWH na tinurisisyon, dili oy. Dapat kay bao ang pinakalabaw sa cabinet, secretaries na to. Which is ang Pangulo. Pero di na to matrace nga naman. Hangtod karon bisag si Kinsa, walay makasulti unsa may kalabigitan sa Pangulo sa akarabang halapad nga pagpangawkaw sa kaban sa gobyerno.
0: Actually, na itulubago ng atong presidente.
3: Tinaw na, accountability.
0: Una sa tanan, di ba? Nabutang, sa tanaw magod ako, nabutang din sila sa litag ba?
3: Command responsibility niya.
0: Nabutang sa litag sa pagsulti ni Digo nga dunay blanco sa inyuhang 2025 budget. Daya man nagsugod. Kabalo ba mo nga, grabe ka utokan ni si Digong. Unsay gibuhat, unsay reaksyon sa atong Pangulo. Hindi totoo yan, imposible naman na magkakaroon ng blanco sa budget. Ibinasa ko ang 4,000 pages ng GAA 2025. Kung gibasa ni mo ang 2025 GAA, but-masabot kabalo ka sa mga budget niya nagakaitabo, kay balo ka kung asa ang nabutang sa mga unprogram fund, kabalo ka kung pila na rin nabilin sa ibang mga pet projects. Nga pagkahuman, after nga nagkabistuhan ay na, miana na ka, hindi ko na nakilala ang 2025 budget, nga imunang unang gibuyan sa media na walang blanco kasi gibasa na ako ang 2025 GAA, ang 4,000 pages. Unsawa man mo na karon pag tagtobe?
3: Layo kayo. Kumbaga, managlahi nga pulong.
0: Dunga lang eh. It's either, wa ni mo gigibasa, or, kay balog yung ka nga na anomalya. Namakak ka, nga sa pagsulti ni mo, gibasa ni mo 4,000 pages, or kay balulog yung ka, nga na anomalya.
3: Na.
0: Doon naman na, at ayin na niya na. Pero risod ka ita, mga ebidensya. Kay you are the administration, perting pa ita, perting disura. Normal yun na.
3: Oh, nakaiminit eh. Hindi po pwede pa sa kagkaso. Na. Kung na may reklamo, pagkahuma na si mong term eh, niya huma na may antos.
0: Diba? Para asa ba ning tanan? Para asa ka nagpungko mo niya para mangwartas gobyerno? Uy, mga bagaabar yung mga naong. Nga kami yung ginapalistan dari. Yan rin yung panguha ng among mga budget niya, among mga tax niya. Nga dapat unta, himuon ninyo ang mga proyekto aron adunay dagag investor manulod, aron adunay mga trabaho nga maabrihan para sa katawang Pilipino.
3: Tinuod na.
0: Pero unsa yung ginabuhat? Ilalom niining administrasyon. Unang nibaba, mga katropa, ang foreign direct investment. Di ba? Katong pagpagawas niya ng datos mga kaisunan, nabalaka na kami yan eh. Sus, unsaon na lang pagkatrabaho ni ato mga katawahan. Nga wala na gusto mo invest sa Pilipinas.
3: Correct. Bisag unsaon na itong equip ang katawahan nato kung walay mga investor, walay mahitabo sa ekonomiya.
0: Do you think this businessman wa na kahibalo sa dagan sa ekonomiya? Nga ang inyong ginasulti kanunay, di ba, wa mo kapansin mga taga-gobyerno? Mga ekonomista sa presidente. Inyong ginasulti, guwapo ang ekonomiya, nindot ang ekonomiya. Unsa inyong basihan? Kung nindot ang ekonomiya sa Pilipinas, nganong nibaba ang foreign direct investment? Kung masaligan ang gobyerno sa Pilipinas, nganong walay gustong mo invest? Sige, lakaw atong Pangulo itong mga miaging katuigan. Nakakuha na ako ng ganitong investment, pero asa?
3: Istorya lang taran eh.
0: Why nasulod? Bisag isa.
3: Naman daw yatag. Pulo ka kilomugas.
0: Naa siya project. Ang Dabaw, nga tulay.
3: Yato?
0: Yaha na lang, kaya magyangkod.
3: Adili ko bindiktib ha. Ginabase lang na ako ang akong pagsabot dito sa ginasulti niya. Eh kung yaha gitinood to, nga nung dagang gareklamo nga dilito, yaha.
0: Mora, libog kang gobyerno. Sumpay-sumpay na kinintanan. Napay kagubot niya Senado. O ginaot kita. Nga mauna na sunugdanan. Nga mabalik yun ang pagsalig sa gobyerno. Mabalik ang pagsalig nato sa gobyerno, mga katropa. Og unta lang, mga buwaya, mga dakpan na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa bagong liderato.
3: Ha, sa bagong Senate President.
0: Wala tayong oras, Katropa Chris.
3: Salamat mga katropa sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, atun ka nato, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C. Sa ngalan, Steve Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, manamilit kayong tanan. Salamat. God bless. Takbayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw. Kini si Katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka ninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kung si Katropang Ruel takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
2: Bullseye!
4: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
2: Bullseye!
4: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho.
8: Kasagaran matiktuhan akong mata.
7: Sulod sa 5 na ko pang welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata.
8: Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra.
7: Gamitan lang ako og antihos
8: para maklaro.
7: Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus.
8: Dako kayong katabang sa ako.
7: Kay ni arang-arang lagyud ang akong mata.
8: Di na pareha sa una.
7: Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos.
8: Kay maklaro naman ako ang litra.
7: Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: X FM.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud kaani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: X FM.
15: Exciting!
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo.
18: kayo nga lugar. Senthon Plus Herbal Soap. Senthon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Senthon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Senthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM.
19: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
2: Grabe naman ka exciting, oy!
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:04 na.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

Mga katropa Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome na usab mga katropa sa laing edisyon nining atong pagpanaguban sa programang Sentro. Sentro's mga balita, Sentro's komentaryo ug Sentro's kamaturan. Sentro. Iyong mga kauban mga katropa, taman kita alas 10. Impiyata pero meras 12. Alas 10, nining buntag mga igala katropang Ivan Polonan. Mga katropa nato diyang naminaw na silang mga radyohan 95.9 MHz dial sa inyong mga radyo. Ingon man sa mga katropa nato nga nagtutok na sa itong Facebook Live. Ingon man sa itong YouTube channel mga katropa. Live usap kita riya sa YouTube ha. Sa XFM Jansan TV mga katropa. Welcome kamo sa itong pagpanaguban. Siyempre mga katropa nato diyang mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mapiya mapita. Yung fluffos digamo sa mga egzona at mga blaan. Na yung magabigat ka na kayo amin mga kapatid po naming mga Ilocano. Magandang umaga po sa lahat po naming mga taga-Pekinig. Hindi lamang po dito sa Mindanao but all over the Philippines. At sa buong mundo. Ayong buntag mga taga-Jensan. Kamusta ka mo? Karong morning. Siyempre mga katropa, mag-uban-ubam na usap kita. Siyempre, lakip niya mga katropa ang balitaan ingon man na mga isgutanan karong buntaga sa programang Sentro. Sentro. Programang Sentro atod kanato sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Dadi ang mga katropa

0: Atong paboritong Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Lagi po siya mga igala ang Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Fair Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Cess the Pain. So paglangan mga katropa, niyan ang mga headlines sa mga balita. Sa mga nagapangunang balita, nining buntaga mga katropa. MSU Jensen nagmaya sa record-breaking 32 top-notchers sa March 2026. Licensure examination for professional teachers. Kanya di po basta-basta mga higala nga top 10 lang. Ang top 1 nagikan sa MSU Jensen. Ato nang isgutan niya. Kay nabi na po ni Katropang Philip kaganiya. Samtang sa lain pa mga balita mga Katropang. Aryo, mangilngig nga pangitabo. Mga Katropang. Grabe. O siya ka personahe sa Highway Patrol Group o kung HPG mga igala, gipusil sa Matalam North, Cotabato. At ang inin yung tibok detali ni ini mga suking tigpaminaw. O siya kay salaan eh, ha, mga katropa, o ganong gipusil man. Atul pagyurin taon mga katropa, sumapa sa ilang pagpaygayon o kinibang anti-carnapping operation. Samtang sa lain pa mga balita, mga katropa, VP Sara Duterte, mga suki namong tigpaminaw. Wala matod pa'y gibati ikon no feelings sa iyang impeachment. Mga abogado na matod pa ang muatubang sa kaso.
1: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Headlines. At ang inanin niyo isgutanan, may kalabutan ni Ana mga katropa sa nagpadayo na itong pagtuki o pagsunod nining maong sitwasyon karon, maong isyo mga katropa, may kalabutan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samtang, are! Muragi pakuratan taning maong survey mga higala sa Okta Research. Ilaliman ka mga higala, kabalo mo kinsay nanguna karon mga suking tigpaminaw. Robredo Tulfo Tandem, nanguna matod pa sa labing bagong Okta Research Survey alang sa 2028 elections. Pati man ninyo mga katropa, ang survey magsilbi lamang nga giya mga kagalaan. Ha? Dagan pa ang mahitabo. 2026 pa lang karon mga suking tigpaminaw. But maokini matod pa ang nigula no, sa latest survey sa Okta Research. Kabahin mga igala sa kanabang mamahimong kusog. No? Pag-abot mga igala sa 2028 elections. Samtang sa dugang panato mga balita mga katropa, aryo. Kagahapong adlaw mga igala dunay panaga bingkil nga naitabo sulod sa hawanan sa Senado. Mga kagalaan. Din nipalag ang atong senador nga si Senador Robin Padilla. Gisinggitan matud pa siya ni Senador Kiko Pangilinan. Ya karon si Senador Kiko mga igala, gihagit si Senador Robin Padilla nga may kalabutan ni ining pagpasang atong ethics complaint. Then ang maong senador si Pangilinan mo pasaka usab matud pa og kontra reklamo. Sadya nagakitabo sa gobyerno mga katropa. Samtang oras mga katropa 9:12 na.
1: Ivan Polona, Centro.
0: Oras na to mga katropa, siyempre hatod ka na to sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At ang news headlines, mga kaigalaan, atod ka na to sa Sunthone Gold Coffee Mix. Paminaw sa mga katropa na to diyan nga nangita o kape nga dili makapapalpitate. At the same time, mga katropa, kape o shab nga makapanindot sa itong pamanit o overall function sa itong lawas. Labi ng atong panghuna-una, mga katropa, nga mukalma ka na, mga kaigalaan. Mamangin ang tumong na itong anong mga pikita para nga ma-relax kita. Pero ang ubang kape, mga katropa, imbis ka ma-relax ka, pakundisyon ka, mga katropa, iya kang ginapakulbaan, ginapanerbiyos. Diba? O na, mga igalang, kinahanglan nga po na itong mamili og kape. Katong kape, mga katropa, nga gawa sa walay side effects. Paghatag pag yun nato, mga igala, og mga positibong epekto sa itong lawas. Sama aning Sunthone Gold Coffee Mix nga puno, mga katropa, sa herbal nga ingredients. Sama sa mangosteen, kamunggay. Inubanan, mga igala, sa garlic extract nga makatabang, mga katropa, sa mga pagubag-ubag, mga inflammation, kumbaga, mga katropa. Ingon man, kining gikahadlukan sa tanan nga high blood pressure. Naagi niya ng garlic extract nga naadya, mga katropa, sa Sunthone Gold Coffee Mix. O syempre, ang gahong mga igalas, collagen o glutathione nga naadya sa Sunthone Gold Coffee Mix. Magkatabang, mga igala, dili lang sa itong pamanit. But syempre, mga katropa, sa itong atay, gahong sa glutathione nga malimpyo ni ini, mga igalang atong atay, ang iyang epekto, mga katropa, resulta manindot nga pamanit, malighten ang imong skin, mga katropa. Tugangan pag yun aning collagen nga best food alang sa atong mga lutahan o kung mga joints, mga katropa. O syempre, sa atong mga katropa niya nga gustong mahimong glowing ang skin, mag-inom ta og Sunthone Gold Coffee Mix. Kaya doon na na'y collagen, mga katropa. Doon na kay mga scars niya, doon na kay mga samad-samad niya. Iyan ang ginapaayo, paspas nga ginapaayo, mga higala, o ginabalik sa normal, mga suking tigpaminaw. Inom na, mga katropa, matag-adlaw og Sunthone Gold Coffee Mix, produkto sa Yes to Wealth Incorporated.
2: Yes,
0: available na ka na, mga igala, sa mga butika, ingon man, Shopee o Lazada. Sa detalye na sa mga balita nining atong programang Sentro, mga katropa.
1: Sentro.
0: Congratulations sa mga top-notchers. Dili ni basta-basta garong tuiga, mga igala. Kay makonsidera na ito ning record-breaking. Kining nakabot karon sa Mindanao State University, General Santos City. O kung MSU Jensen, mga higala, may kalabutan kini, mga katropa, sa baguhay lamang nga ning gawas nga resulta sa March 2026 licensure examination for professional teachers.
1: Sentro.
0: Din laing makasaysayanong dungog ang nakuha karon sa Mindanao State University, Jensen. O man lagi, mga igala, nakahimo og record-breaking nga 32. Mauna sila itong mga gina-flash karon, mga katropa. Mauna sila ang naglangkob sa 32 ka mga top-notchers. Kung pasabot, mga higala, ha? Dili ni sila top 32. Kung baga, mga katropa, sa usa ka ranking, pila sila kabuok ang nakakabuot ani, like aning top 8. Mga katropa, ubay-ubay usab ni sila ang nakakuha, mga suking tigpaminaw. Dili na nato ni mausa-usa kay astang daghana, mga katropa.
1: Sentro.
0: Na himong kumbaga nakaproduce na usab ang MSC Jensen og 32 ka mga top notchers sa baguhay lamang nga nauman nga March 2026 licensure examination for professional teachers o kon LEPT. Pero LEPT lang gyapon ang tawag nila karon eh. Nangunang sumaong garbo kining si Monet L. Yap gikan sa BEd. Mga suking tigpaminaw, BEd program, kinsa nakuha ang top 1. Wow! Top 1 nationwide. Nga doon na matod pa rating nga 95.00%.
1: Sentro.
0: Sirado yun, 95% yun, mga suking tigpaminaw. Grabe, 32 yun, mga katropa. Yes, kinatibok ang ihap sa mga top notchers. 17 matod paniini, mga katropa, ang gikan sa elementary education o kung kining BEd. Unom sa secondary education o kung BSed, mga katropa, o siyam, no? Ang gikan usab sa physical education program. nga nakatala pa og kinibang 100% nga passing rate sa labing una ni ining bunch sa mga let takers. Ang kalayaan manggunaan ng BE-ED o BS-ED mga katropa, I think, syempre ang BS-ED manggunaan na sila'y mga kuan kanabang mga major, di ba? Na sila'y lain po nga kanabang exam mga katropa. Gawa sa atong general education o professional education mga katropa, kaapon na sila'y major. Ang gina-take po mga igala, murag dili ko masayop, tulo ka mga kategory or subject ng ilang gina-exam mga katropa atong sa maong pagsulit. Onya, sumala pa mga higala kuano kining siyam daw gikan sa physical education program nga nakatala pa og 100% wow passing rate sa labing una ni ining batch sa mga let takers. Bot pasabot katong tanan nga nag-take og let nga gikan sa PE, physical education program sa MSU mga katropa, tanan nga nag-take ka na nga batch, nakapasa kay 100% passing rate man, mga suking tigpaminaw. Isang tuod, wala sila na-appeal dito tanan sa maingon nato mga top-notchers from rank 1 hangtod rank 10 mga kagalaan. But sulod gyapon sila, nakapasa gyapon sila dito karon sa cut-off score ang mga katropa. Sentro. O ganin ang kinidong ang kalampusan mga igala nagpamatuod sa kalidad nga edukasyon or sa kalidad sa edukasyon sa MSU Jensen sa paghimo og mga banggiitan og mga competitive nga mga magtutudlo sa tibok nasud mga suking tigpaminaw. Sentro. O ganin na gikan sa XFM atong ginatimbaya mga igala og congratulations ang tanang mga kwana mga LPT licensed professional teachers grabe 32 dili lang na 32 mga igala kay syempre mga top notchers lang na gawas pa atong mga nakapasa pod mga igala laliman ka sa PE nga program tanan sila nga nagtake karong March 2026 pasado tanan mga katropa 100% congrats ha. Dili ni basta-basta nga kalampusan pod no kining nakabot sa MSU karon labi na diri sa Jensen campus ining baguhay lamang March 2026 let mga katropa laliman ka kining pagbaton sa 32 ka mga top notchers kuan ba kanang sa usa lang ka pagsulit mga igala pag exam usa ka record breaking no nga kalampusan mga igala nga panagsalang itawon may tabo sa kasaysayan sa bisan unsang unibersidad gawas o sa gawas mga igala sa Metro Manila, di ba? Diri gikan sa Jensen ha. O grabe, home of the champions gyud ay mga suking tigpaminaw. Mao gani na mga katropa ang pagkuha usab no pagkabot ni Monet Elyap katong nag-top 1 gikan Jensen ha. Nationwide mga katropa. Nagpamatuod ka na nga ang kalidad mga igala sa mga estudyante sa probinsya makakompetensya na usab o makalabaw pa. Makalabaw ha? Kuan pa ba? Makalabaw pa ganun. Makalapas pa. Hindi yung makalabaw na Tagalog. Kalabaw man yun. Makalapas pa ba? Sa mga dagkong tulungaan diya sa kauluhan mga katropa. Diba? Halos yung mga university, mga igala, mga dagkong mga university na as Manila, o sabay mga university, Lasal, sa pa mga Ateneo, sa pa bang mga university diya, katropang Ray, San Beda, o sa pa mga kuan diya. Napag yun diya ang UP, University of the Philippines mga igala. Ilado po nga eskwelahan mga katropa. Siyempre, government-run institution po mga kagalaan. But diriin tao, nagikan sa Mindanao ang top 1. Wow! Onya, ang 100% passing rate sa physical education program sa ilang labing unang batch mga igala, nagpakita ka na nga dili tsamba ang resulta, kundili bunga na sa maayong preparasyon sa departamento. Kini mang kukuan kanang labi na ko na kay majorship mga igala PE under mangyapon ni siya education sa College of Education, mga katropa, makalamang manggod kay ano man, alimbawa med na aki mga mali dito sa kuan sa si tawag ani sa professional education nga subject o katong sa general education, pwede pa nimong mabawi diya sa imong majorship. Ano na siya? O niya, sa 32 ka mga top notchers mga katropa, makitaan ang ligon diya nga pundasyon sa elementary, secondary ug physical education nga nagpasabot mga suking tigpaminaw o hayag, or should I say mas hayag kakugmaon mga igala alang sa sektor sa edukasyon sa Mindanao. Diba? Kuna hindi na basta-basta manggood mga katropa, once nga mumukuan ka, mo engage kasi nguna ng examination, tanang mga aspekto, ilabi na sa pagtudlo mga higala sa mga kabatanuna, ilabi na karong mga panahon na lahi na kayo. Unlike kani adto mga higala, kung karon manggood, kinahanglan nga mo adapt po ang mga teachers eh. Sa nagka-modern nga panahon, mga suking tigpaminaw, na namang good ta sa 21st century. Ilabi na sa kuan kinibang pagtudlo mga igala. So doon na po yung mga bagong mga methodologies pag-abot sa pagtudlo mga igala.
1: Centro.
0: Mga teaching strategies, mga katropa nga dapat haumpod sa panahon o generation karon mga suking tigpaminaw. So munang dako pong mga pag-adapt, no, nga ginahimo sa mga teachers karon mga kaigalaan. So good thing nga ang mga top notchers, kadaganan sa mga top notchers nagikan sa Mindanao, nagpasabot lang na mga igala nga nagkataas ang pagka-competent, pagka-competitive mga igala, dili lang sa mga teachers but dako po ng impact mga suking tigpaminaw ngadto na sa mga estudyante karong mga panahuna, di ba? Eh magkasinabot sila eh. Magkasinabot sila sa ilang mga estudyante, mga katropa. Amo na, we hope nga kining tanan nga nakapasa karon sa LET makasulod mo sa DepEd.
2: Atay.
0: Ay. Nakay hugot diya katropang Ivan.
1: Centro.
0: Ginaot kitang bisan di man mo makakuan ang uban mang good mga igala bisan mga top notchers na di pa na sigurado nga ang ilang target gyud is ang DepEd. May uban gani diya mga katropa nga mahimong fireman o kun firewoman, di ba? Oh. Kasagaran diya mga katropa sa mga taga BFP, mga kuana, mga LET passer na, mga LPT yan.

panawagan, no, dito karon sa mga kuan nato ha, mga top notchers nato. Kinahanglan nato nga kanabang tabangan ang atong musunod nga henerasyon mga katropa. Parang ano na patay pag-asa no ang Pilipinas, ilabi na karon nga nagkagrabe na mga katropa. So importante pud ang parts ang teachers, ilabi na katong mga top notchers pud mga katropa nga makuan ba ma-instill sa mga mind sa atong mga estudyante ang saktong paglantaw o sabay nagkakaitabo. Importante nga ma-edukar sila eh. Sentro. Para dili ta ma-into, dili ta ma-

0: samtang nagapahigayon matud pa og anti-kidnapping operation ang biktima o ba ng iyang grupo. Kining si Kwande ang biktima, mga igala, si Police Senior Master Sergeant Noel Dimate, sakop sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team. Muna to, kagabi, pasado alas 6, samtang nagapahigayon kini sila og anti-kidnapping operation, mga katropa. Uban ining giduol matud pa, mga igala, sa usak kawa mailing lalaki nga nagsakay og Badja or Kawasaki Badja nga motorsiklo. Sa walay paglangan, gipusil sa suspect ang maong biktima ining pulis, ining HPG, mga igala, di naigo kini sa iyang suwang. Unya sumala pa, mga katropa, human sa krimen. Paspas kami sibat ang suspect paingon sa direksyon sa lungsod sa Kabakan. Sentro. Nga aman ni sila ikuan, di ba? Gatropang rin, aman ni sila ikatong ang tawag pa na dati mga kuan, mga karang tawag bitaw, mga igala, Haggard.
1: Atay.
0: Ang motor daw. Ang mga big bike nila ba? Sentro. Atong

Ting mo siyang kusa stroke. Ang worst pag yun mga katropa, ano yung maapekto ng imong kidney mga higala, na siyempre dili man good normal. Dili balanse mga higala ang dagan sa imong dugo, ilabi ng imong blood pressure. Na kung ikaw pag yung diabetesyon mga higala, kay grabe ka paim nun o mga alcohol, pudana niya mga katropa, guba yun imong kidney. Ha? Magsalig na lang yun yung imong lawas sa dialysis mga suking tigpaminaw. Kanaan ka na? O karon pa lang mag-Santon Plus Gold ka na? Ha? Ah, doon ay Mangustin ka.

0: matud pa ang Vice Presidente o ipadala ang articles of impeachment sa Senado nga magsilbi isip usa ka impeachment court ning Senado, mga kaigalaan. Nagipasalig usab sa iyang mga abogado nga andam silang modepensa sa Vice Presidente o gipasalamatan ni Duterte, mga igalang iyang mga followers, mga supporters sa nagpadayon matud pang pagsalig kaniya luyo sa maong krisis sa politika, mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona, Sentro.
2: XFM. XFM. Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
0: Onya, walay feelings daw, ingon ni VP Sara Duterte. Kini ang mubo apan makahuluganon nga tubag ni Vice Presidente Sara Duterte. May kalabutan kini mga igala sa iyang impeachment. Apan luyo ni ining poker face, no? Nagpahipi ang usa ka dakong krisis sa atong gobyerno, mga katropa. Timan ninyo na ang 257 ng mga boto sa Kamara dili deklarasyon sa gubat politikal. Ah, mga kaigalaan, ya karon mobalhi na o kung gibalhi na mga igala sa hawanan sa Senado, mga suking tigpaminaw. Sa kasaysayan, mga Goods Pilipinas, ang impeachment usa ka legal nga proseso, mga katropa, apan nunsay nga politika ang nagapadagan usab niini. Samtang nag-ingon ang Vice Presidente, mga katropa, nga itugyan. Itugyan daw niya kini sa iyang mga abogado ang katawan kinanglan usab nga mangutana. Hustisya ba ang giapas niini, mga katropa, o kun ang pagpukan sa usa ka potensyal nga kandidato alang sa 2028?
1: Sentro.
0: Magani na nga makaturunganon lamang, mga igala, nga tumanon ang due process. Isang si feelings kay mismong siya nasayod. No, mga igala, nga kanabang kinanglan magpailom sa due process. Undo na may mga allegation, doon na may mga spekulasyon, mga igala. Muagig due process para ma-selbi yun ang kamatuuran o ang hustisya, mga kaigalaan.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Sa Senado, manggod, nga magsilbing impeachment court, mga katropa, gilauman nato ang tinuod yun, no, ang kamatuuran. Dili drama, dili pagpamulitika, o dili personal nga kanabang pag-atake, mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Ano, kinahanglan nga mapamatud-an ba sa mga prosecutor nga ang ilang mga pasangil? O kinahanglang matagan o sa mga igala ang Vice Presidente o kinibang patas ngay gayon sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon, mga katropa?
1: Sentro.
0: Kay kung atong sutaon, ang tinuod nga biktima ni ining kagubot, mga igala, dito sa kauluhan, mga suking tigpaminaw, mao ang mga yano o kinibang matawag na itong ordinaryong mga Pilipino. E samtang nag-aaway karon ang mga leader, kinsay nagtanaw sa presyos bugas o sa seguridad sa atong nasud, mga kaigalaan. Kanang impeachment, dili ka na dula-dula lang, mga suking tigpaminaw. Kini usa ka seryosong mekanismo sa demokrasya nga kinahanglang gamiton alang sa kaayuhan sa nasud ug dili sa ambisyon sa pipila lamang, mga katropa.
1: Sentro.
0: O karon dapat dili pud malimtan sa atong mga taga-gobyerno sa mga opisyal nga atong giluklok dia, atong gipangbutar dia nga naamoy mga ginapangsilbihan. Ayaw mog focus lang dia. Ha? Ayaw mog kanabang ka-overwhelm. Dia sa nahitabo, mga higala, nga kanabang pagbutar, majority nga pagbutar, mga katropa, sa impeachment bato kang VP Sara Duterte. O itimanin ninyo, naapay mga Pilipino nga nagalaom. Ambot lang, naapa mo'y paglaom niya.
3: Okay.
0: Ilabi na sa itong gobyerno karon, mga katropa.
1: Sentro.
0: Nga matagad ninyo ang nagunang panginanglanon sa mga Pilipino.
1: Sentro.
0: Murag na busy na main taon mo, layo pa kayong 2028, mga katropa.
1: Sentro.
0: Murag na busy na in taon ng atong mga taga-gobyerno, diya karon, mga igala, sa pagduot, no? Sa makonsidera nilang threat sa ilang mga posisyon pag-abot sa 2028, mga katropa.
1: Sentro. Ivan Polona, Sentro.
0: O na, mga katropa, ha? Ang latest karon, namahayag si VP Sara Duterte nga kanabang no feelings daw siya.

0: XFM. XFM. Impeachment coverage.
1: Alas sa 9:54. Medyo kulang-kulang tag oras. Sige lang. Sentro. Eh, dapat yung mga commercial manggun nga dapat tagaan og ligwa mga igala. Huwag ba na punpuhon mga katropa ha? Isamang oras o isamang istasyon di lamang sa programang Sentro mga suking tigpaminaw. Wala ti oras ibiling sa itong programang Sentro mga katropa. Sa ngalan lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. May buntag mga katropa. Kalinaw, Pilipinas. Wasalam.

0: XFM.
1: XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting.
0: XFM.
2: Ka-exciting, oy?
1: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero. Sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pagtes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pe, oy! Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas!
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Atik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron ako sa akong asawa.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
13: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
12: Pag-uha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa akong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM. FM.
12: Grabe naman ang exciting, uy!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

Salamat kayo pa rin, Steve, sa imong kanta today. Well, mga maring alas 10:02 ng ating oras. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome kay mong tanan diri sa tuang pinakabagong sibyaan sa... Pinakabagong sibyaan, pinakabagong programa di ay... Diri sa XFM Mindanao. Kini ang kong ako, ikaw, katropa. Ako si Maring Inday Erica, alas 10:03 na.

0: Salamat kayo mga maring sa inyong pagpamati daron sa tuang panag-uban diriya sa XFM. Welcome, welcome, welcome, welcome back! Kabala sa abning mga bayot nga mo'y halin, pero buntaga mga igala. Ako si Maring Inday Erika, Deliguapa, Delimestay, sa apan dili makopiansaan, tungod kay mangunay og silingan. Siyempre, ako ang makauban karon diri ah, mga igala, at ko ang kumari, ginako ni sukad pa kaniad to, mga maring, ganang... Pasan siya kasi natian mga maring, kanang yus na kainin siya. Bayulit ng tapay. Nagbaloyet na ang tapay, mga galing walalain, Tia Daria.
1: Well, well, well, well. Kumusta mo? Sige na mo, mga pariente.
0: Kumusta yung mga halin gabi eh?
1: Ala ka, okay lang. Kanang tamatama lang po ang halin. Medyo...
0: Ako minus gabi, kagawan, uy. One?
1: May gani kayo na po. Napunit po yun ay kung kay

0: sa ayo. Na may kayo ay.
1: Na may ni booking sa kuha, pero wa ko musukul kay barato ra maring.
0: Unsa ka barato?
1: 170 ra.
0: Kuha ka na, okay, okay na itong 2.5.
1: Wait, 2.5?
0: Yes.
1: Mag-exit. Gamay man ka gargada.
0: At least ako kay bumper.
1: O, ano sa'yo? Hoy, nakuliringan sa imong dughan today.
0: Ay, yes. Inunana na, Maring.
1: O, sa'yo na siya? Maraghiwi man na siya, oy.
0: Kuha na gogo ka ng cancer survivor.
1: Ay, mauba?
0: Ang isa kay Murag na, nakuhaan na gins.
1: Nakasurvive ba ng burma, ha? Ano yung forma sa naka-survive, Maring?
0: Yes! Yes, Maring!
1: At least, gikan sa kuan, gikan sa
0: at tawag least, aning
1: naka-survive na.
0: Naka-survive yun siya.
1: Love
0: you. Mukhang survive yung tawag. At survive.
1: Ako, ang sanay ako ang pastura. Ikuan ako na kubi.
0: Nang magigitali, Maring?
1: Kuan siya, Maring. Ganang...
0: Hello, ay, mamani litis, Maring? Backlist?
1: O mo ko'y nakahitkan ba dyan? Kahikot, maninililo.
0: Backlist? Ano ko siya, backlist ba rin sa Bisaya?
1: Ano sana siya?
0: Wiley Kun.
2: Ayun ma.
1: Bye na mga igala. Welcome ka mong tanan diri.
0: Yes. Para kong
1: oban gikan diri sa Studio X. Kami ang inyong mga ex. Nga live sa mabati mga Maring diri sa ato ang mga sister station sa...
0: Diri sa 99.1. Mati City?
1: Saan niya na kaya ito sa milyon ni kay Mamali na puntaan yung kalakihan ni?
0: Adre, dire sa Bukidnon sa 101.7 Bukidnon, XFM Bukidnon, madungog punta niya mga katropa.
1: Oh, dapat nag-text diya si Keanu Sibial nga mga bayot, naka-hook up na pun mi. Sa live takar mabati mga Maring, diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
0: Uh-huh.
1: O sa XFM Bayugan, asap tadi ha mga Maring.
0: Yes! Nakagyapon di ay tadi ha?
1: Aw na, awe.
0: Asa naman ka madungog Maring?
1: Diri asap sa lugar ni Philip Oligario. Diri ang mga Maring sa XFM General Santos City.
0: City. Yes!
1: Sa lugar ni Ma'am Evelyn.
0: Kamusta na ka si Ma'am Evelyn, no?
1: Kamusta na ka mga pamitay ni Ma'am Evelyn?
0: Ay, siguro, sigurado ko mo, pakpak lang yapon ang pitals.
1: Kagin sa kang?
0: Kang Ma'am Evelyn.
1: Lalo kita ba yun?
0: Ay, amiga ba yung ni Ma'am Evelyn?
1: Oo. Kababa ka ni Ma'am Evelyn, no? Kanang ko, isang kapo mo rin yung tagom di ay. Nakani sa tagom mo rin? Ano sa ninot yung tagom di? Kaya daghang ka ay. Ang ilang mga tersikil diri, kaya murag mga kuan.
0: Yes!
1: Murag ka ng...
0: Ingunana na si Ma'am Evelyn.
1: Murag mga abukado.
0: Kuyo ka namin sa Singapore?
1: Oo.
0: Duha, tuluman mi.
1: Oo.
0: Sige, sige, para rito ang mga kano.
1: Uy, kano! Uy, madlok siya ko anong kano ay,
0: sir,
1: na ring.
0: Hello, sir. Niya akong gitudlo.
1: Oo.
0: 2.5 lang, sir. Akong kaupan.
1: Ikaw ang gipa.
0: Oo, oh, ako ang iyang gilargada.
1: Maturo dahil kayo katuntungura pag uli ni mong Pilipinas sa sigag kang kaang maring.
0: Sige, kuhaan mo nga, dabrak na. Natapilok lang daw maring na tapilok. Naigulay
1: kag, naigulay kag murag ka na kong pusti yes. Sa Davao Life.
0: Katong bago? Katong bago nga pagkutakas ka ayaw?
1: Katong bago.
0: Ay, kanlok!
1: Kandilaon size, biya ka ayaw maring.
0: Oy!
1: Ano ka na sa kandilaon size?
0: Ito isang kandilaon
1: po. Gamay ang tumoy, dako ang punuan.
0: Saan naman na yun?
1: Hoy, plastar na mo mga higala
0: yes.
1: Ha? Kaya ato ang tila greetings sa outdoor, ato nang ipabuhagay, ato nang ipakuan.
3: Yes.
0: Inubanan sa mga demarities and friends.
1: Yes. Og syempre, ato ang doon na tayo salida o niya, doon na tayo mga pasalida. Ato sa to ang live drama. Muna yung atangan, mga Maring.
0: Wait, na yung tayo movie di, Ani?
1: Ay, grabe mo, eksplosibo. Kaya niya ito ang suwat, Maring, ang ipadangat di, Ani.
0: Ano ka pala yung sulata, Maring?
1: Ay, mahitungod kinisya sa kanaganing kanang giingon o the right love at the wrong time.
0: Eh, kanta mo na, Maring, oy?
1: Right love at the wrong time and the same place, wrong place.
0: Marang, bagong kompos na rin mo, Maring.
1: Yes, bago na ko ng kompos ang gagamaan na si Pari Ilrin digin yun.
0: Ay!
1: Ano kang giagian ganin na Pari Ilrin? Baka wala ka si Mumbai.
0: Ay,
1: bakasid
0: mo. Murang ang laki na po yun si Ilrin. Saan si?
1: Si Ilrin.
0: Ilrin.
1: Kamu ka baka na si Ilrin? Muna ito ang gisaligan diri sa La Pilipina. Mga members gabi diri sa La Pilipina si lahe Ilrin.
0: Lahe po ito Ilrin sa Juan Sanjo Corilla.
1: Duha iyang kuanday, duha iyang sakop. La Pilipina o Guinea Corilla.
0: Kuan, mga sakop siya.
1: Good morning. Good morning mga pare, mga Maring, pa-request ko kanta nga Go the Distance. Salamat Maring, thank you sab kang Ilrin.
0: Go the Distance. friends. At mulaya sa siguro ni siya.
1: Mag-ana siguro. Mali, ato sa kumusta ho niya ito ang mga kaubaran nga nakakaroon din sa mga gasmin, sa mga taga-pirido.
0: Yes.
1: Kumusta ato mga pamitay di ha?
0: Naot pa na naglayo na siguro nga ang tanah.
1: Nakoy amiga di
0: ang maring. Ito kong sakabisi ka ron.
1: Nakoy amiga di ang maring.
0: Kisa mo na maring.
1: Panalagi di ang Domingo maring. Stress daw kayo lang mga oy pamitay maring.
0: Ano na maring? Nakaganhan.
1: Biyan na sa gabi nga Sabado nga sa Domingo naghando kayo mga customer. Yes.
0: Sana on dagang customer.
1: Onya lamang customer kay mga construction workers, mga mariga, gasiminto, pangko ay.
0: Malimaw pa ng siminto.
1: Napay mga nakagatakin-takin pag mga kanang kuan, mga
0: plaster.
1: Mga plas, pamplaster, mari.
0: Oy. Sa tawa ka ng paano kay pangpasinaw, mari?
1: Palita.
0: Palita.
1: Onya mang kargada.
0: Ang nagdala pag yung pala.
1: Ang mga kargada, mari, nga pintura-pintura pa.
0: Tapis. Tapis ka
1: na yung mga katropa nga ito ang text line. Hala, text ka mo sa ito ang text line, Vic. Ay, among beauty today. Ato din pasalamatan. Thank you for my outfit today. Kang ito ang tiga.
0: Yes, kang Reyna Kainet.
1: Si Reyna Kainet.
0: Yes.
1: Ang mo ang...
0: Salamat sa outfit.
1: Huwag hindi mahimak, Marin. Kung mo niya mo masuot ka rin buntaga kay si...
0: Siya ay magbuot.
1: Siya ay magbuot. Si Reyna Kainet. Kina mo ang...
0: Siya man ang among designer, Dorigo.
1: Siya ito ang fashion designer.
0: Fashion designer.
1: Yes. 0966309569. Mga Marin, ito ang text line. 0966309569. O niya na kay... Nausama niya ako ang silipon, Marin. Hindi man kaila sa kuwa, Marin.
0: Uy! Masigiusap na ng password na Maring.
1: Maring, nag-duty ang person. Aba, nag-duty din si Maring Ilrin. Kaya kuwa pa kaka-duty lagi, Maring. Ah. Amo dugang kung ano niya ni Tia Daria.
0: Dugang, buga. Ano na yung pagkabaga?
1: Grabe ha, anong namayulit ang tapay.
0: Ayaw naman. Kakit sa manay na ito ba?
1: Si Kuan, ganang bigaon po sa mati.
0: Ay, si Inday Tato?
1: Si Inday Ken.
0: Ay, si Inday Ken.
1: Mapunay Kuan diyan, kala mga apam na nga nagabisita sa mati. Kuan po na, buhong po na kang Inday Ken. At ang Inday Tato.
0: Ano nito bang bansiyan nga lang nga, bayulit-bayulit?
1: Ang sa nakasugat na siguro rin sa ipamitay nga ka ng...
0: Bayulit?
1: Kakita ka na maring manok maring nga nabitay maring.
0: Ay, ko kayo bayulit. Pwede, dili pwede, ubihon lang.
1: Sobra ka use ba?
0: Obelios.
1: Pag ulit ako sa bahay,
0: Maring. Obelios dito, Maring.
1: Ako manok, Maring. Nabitay man, Maring. Sus, pag-anan ako, Maring. Agoy, kaloy sa manok na bayulit ang tapay, Maring.
0: Masin nabitay po doon ng tapay, Maring. Nagbitay ng tapay, Maring. Nabayulit.
1: Pero ang pamitay ba yan, Maring, nakasugakod ra.
0: Ay. Nakasiguro yung ito, Mar. Nakasugakod mo ka, Maring.
1: Ang iyang pamitay. Oye, tama si Gut. Ano yung
0: ano?
1: Masukura ba yun si Pilip Oligario? Basta na sila.
0: Ayun na pangapamitay. Sa mga mukha dahil itong pambangil.
1: Anong pambangil sa kalso? Grabe si Kuniloy, ana.
0: Lagi ako nina.
1: Anong bangil sa kalso? Murag. Magdagin na di ako dahinsog ang kuha ni Kuniloy.
0: Oy!
1: Ang punuan sa lakatan. Himsog na kayong punuan sa lakatan kay...
0: Yelo na kayong bunga.
1: Ibangilan man ka ng kuan.
0: Ang kanang ang katong yang bao-bao nga yelo.
1: Check ka tao na, Maring.
0: Unya na siguro.
1: Speaking ana mga dagko kayo mga gargada daw na ko'y check ka, Maring.
0: Hagi ka na, Maring. Baka mga chika
1: gyo. Oy, adyo ko'y mga kuan. Ako ay mga kuan.
0: Screen shot ako na.
1: Dili, screen record, Maring.
0: Screen record na, sa?
1: Maring, ako'y mga yung anak. Ako'y mga evidence.
0: No, ikaw na green ang kanang marites ni...
1: O sa pabandi ay? At rapakin niya ito ang programa hato ni Kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga maring, aron nga mas mahimsog pa kato ang lawas, makasugakod, tabisan unsa mga balatian, inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gigama kini siya sa kompanya Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy boutique nationwide. Ako si Maring Erica.
0: Kinala niya po si Tia Daria.
1: Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, titangkad ko.
2: Wow!
1: Binaubi? Pinagaling ka-inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako kay Kong, pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangkod, sir. Hindi, doon akong dinulan niya dugo. Dugo na po, nabalata po, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na po, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukbal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dako.

0: inyong tabi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Sa kapinagani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko na problema ani sa kuang mata. Magsigi na lang o gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong

0: exercise og Turbo Supplement for Men. Suriigan ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo.
0: May baka at trabuwaska.
1: Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa, taga-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Sa mga butika.

0: akan berupa exciting.
1: Bueno mga maring, balik na dyan sa tuang tulumanon. Alas 10.40, alas 10.35 di ay. Ang atong oras mga higala live, kaya punta karon diri sa tuang page sa 107.1 XFM Tago. Siyempre ako gapon si Maring Inday Erica. Ako ang inspiring part na wala lang si...
2: Tia Dario!
1: Mura lagi po ang takaroon ay mura ang video baga bigat la ato ang mga suot karoon.
2: Alam mo na ang mga guwapo.
1: Mura kuan, mura tag natay pagka... Eto tera.
2: Sa guwapa, Maring. Ana na, Maring.
1: Pero in fairness ha, kanang imuhanduguhan, Maring, mura ang tinoda, Maring. Mura lagi na, dagko lang kang ruguhan rin, Maring. Mura kang butitok, Maring.
2: Ano ka na, Maring, kay kuwan man siya ka na rin, gikan pagkabata, yung anak niya. Siya built-in. Siya mura rin dyan.
1: Built-in yun na siya, Maring. Kamu lah baka Maring? Kanan dughan daw sa mga babae, Maring. Isa na sa mga asset nila. Kay muna pinakauna makita, Maring.
2: Sa ato pa asset yung ako, ah?
1: Yes, that's very asset.
2: Asset
1: pwede na gamiton, ito, Maring, kanang... muna, pwede na gamiton sa kapulisan.
2: Eh, asset siya.
1: Imong asset na imong dughan. Ay, naku. Mga katropa, welcome sa tuang Tila Greetings.
2: Yes, welcome.
1: Ala komenta sa live sa Facebook. Paki-search ha kay live nakatakaron sa toang Facebook page.
2: Sa tanan ang tanaw sa toang Facebook.
1: Facebook na ko anan man.
2: Sa toang Facebook page.
1: Paliyo ko tang Maring.
2: Paliyo ko share mga Maring. I-share na para pati yung silingan makakita. Yes.
1: I-share na dayo na sa Maring ha kay si Meriros gas-share na po siya karon mga tatna.
2: Ate si Kuan, si Ate Ibili, nag-share na sa...
1: Aba, si Manang, Manang, si... si Mang Ibili. Yes.
2: Uya, si Connie Loy, nag-ingon ba dyan nga?
1: Si
2: mga
1: Ingon.
2: Pirates of the Caban.
1: Uy, kulain ni Connie Loy.
2: Mantura na ni Maho ni Alcampor, Maring.
1: Medyo kitamay ato ang beauty today.
2: Kami na siya ng siyang bayhanan eh.
1: Kaya si Connie Loy ako makagi, lagi niya ato nga mga kalso sa bao-bao lang.
2: Impas patatas.
1: Makain ko ganun sa apo po. Okay, malagot. Masakara mo na lang high blood niya, Maring.
2: Ano si Nards? Si Nards nga mo. Nards nga mo. Hello, DJ.
1: O si DJ ba? Nga ating pamaba, mamidiri.
2: O sa parang DJ di ay, Maring?
1: Ano ba? Dating janitor na na.
2: Dating janitor. Masang nakita ka niya? Nanilihid ka?
1: Gaya na ganyan si... Si Pansa, si...
2: Si Nards.
1: Si Nards?
2: Yes.
1: Salamat kayo, Nards. But we are anchor woman.
2: Kayo
1: mga angkor woman may diri ang
2: sagara naman sa mga nanagna no kana mga fortune teller pusilon ayaw kumpiyansa diya Nard
1: ay naku mga Maring ha hantad ta alas 12 sa tuang lingaw-lingaw karang biyay yung mga problema uy diri sa tuang yes. Makalingaw nga programa kay daghantag mga
2: diri ta manglipay
1: daghantag mga pasundayag garo labi na gini ato ang tila greetings Maring daghana kayo gusto matilaan
2: yes. Diri lang kay taga Mati City taga Bukidnon
1: taga Jensan
2: taga San Prance
1: og taga kuan sab taga Asagay na Bayugan
2: og diri sa Tagom City
1: ambot ani mga
2: grabe nila daga na kasi lang murang murang mahilis sa ato ang dila ani mari
1: taga Davao di ba mas gusto nga tilaan sila
2: ano sa pagkasi ayo tilaan
1: ako na dang tilaan si Marlo
2: ah si Marlo ako po kay si Roger para ma para ang color maparihan.
1: Wala ka na ni Roger, kanang sakto ka na sa pamarug. Ay,
2: si Roger?
1: Oo, na. Kanang, kaya na si Roger, pero kung yan, kaya si Mulakaw-Lakaw mo rin, kato nang laag din sa Hong Kong.
2: Kinsa si Marlo?
1: Si Roger.
2: Ah, si Roger.
1: Si Marlo, wala mo na magamit iyang passport.
2: Pero, nana sa'y passport?
1: Nana sa'y passport.
2: Huwag gamit.
1: Natunong lang kay wala.
2: May nalang nagamit yung passport, panulong sa Palawan.
1: Mag-passport pa rin sa Palawan.
2: Mangita mo nag-ID nga kuhan ang airport.
1: Ah, kanang kuhan.
2: Asay mong ID, sir.
1: Kanang balido nga ID.
2: Balido ID. Passport niyang gihata.
1: Yes.
2: Nagamit yun di ay.
1: Sakto, bright na kakabaron, Maring. You are so bright today.
2: Yes. Kasi alagang S26.
1: Uy! Kabayad na, Maring.
2: Mahal ba yan kayo ng maring?
1: Si Kuan po dahil maring, ha? Nag-lili po dahil si Kuan maring. Wala lang sa comment siguro, no? Kung galili ni siya permente.
2: Si galili niya na siya?
1: Si Kato ka na yung mga manikurista dari sa downtown area.
2: Ay, isa man to si...
1: O si Paribubong pa sa People's Park. Diri ansa
2: si Iyaan
1: sa Freedom Park.
2: Oh, shout out diya kay Iyaan. Happy tapon mi magpahingo ko ni Maring din, ha.
1: Oo, oh, oh, gusto okay, lang ipalugit.
2: Sakit na kayo mga ingdron.
1: Ipalugit gina ko ni ako Maring.
2: Ay palugit ni Maring ni tago naman guna.
1: Ako ana gusto ang kanang gusto jud ko mulog magana ilugito na ko Maring. Oy,
2: ilugit ta Maring kay mura naman ang kalunggo gud Maring ni tapot.
1: Mura sa ganang ko ana mura ra infection da gamay. Maraga.
2: Maraga. Gitakloban naman ang taklob stanza.
1: Dili kayo makahatag o kalipay maring ay.
2: Dapat kinainay palugit maring.
1: Ayun naman, ito lang tilaan. Kaya ito ang mga suki ng mga namati karon diri an sa itong panag-uuban sa kung ako, ikaw, katropa.
2: Yes. Labi na diri an. Diri kayo ka process serve. Uy, na process. Di process na ginang serve ani.
1: Kasi process.
2: Team Sara Duterte. Ang nangyapon din, no?
1: Go si Sarah. Go Sarah. Go Sarah.
2: Yes. Si Ate Evelyn, si Nark, at si Kaniloy.
1: Si Connie Lewis sa na nalilis sa diya karon na rin.
2: Yes.
1: O, si Ma'am Connie.
2: Gusto ko na maglilis niya.
1: Ha?
2: Gusto ko na maglilis si Connie.
1: Si Connie?
2: Yes.
1: Uy, kalahin na ni Connie. Mulili na si Connie di ay Maring.
2: Ah, may naman tag mulili. Mugunit pa rin na Maring.
1: At ito po
2: na
1: yung tilaan Maring. Aka na mga tagalas Las Moda ba to? Diyan sa may barangay La Pilipina Maring. Dekan po tag suki nga Las Moda?
2: Las Moda?
1: O, ito mga
2: so last na lang yun na day?
1: O, last na lang si Maring. Nato yung mga suki nga namati karo din na.
2: Mga suki tigpaminaw.
1: Gipahawa na manggod sa Glorious. Ang mga takirob dalos sa kipa. Ipakahawa na sa Glorious Maring. Uya po niya mga takirob Maring, no? Kaya karindiin na sila Maring, no? Kailangan niya na sila Maring, kaya nanggigan sa diwalwal ko. Minus na dito ang puga. Ito na po sila panganason.
2: Oy! Ang daghan sila ang mga portal maagihan, Maring.
1: Kaya minus na po sa panganason, ato na po sila diri sa may kuhan, sa Diatdos. Sa minus na po sa Diatdos, ato na sa Diatres. Nahanto na sa Diatuno. Ang uban Marie kana.
2: Diyat juday didto.
1: Ang uban Marie kana aron sa may tagbaros.
2: Ya kabalo sa masara.
1: Ayon sa masara kay kusog pud ang puga-puga didto Marie. Kabalo pa makamaring. Na koy kaila Marie nga bakambyoan na nila og isa ka sako nga puyong Marie ay sarap puyong nga graba.
2: Kwarta na to Marie.
1: Ang ilang pagkababae Marie.
2: Ya, usahan mo to nila Marie nga bugat man Marie.
1: Nga maro-maro man
2: si. Lokon nila paul.
1: Hoy, nasa sila mga labor.
2: Ay, nasa sila labor.
1: Nya kay baro-maro man si Kuan Maring, si Parikaloy.
2: Ano ba? Magpatila daw si Dave Hineralao, gikan kay Marsulayaw Villapranca. Uy, parinti yan mo ngayon ni Rostom.
1: Parinti kay ni Rostom. Nata mga kumakaobanan diri akaron sa XFM Bukidnon atong itimbaya o gusto ka maayong buntag labi pangilang SM diya nga sakto kay pamarog Maring.
2: Yes. Siya pula kayo guwait.
1: O siya pula nga pito yung siksi ha?
2: Yung siksi ha?
1: Ako sa yung flight mode
2: si niya. Si Kuan po niya ka na si Ma'am. Namang kita yung style. Kaya ako lang may style nga kuyok. Kaya tapar may minasaw na panulong may panulong tag.
1: Kisa na si Hanilo?
2: Si Oo.
1: Maestra na si Hanilo?
2: Maestra kay Porma Maring.
1: Good morning, Ma'am.
2: Oh, yes.
1: Good morning, classmate.
2: Yes!
1: Let's meet! Ay! Sige, dati na go.
2: Kana may dughan, busog, lusog. Ay!
1: Unsa
2: man na si Toski.
1: Unsa man na ma
2: si Toski Guangco, lusog.
1: Unsa man na, pigrulak na ako, kualipid sa imo. Kuhan diyan na rin.
2: Busog, lusog. Dali, kuhan ni Maring.
1: Ay, murag swak.
2: Unsa man, gatas?
1: Ako apel diyan sa today kay kuha mo niya kuha ko kay I am
2: kayo ka marig kay backlist di ka
1: backlist niya kuha ko
2: or nakulangan lang sa tila
1: nako yung mga hikot-hikot marig ako dili man ko makulang sa tila kay sakto
2: ay hikot din na marig
1: hikot
2: kayo ko makaroon ka itong mao nang tie back dito sa likod
1: sige lang kaya rin nga malindot po niya itong bestida mapatahay po dali sa sunrise garments
2: imo adyo naging kuha ang tali sa sako sa bugas
1: nakabawa ka marig ako na yung higilman kang kainit
2: ang tali din ang kainit.
1: Kaya pa, lula pa na siyang lula.
2: Ngayon, kung kanang tali ni Kenneth sa iya, kuhan. Ito iya porsiko.
1: Hindi naman niya nag-tali-talian, Maring. Iyara man ang ginapabitay.
2: Ayaw naman.
1: Murag upo ka na eh, Maring. Ginapabitay rin na niya kay nagpaabot rin po sa tuhakon sa Kaguan.
2: Salamat sa mga nagtimbayad yan sa Samal Island. Nakagdaminos na taga-Samal sa tuha.
1: Igapos?
2: Yes.
1: Sige daw.
2: Watching from my radio.
1: Uy! Uy, sorry. Tatawa sa radio si Marin.
2: Samal, watching from my radio.
1: Uy, gilikado na siya, Marin.
2: Ay,
1: nagtan lang siya sa radio, Marin.
2: Oo, takasamal siya.
1: Basta naminaw siya sa TV, Marin.
2: Basta listening. Basta kuha ni Marin ang listening. Listening to my radio.
1: Aba. Basta na Marin.
2: Lahi man ang iyahagod, okay.
1: Basta na Marin ay ang caption.
2: From Samal, watching from my radio.
1: Ay, lagi
2: na. Ay.
1: Sige lang. But anyway, mga Marie, matila na siguro
2: tayo. Ay, nangutahan na Marie, sa toang CEO Marie.
1: Uy, sige, ingon.
2: Ingon niya, mayo na ba na si Kenneth?
1: Kasi kay ingon, ano, uy?
2: Si Toy.
1: Si Coniloy?
2: Yes.
1: Ambot lang kay...
2: Uy, Coniloy, nanakani kay pangbara niya, mangita pa diyo kang batanon.
1: Uy, naman yung spadultihon, Marie. Nakakagugpog, guna naman yung batanon.
2: Pamahin ko na sa uban niya. Ipamahin ko na niya sa uban... Maring Kone, dili kay imo sibusulohon man imo batanon pag yun.
1: Digini kadama si Kone kang Kenneth kay si Kenneth kay lahi man niyang tripping.
2: Ay dili day mo talo. Kay lahi man ang kang Kenneth.
1: Pero maghinalmana ay nuno gamit.
2: Yes.
1: Marang ko na si.
2: Ay ato si Kenneth bayaw ni Takadabaw, ini Takadabaw na mina.
1: Kasi may naglili Takadabaw Maring
2: si Maring Martin. Martin Navares Mangiran.
1: Abi na ko si Martin Collins.
2: Last na lang ni si Martin Collins. Kasakit mo ba? Ayaw mo ba? Ni Martin.
1: Pero wala ba si Martin padulong, Romaldez na maring? Tarao sa tuwa.
2: Padulong na ko ani magkuhan maring. Maglukluk sa kilid.
1: Ako ganyan maring. Action ng violet. Akong tapay maring. Na-stress ko maring. Oy! Na-stress ko.
2: Kasi violet maring or violet na nadaan?
1: Brown mo gini dati.
2: Ay, brown si di. Ayaw mo ba? Eh, yung violet na.
1: Sige lang.
2: Sige, ato na lang silang tilaan. Hindi para mahuman. Kay basing mahawa na po na yung mga kuwan eh. Mga listener.
1: Mm-hmm. Sige daw. Sige daw. Ato na silang tilaan ang sila din ang mga maring. Kay magtila na ito. Kay Moraga kung nila din. Magaling na nga practice maring.
2: Ano yung tilahin na maring?
1: Ano?
2: Magtila na.
1: Una ito mo tila. Mag-plaster sila. Aron nga nilig ayaw sa gudsad.
2: Para... Diretso-diretso
1: ang kuha. Gaway kay ang TILA?
2: Yes!
1: Ani-anap!
2: Ganda!
3: Ayaw
1: naman! Sabi, nanimaho man kuhan ng kuhan na rin.
2: Nanimaho kupras. O saan na, mantika o kupras?
1: Nanimaho man ka ng istakanan sa rubber?
2: Ay! Pahit-pahit ka rin naman rin.
1: Pero okay na gapon kay
2: Maring. Kamulo ka kanang sauna ka na ito ko gidapawan.
1: Nobody ay sa gidapawan, Maring.
2: Yes. Bagong herbis ang guma.
1: Ang guma?
2: Masunod surprise, timbaho ang Maring. Uy!
1: Uy, lamay mo na siya.
2: Ha?
1: Mura mo na siya matra.
2: Naman ko'y nagbaktas duha kabuok, Maring.
1: Uy, duha kabuok.
2: Ay, isa tigulang, ang isa dalaga.
1: Uy, siko ana.
2: Nagsunod ko, Maring.
1: Nasunod ka?
2: Anak ko nga, baho ang bulan, uy!
1: Basta gikan sila ko sila, gikan sila ang janggas, Maring.
2: Kumula ka sa tabag na Maring?
1: Naingon.
2: O si bulan? Gani!
1: Ay, Maring, muna na deliver sa balay na ko. Hapon, Maring.
2: O si bulan?
1: Umot gani! Atong oras, mga higala, alas 10:48 na sa buntag. Siyempre, katato ang tila greeting sa Tuganato sa Turbo. Aron nga makasugakon, bisag?
2: Magluhod.
1: Mag-turbo male enhancer matag?
2: Dulog.
1: Aron dili, ma?
2: Umo.
3: Ayaw na, ma.
1: At ang isa mga babalik, ang ito ang The Marites and Friends.
2: Yes!
1: Ako si Maring Inday Erika.
2: Kaya niya po si Tia Daria.
1: Excited!

0: baliktad mga maring diriya sa tuang panag-uban o sa tuang special segment.
1: Kau pa ng mga special, maring?
0: Mga special kaayo nga mga binuhat sa kalibutan?
1: Yes. Special child.
0: Wala lang ako niya karoon si Maring Indo Erika pa hindi unang hawak ka pa ng baga 40. Kuan sparing partner pila.
1: Kapon anyong tiya o giyang inyo ang iyaan nga kwadro-kwadro ni siya. 40-40-40.
0: Yow! Masa ba na ka ng 1-8 o 2-8?
1: Kwan siya mare ka ng mare.
0: Ayun, ma. Alo, short barrel.
1: Short barrel. Dili ito pork barrel, mare nga.
0: But anyway, kita ang mga lamion diri sa Tagum.
1: Yes!
0: Ada hangkay mag-PM.
1: Usa lamion, parte lamion.
0: Hangkay mag-PM sa kuang, ang gusto ko nun sila mukuan sa kundi. Diyo ko, oy! Diyo ko mo, padala.
1: Pahal sigit, mare.
0: Nahangkay mo presyo, mare.
1: Yes!
0: Pwede ba daw, 20, 30, di ko, oy, sa di ay.
1: Sa kuha naman ang kayo, di ko wala ko nga, ipi-PM siguro.
0: Ay, bas, dugangay pa siguro ng gamay, times 2 siguro na.
1: Pwede, 40 sa isinta.
0: Makapalit ako ganang moxicillin.
1: Pantambal sa kabahong.
0: Pantambal sa samad ba?
1: Dali.
0: Ay, napalit ko, isukot na maring, oy.
1: Ayun, naman, kailuon ko na maring.
0: May nara ba si ko, ano, si Ma'am Philip Feliciano nga, at yes. Aga na biya kagregalo niya karong 40. At aga karing.
1: Ano siya ba na naman namatay kay Corina Diaz?
0: Agay na, paakan ako ang buwan maring ngipon. At aga kanyang regalo karong Sabado.
1: Marang namo ko naman ko maring. Sakit lagi kayo ako.
0: O ayun, si Gawid, ano imong ko na, cancerous man siguro na.
1: Marang namo ko maring.
2: Ayun naman.
0: O pa siguro na mga opera hektarong maring, basi mo pa ka naka-survive.
1: Kwan man ang ingot si Doktor, basi sa fiber daw.
0: Ah, basi na mali ito siya maring ba?
1: Uy, nangin lagi ka maring ay, mga lagi, gusto niyo ipa-operahan kung usap.
0: O dapat dilit na siya operahan maring.
1: Usap na niya maring.
0: Ipahilot na niya ito kang Lulu Amado.
1: Pahilot? Si Lulu Amado pa yan.
0: Kaya si Lulu Amado, tambalan biya na siya. Kaya na kayo
1: na. Kaya na maring, kaya gusto niya hard mantanan maring.
0: Uy, kabawa ka ni Lulu Amado maring, hard kita sa mo tayhop maring.
1: Tayhop?
0: Kung manayhop pa na siya, kung na masamad maring. Ano? Tayhop pa na, maulian maring.
1: Uy, gawa pa na yung lulu deo
0: eh. Yan na ang tutuan maring na samad. Wala rin oras ulian, maring, oy!
1: Wala ka, kuya ko na, maring. Asa man ay mululoron, maring?
0: Nato yun, I-hope gabo nito sa kuan. Nireklamo siya, maring. Tiyanak, usap mo natay, waman niyo mo tambalilo.
1: Ansa, nasa ko?
0: Karoon mo kayo ang nasaman, lubot mo na yung maring.
1: Oy!
0: Sama niya pag tayo, maring, ototan pala siya.
1: Hanlok ko, maring, o magpapilot. Pag tayo, papilot ang lubot.
0: Sakto.
1: Asa na mariyagi na?
0: Ay nako mga ikala, welcome sa tuang The Merites and Friends!
1: Ay, ana si Inday Kiana ba? Ana siya.
0: Kasiya.
1: Ariyat kayo mo ay. Ariyat kayo mo tanawon ba?
0: Kabala ba kasi?
1: Pwede may mong muse niyo pagit... Kaya? Sa, pwede may mong muse niyo sa pickleball.
0: Uy, sa pickleball ba?
1: Pickleball ka tanduha ka buong bula.
0: Ito ang mga lato-lato na to. Uy, kabal ba na ka ni Maring Kiana, Maring? Kabal mo yan na ka ni Adto, Maring?
1: Eh, kabal naman.
0: Kabal so, Kiana.
1: Tiniuang na ginagin ninyo na yung Maring?
0: Kabal mo yan sa Arfi.
1: Arfi?
0: Sa kanya.
1: Ayun.
0: Kanya kayo magluto, malimig lamian nga sudaan, Maring.
1: Dito ba magluto na yung Maring?
0: Yes, nagtito ba niya. Ipakao na mo kang Rudel Javier. At ako mingon nga mga kuan, mga igala na atay nakakalayap takaroon din diyan sa agipagayon nga sunog.
1: Agipagayon nga sunog,
0: like ah, nako. But anyway,
1: Wapo na ka reporter, Maring, kayo nagpagayon ka sunog, malayang live.
0: Kang kuan kang Maring Kiana, basi gusto tayo magpa-sponsor na siya mga suot, Maring. Uy,
1: kaya siya Maring.
0: Ano siya,
1: kuan ko siya, nana siya mga...
0: Kasi
1: nana butik?
0: Si Maring Kiana, magpanagatan ako niya.
1: O, ano ba si Kiana, si Kiana J?
0: Ah, si Kiana J.
1: Cancer survivor. Cancer, di ay! Dili ni cancer!
0: Ay, alam niya cancer, Maring.
1: Si sir?
0: Kalain
1: si
0: cancer kayo. Kung ano cancer ka nang kuan.
1: Ano ba na si cancer, di ay?
0: Kahit nga dun po.
1: Ay! Ayaw naman. So, wapo na, Maring, kayo kung iyang iduot, dili ka masaman og dali.
0: Kung may go ka na, Maring, murajog kay matandog iti mong abdo.
1: Dumpul, matandog pa naman ang dumpula.
0: Ako ang liver stone. Ano na siya? Kanang bato sa abdo?
1: Liver stone?
0: Ay, tayo na liver.
1: Ah, liver?
0: Sa English sa abdo, ganyan, gallbladder stone. Gallbladder stone.
1: Yes.
0: Ay, naku, mga marin. May sugot, ano marin, mga sakit marin ko eh. Aron nga makalikay ka sa mga sakit, labi pa na mga gall, gall,

0: Tibuok yun na, Maring.
1: O sa epektibo, epektibo kayo mo ganyan kuwan sa kuwan na yung ani ko.
0: Nasa malay ka?
1: Sa una, kuwan mo ko, namang ko yung mga kuwan sa
0: una. Oo, nade kayo, ingunan na, kakaroon, ingunan na ka.
1: Namang ko yung mga kuwan kanya ato, namang ko yung mga history ng mga nang labay.
0: Oo, nade ka mga history. I-delete na yung mong mga history, Maring.
1: Alin ako malimtan, Maring.
0: Isagaran na na, Maring, kung makaway mo ni Edgar, di ko na malimtan yung mong history. Mubalik ba yung history sa pinero?
1: Maglalis ba yun na ikaw, kasaunan doon, kay bigaon kayo sa kinsara. Naon ko niya, Maring?
0: Tanawan lang.

A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: medyo ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X-FM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Center.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag-Sansom Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: XFM. XFM.

FM. X FM.

0: FM.
1: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: Tika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X-FM.
6: Exciting!
7: Santon Plus Soap.
8: Ako dahil si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

hanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang mag-atubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camio Street, General Cero City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chick Toy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.

0: FM.
1: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM.
3: Exciting.
4: Control cases.
1: Headlines.
4: Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up.
1: Headline.
4: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
1: Headline.
4: Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nang ipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
1: Headline.
4: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, garap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy. At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver, nagpabot po na may karamay sa pagtanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy.

0: mataas na hunger incidents na umabot sa 28%. Isinagawa ang survey mula Marso 24 hanggang 31 sa may 1,500 adult respondents sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Vice President Sara Duterte na wala siyang nararamdamang anumang cravings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panaya mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubayan niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pag-

0: sa articles of impeachment bago ito formal na i-transmit sa Senado para sa nakatakbo. Paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion.

0: outright i-dismiss. Pangatlo, pwede namang ituloy. Kaya lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, maging pabor na rin. Mm-hmm. Baka mamaya yun na nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
1: Binibigyan din ni Coronacion.

0: No diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor

0: Isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Bayan ng Lagastillana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana, habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng Lagastillana PNP. Samantala, kinilala ang mga suspek na sina Edward Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe ng Lagastillana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Carampantana sa dibdib matapos itong makakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Carampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Carampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa bayan ng Lagastillana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM
1: News. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sa BINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang pagdalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
2: Breaking news! Breaking news! Balitang, balitang regional! Regional!
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Amblang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway na Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanya ng Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News!
1: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
5: Muling tinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon itong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating. Sa secondary level, tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rating na kinabibilangan ni Marchester Batac at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo

0: ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Bicayla Laureano ng ISU Cagayan Campus na may 94.40%. At Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echagüe, Desiree Dakaka ng PNU, Jane Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcel Lina Ortega ng ISU Kabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Vardadero ng ISU Echagüe na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon. Para naman sa bagong lisensyadong guro, ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ngayong outdating ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipa ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisabing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Lalaki sa Cebu City, binaril, patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Patay ang isang lalaki matapos magbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima, na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang investigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almimata, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi

0: Tingin na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Caloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Berak, Catanduanes.
1: Katrop ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama

0: ng Santon Gold katropa likas, subok at epektibo. Nagipagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una na nagpahayag ng pagkabahala ang Administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na diniklarang on life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kaalyado nito laban sa network ng Iran.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na protektahan.

0: Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyan pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari niyo po balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, marami.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Bisag usahay dili ta kamasabtan, dili gyud ti kabiyaan.
3: Kaklarek sana.
2: Exciting.
4: 89.1.
5: Abang na.
3: Kaklarek sana.
2: Exciting.
6: Exciting.
7: Ating pong programa ha. E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong tax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasal, lang yung po mga katanungan, magiging po ng pangalan po ninyo at address para maka-knowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang ating pong mga Facebook page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa ating pong mga wellness center. Nako, bisitahan nyo po ha, ang mga wellness clinic natin, Doc. Ano? Sa mga kababayan natin dyan na merong iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan. Marami na kayong nasubukan, ayan, na mga paggamutan at napuntahan. Ano? Pero still, nandyan pa rin yung inyo pong mga tinitiis-tiis na mga sakit. Eh, subukan nyo naman ang mga modalities, mga services na in-offer ng Yes to Health. Bisitahan nyo po ating mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs po natin na mag-assist po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat nyong gagawin. At syempre, magbibigay sa inyo ng mga programa na naangkop para sa mabilis na paggaling ng inyo pong mga karamdaman. Marami tayo, Doc, mga services ano sa ating wellness clinic.
8: Oh, meron tayong mga nutritional therapy. Meron din tayong program for cleansing and detoxification, especially dun sa mga meron ng mga metabolic disorders.
7: Yan, ako.
8: Hindi na makontrol yung cholesterol, may fatty liver, may hypertension, may diabetes. So, isa sa pinaka the best programs ang naturopathy, yung cleansing and detox, ano? Isang program na sa bahay mo gagawin, mayroong kang guide, ano?
7: Mm-hmm.
8: At ito'y pinoprovide ng ating mga naturopath sa ating mga Yes to Health Clinic. At kung nais po ninyo yan, pasyalan po ang Yes to Health Clinic ano, sa bukas, Thursday, nandiyan po ako sa Batangas City. Para sa mga taga dyan sa malapit po sa Batangas City, ano? Yes to Health Batangas, tomorrow meron po tayong consultation schedule.
7: Yun, sa mga gusto po makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie, dyan sa Batangas branch po natin. Visit our Batangas branch, ano? O, sa mga kababayan natin ha, na nagbabalak pong pumunta, bumisita sa ating mga Yes to Health Clinic. Eh narito ang ating pong mga address.
9: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa

0: 0962-349-1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape ng di lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Southon Gold Coffee Mix. Sa mga kababayan natin dyan na gustong magkape at gusto pang magpaganda ng skin, magpaganda ng mga kasukasuan. Kasi para kasi nyo yung mga joint area po ninyo dyan, ito ang the best na kape para sa inyo. Southon Gold Coffee Mix. Pagkukunan po yan dyan, ang napakayaman ng mga phytonutrients dahil sa mga herb extract. At the same time, Doc, ay meron din yan siyang collagen and glutathione. Mga master antioxidant yan na napakahalaga sa bawat parte ng atin pong pangangatawan. Ay, hindi mo lang na-enjoy yung pagkakape ng Southon Gold Coffee Mix, pati yung benefits niya, Doc, ay talagang sulit na sulit.
4: Mm-hmm. Kasi sa mga Pilipino, talagang malaking bagay ang nakakahigop ng kape. Kaya kung healthy na yung kape na hinihigop mo, ay di mas maganda yung advantage.
3: Ano? Yan.
4: O kaya sadyang ginawa ang Southon Gold Coffee Mix para dun sa mga medyo nagkakaroon na ng mga signs of aging and common health issues regarding you know, yung medyo tumatanda na tayo.
3: Mm-hmm.
4: And we have also coffee na nakapagbibigay ang benepisyo doon sa mga buto, yung kalamnan, yung ating premium D3 coffee mix. And meron tayong coffee na maganda sa hormone.
3: Mm-hmm.
4: Maganda rin sa digestion yung ating Southon Plus coffee mix. So may iba-iba siyang purpose na para mabigyan tayong benepisyo.
3: Yan ha. Southon Gold Coffee Mix. Mabibili na po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan. Itong nagagawa, Doc, ng isang klase ng hormones, natatangi na hormones sa atin pong pangangatawan. Ha? Tinatawag ito na love hormone. Napaka ito, interesting na klase ng hormones. Kasi ito ay Madalas eh ano, kailangan na kailangan natin ito. Ano? Walang tao siguro dok na mabubuhay na kumbaga walang love sa kanyang sarili, walang love na namumuo sa kanyang puso. Mm. Ha? Meron at meron talaga 'yan. Kaya napakahalaga nitong ano, itong love na ito mga kaibigan. Not it's just not a word ano, kundi merong malalim po ito ano na impact sa atin pong kalusugan. Sa kahit sa atin pong physical health mga kaibigan, ha? So ano nga ba, Doc? Itong tinatawag na love hormones at paano po ito nakakatulong ng malaki sa atin pong katawan at maging sa atin pong puso.
4: So ito yung oxytocin, ano? Lately, may mga pag-aaral na ginawa sa oxytocin na napakaganda. Kung pagtitinan natin yung benepisyo sa kalusugan. Kasi itong oxytocin, actually hormone ito.
3: Mm-hmm.
4: At neurotransmitter na pinoproduce ng ating hypothalamus, nire-release ito ng ating pituitary gland. So yung hypothalamus nasa deep inside our brain niya, nasa middle brain.
3: Oo.
4: So ang oxytocin ay famous yan sa kanyang role na love and bonding hormone.
3: Mm-hmm.
4: Mahalaga yan sa pagbubuntis ano? Mm-hmm. At saka pag nanganganak isang babae yung labor contractions. Eh, malaki ang papel ng oxytocin para makapanganak ang na maayos ang isang babae. Sa breastfeeding naman, kung kayo nagpapasuso, ito ay napaka-importante din ano, sa kanyang emotional connection, mm-hmm. trust and social interaction. Pero nakita ng mga scientists na ang oxytocin, hindi lang yan tinatawag na umaituturing na love chemical.
3: Mm-hmm.
4: Ito ay may malaking papel sa buong katawan sa pag-regulate ng mga bagay-bagay katulad mm-hmm. ng stress hormone. Diba? Kapag mataas ang iyong oxytocin, mm-hmm. nakokontrol niya yung stress hormones.
3: Mm-hmm.
4: Yung pamamaga or inflammation, pati yung tibok ng puso natin, blood pressure, emotional health, maging yung ating social behavior. Isa mm-hmm. rin yan sa nabibenepisyuhan ang oxytocin. Ano? Yung pagtulog ng maayos at yung ating pain na perception kung saan, kung ang katawan natin eh, hanggang gaano niya maitotolerate yung pain
3: mm-hmm.
4: ano, saka yung balance ng immune system natin. So ganun ka ano, ganun kaganda yung coverage ng benefit ng trabaho ng ating oxytocin.
3: Mm-hmm. At itong oxytocin na ito Doc, ha, napakaganda kasi maraming bagay, mga gawain na nakakatulong para maiproduce ng maayos o ma-release naturally itong oxytocin na ito.
4: Oh, since ay isang hormone ano, may mga pwedeng gawin para ma-stimulate mo yung production niya.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Kasi nandiyan sa katawan natin yan eh.
3: Normally pinoproduce siya ng katawan.
4: Pinoproduce talaga ng katawan. Hindi tayo mabubuhay nang walang oxytocin.
3: Mm-hmm.
4: Tandaan natin 'yan. Siguro kung mabubuhay ka man parang kang robot.
3: Mm-hmm.
4: Wala kang emosyon.
3: Oo.
4: Ayan, na-stimulate ito o nare-release ito kapag meron yung halimbawa hugging
3: mm-hmm.
4: or yumayakap tayo. Di ba pag niyakap tayo ng isang tao, parang mm-hmm. nare-relieve tayo.
3: Tama daw ko.
4: Because ang pagyakap naman ay una, intimate. Pwedeng sa mag-asawa, magka-relasyon, pwedeng sa magkaibigan, sa family member.
3: Mm-hmm.
4: So kahit sinong tao, pag niyakap ka, kahit kaaway mo yung makap sa'yo, parang iba yung pakiramdam, parang nare-relieve ka. No?
3: Tama daw ko.
4: Because hugging can release natural oxytocin.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nagkakaroon tayo ng comfort and relaxation. Sa touch. O pag, kaya minsan, yung halimbawa, may namumroblema.
3: Mm-hmm.
4: Or may isang taong stress, depressed. Mm-hmm. Sabi nga na isang pag-aaral, itouch mo lang yung balikat niya. Mm-hmm. Tapikin mo lang.
3: Gentle touch.
4: Gentle touch. Eh, malaking bagay na yun. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Yun yung nakakapag-stimulate yun ng oxytocin. Eye contact.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? Minsan, hindi kailangan ng salita eh. Sabi niya, makuha ka sa tingin.
3: Oo, yan.
4: Eye contact can also stimulate it. Yung positive social interaction.
3: Mm-hmm.
4: Yung, even yung, ano, yung mga ina nagpapasuso. Mm-hmm. So, the connection between yung baby at saka yung nanay to breastfeeding is the oxytocin.
3: Sometimes yun yung ano, eh, tumutulong sa pang-cope up nila sa stress eh, ng mga mother. Itong oxytocin ito, gamit na gamit ito sa kanila.
4: Yeah, oo. Kaya nga, actually nakapagpapabata din oxytocin.
3: Mm-hmm.
4: Yung ano, maraming mga trivia diyan.
3: So,
4: wag lang ma-overload lang tayo pag inubos natin.
3: Mm-hmm.
4: So, sexual intimacy sa mag-asawa, sa mga mag-partners. Isa ito sa healthy na gawin.
3: Mm-hmm.
4: Kaya pala ginawa ng Diyos na pwede naman manganak ang babae ng walang ganun.
3: Mm-hmm.
4: Kung isipin, di ba, kung reproductive system lang. Ano? Pero ba't ginawa ng Diyos yung sexual intercourse na maging legal sa magkasawa lang, mm-hmm, ha? Sa mga legal partners? Kasi meron pala itong positive health impact,
3: mm-hmm,
4: sa lalaki at sa babae.
3: Oo.
4: Yun yung oxytocin. Kaya totoo pala yung sinasabi nilang pag wala ka ng ganun,
3: mm-hmm,
4: eh umihina daw immune, mm-hmm, system.
3: Dok, yung sabi nila, kapag kulang daw sa dilig, parang iba yung itsura.
4: Nanunuyo.
3: Oo.
4: Ah, totoo yun. Oh, totoo yun. Hindi yan sa ano. Yan yung may mga pag-aaral. Kasi nga, ang bottom line nun, yung oxytocin hormone.
3: Yung napoproduce during that activities.
4: Iba kasi talaga yung pakiramdam kapag may mga ganong sitwasyon. Mm-hmm. Alam natin yan, yung mga may asawa dyan, may partner. So, it's something that is extraordinary. Because ang sekreto niyan is that particular hormone, mm-hmm, oxytocin.
3: Yung oxytocin na yan.
4: Oh, so hindi lang doon, ha. Ang oxytocin ay hindi lang marirelease through that. Baka sabihin, mm-hmm, naman ng mga walang partner, lugi naman kami. Okay, meditation,
3: mm-hmm,
4: prayer,
3: mm-hmm,
4: singing, o pag-awit, yung pagtawa, exercise, at yung paggawa ng kindness. Mm,
3: kabutihan.
4: Kabutihan.
3: Yeah.
4: Yun pala yung mga nagiging way para
3: ma-produce
4: yung oxytocin sa katawan natin. Kaya pala may mga tao na hindi mo maintindihan, pinamigay yung kalahati ng kayamanan, mm-hmm, sa charity,
3: mm-hmm,
4: na yun yung kanilang kasiyahan. Kasi totoo pala yun, based on science, na kapag ikaw ay gumagawa ng something good,
3: mm-hmm,
4: for the benefit of society, iba yung nagagawa sa'yo.
3: Actually, meron nga ano dyan, Dok, research ng mga dalubasa,
4: mm-hmm,
3: na nakita nila, givers live longer daw.
4: Totoo. Kaya nga sa ano, it is better to give than to receive, sabi, mm-hmm, sa Bible.
3: Oo.
4: Eh. Diba? So, yun ang ano nun mga katropa. Mm-hmm. So, yung in many ways, oxytocin ay isang biological signal of safety,
3: mm-hmm,
4: connection, and healing.
3: Yan.
4: Yan, yun yung ano.
3: So, Doc, ang tanong, paano ba gumagawa, mm-mm, itong oxytocin na ito sa atin pong pangangatawan? So, alam natin kung paano siya napoproduce.
4: Mm-mm.
3: So, ano yung paraan niya ng trabaho o functions sa katawan natin na beneficial sa kalusugan ng isang tao?
4: So, ganito yan. Pasimplihin natin. Kapag, mm-hmm, na-release yung oxytocin, nag-a-attach yan sa receptor ng mga organ gaya ng, mm-hmm, utak, ng ating puso, ng ating mga daluyan ng dugo, mm-hmm, yung ating, mm-hmm, digestive tract, pati yung reproductive organ, saka yung immune cells. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Once na-bind na yung oxytocin doon sa receptor ng ating mga organs sa binanggit, tinitrigger niya yung beneficial physiological effects.
3: Mm-hmm.
4: Una, napapakalma yung nerves.
3: Mm-hmm.
4: Alam naman natin, ang dami sakit na nadadala ng tensionadong nervous system.
3: Diba?
4: Tapos yung oxytocin, tinutulungan niya na mag-shift yung katawan natin, yung body natin, from fight or flight,
3: mm-hmm,
4: mode to yung tinatawag na rest and repair,
3: mm-hmm,
4: rest and digest mode.
3: Mm-hmm.
4: Yan. Yun yung ibig sabihin from condition na ang katawan ay parang laging nasa accelerated, mm-hmm, pace,
3: mm-hmm,
4: isinishift, tinutulungan ng oxytocin na ma-shift ito into relaxation mode.
3: Oo.
4: Kasi pag puro na lang tayo flight or flight, mm-hmm, parang kang laging nakikipag-gera nun.
3: Mm-hmm.
4: Ganun ang ano ng mga sundalo yung nasa war.
3: Mm-hmm.
4: Kaya ang bilis ng ano nila. Walbawa, ikaw, batang tingnan, pinadala ka sa gera, pagbalik mo, mukha ka na matanda.
3: Tama daw ko.
4: Kasi ang kanilang mode ng body is always, mm-hmm, fight or flight. Laging mataas yung cortisol, yung hormone nila. Mm-hmm.
3: At itong ano na to, Dok, itong ganitong state of our being, mm-hmm, ay naano din to, natitrigger din kapag tayo ay stress lagi.
4: Yes.
3: Yung fight or flight mode na yan.
4: Tama, oo. Kahit na ikaw eh, marami pwede mag, mm-hmm, marami pwede mag-cause ng ganyang ng state.
3: Oh.
4: Kaya nga malaking papel ng ano ng oxytocin.
3: Mm-hmm.
4: Kasi napapakalma niya, nasiship niya, natitrigger niya na mapunta doon sa relaxation mode,
3: mm-hmm,
4: yung katawan natin.
3: Oo.
4: So, this is why yung oxytocin link yan sa relaxation, emotional stability, mas magandang panunaw,
3: mm-hmm,
4: mabilis na paggaling, pagpababa ng mga inflammatory response ng katawan natin, at pinagaganda niya yung heart rate variability.
3: Yun,
4: na hindi yung lagi na lang na parang hinahabol ka ng multo.
3: Mm-hmm.
4: May mga ganun eh.
3: Mm-hmm.
4: Tibok ng puso nila, napakabilis.
3: Tama daw.
4: Oo, may mga ganun. So, ang kagandahan yan, yun yung buong ano. So, pag na-reduce yung anxiety mo, kasama na yung blood pressure, may improve, mm-hmm, di ba? Maraming magbabago sa'yo. Sa emotional health naman, yung epekto niya, marami din. Pwede kang mas maging mabait, mas, mm-hmm, maging malambing, mas maging emotionally resilience, mm-hmm, Tapos yung social connection mo mas okay.
3: Mas stable yung pag-iisip mo, kumbaga. Oo.
4: Better yung mood and stability ng mental capacity natin. Mm-hmm. Maganda yung tulog mo. Maganda rin yung immune system function mo. Mm-hmm. Maganda yung panuna mo. At maganda yung iyong pain regulation. Mm-hmm. Kasi pag masyado kang stress, parang ang sasakit ng katawan. Tama mo. Hindi mo maintindihan. Di ba? Pero pag relax ka.
3: Parang ang dami mong sakit.
4: Yes. Kasi... isang problema lang pag talaga iniisip mo na gusto, talagang ang dami mong nararamdaman.
3: Tama. So yun sa mga kababayan natin, isa pa ang oxytocin, doc, it improves our sleep pattern, no? Yung sleeping rhythm natin, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawa.
4: Now you know bakit pag hindi makatulog kailangan pag ito hindi kalaswaan na. Pag hindi makatulog yung mag-asawa, nangangalabit si mister. Pagkatapos, wala na, hilik na.
3: Tulog na.
4: Now I know. Why? Because of the oxytocin release. Nakapagpapaganda siya ng tulog sa gabi. Uh-oh. Now you know. Sa mga mister na hindi makatulog.
3: Technique yan, ha?
4: Technique yan.
3: Kaso pag nakatorbodok, nako. Lagi na lang nangangalabit.
4: Yun lang. Baka lalo hindi makatulog.
3: So in general, mga kababayan, ano, ang oxytocin, nakakatulong siya para ma-improve yung sleep natin. At the same time, yung immune system support, ano, tinutulungan din niya para maging mas malakas ang immune system po natin. Ano, at mas makaiwas, doc, sa mga ano, inflammatory diseases. Ano, karamihan ng mga, ano, mga karamdaman na associated with inflammation ay natutulungan na maiwasan o mabawasan yun sa pangangatawa natin if maganda yung production at yung work ng oxytocin sa atin pong pangangatawan.
4: Yes. At isa sa pinaka-importante dito, yung latest na mga scientific research, kaya nga tinawag na love hormone na oxytocin, hindi lang dahil sa emotional benefit, ano, aspect. Ang oxytocin, nakita ng mga research na magandang nagagawa sa puso natin. Ah, yung mga latest discovery, nagpapakita yung oxytocin na may direct influence sa cardiovascular health. So, yung oxytocin receptor na nandun sa heart muscle cell, blood vessel, nervous tissue, sa nagkocontrol sa heart rhythm, nagiging mas maganda. At yun, kung may high blood pressure ka, may mga iba't ibang sakit ka na may kinalaman sa puso, natutulungan. Actually, noong 2025, may pag-aaral na na-publish sa Nature Neuroscience na nagpapakita na yung oxytocin, ini-influensyahan niya yung puso natin, yung heart rate variability na maging mas kalmado sa emosyonal na sitwasyon at ma-regulate yung paghinga at iba pang mga basic function ng puso na maging mas normal. Okay? At yung latest na isang pag-aaral, groundbreaking discoveries ito mula sa researchers ng Michigan State University sa Amerika. Yung mga scientists sila, nakita na yung oxytocin, ini-stimulate yung repair mechanism ng heart tissue injury, kumi-injury. So, na-discover nila na yung oxytocin na-activate yung epicardial cells na mga cells na natatagpuan sa outer layer ng ating puso. Kaya yung cell na yon ay nagtatransform into tinatawag na progenitor cells na capable sa pagbibigay ng opportunity sa new heart muscle cell, blood vessel cells, at repair supporting tissues. So nakita nila na kapag ikaw ay may sakit sa puso, malaking papel ng oxytocin para mas ma-repair yung heart mo, yung cells ng heart mo, na kadalasan ito ay pwedeng nasisira dahil nga sa stress at iba pang mga factors. So although marami pang pag-aaral dyan, pero ano yun, breakthrough yung kanilang discovery sa Michigan State University. So, kaya kung titingnan natin, napakalaking bagay. Kasi pag mababa ang iyong oxytocin, pwede kang may chronic stress. Yung mga taong socially isolated, gusto nila hiwalay sila, pagpaingay, galit sila.
3: Yun na. Tawag dyan, mga loner.
4: Yes, may mga ganyan eh. Yung hindi sila nabubuhay ng may kapitbahay, gusto nila talagang
3: mababa
4: tahimik.
3: Mababa ang oxytocin nun.
4: Ay, oo, sigurado yun. Tapos yung laging may anxiety. Alam nyo, ang ibig sabihin ng anxiety, ito yung mga tao na pag nag-isip advance, tapos puro negative. Sa mga bagay-bagay.
3: Masyado mataas yung worries sa isip nila.
4: Yung hindi makatulog ho ng normal, mababa oxytocin yan. yung merong emotional numbness.
3: Ano ba ibig sabihin niya? Emotional numbness, no?
4: Parang bato ang puso.
3: Manhid, kung tawagin.
4: Ayon yan sa pag-aaral ng mga dalubasa. No?
3: Meron mga taong ganyan, Dok, na ano?
4: Meron. Oo, yung,
3: kumbaga, pusong bato na daw, sabi pa.
4: Maraming ganyan. Sila yung mga taong mahirap i-please. Mm-hmm. Hindi sila nagre-react sa mga, hindi katulad ng iba na malalambot, ang tawag nila malambot ang puso. Mm-hmm. Pag may umiyak, umiiyak din sila.
3: Pag may tumatawa.
4: Oo, so, ganun.
3: Kumbaga, sumasabay sila sa...
4: Meron akong kilalang ganun eh. Pag tuwang-tuwa, umiiyak din. Pag meron umiiyak, kahit na nakatingin lang siya, umiiyak na din siya. May mga ganun. Nanood nga lang ng mga clips na nakakayak, iyak. Ano nangyari sa'yo? Yung napanood ko kasi. Ganun. Kabaliktaran naman yung ano, yung emotional numbness. Mm-hmm. Na parang wala expression, walang ano.
3: Yeah.
4: Yung increase lagi yung mga inflammation. Tapos yung mahirap kang kabanding, yun yung mga ganun tao. Tapos yung mayroong mood instability. Parang ngayon okay, maya-maya hindi. Yun daw ang sign ng mababa ang oxytocin sa ating katawan. Tandaan natin, ang oxytocin ay hindi naman mahirap itaas. Ang daming pagkain. Unang-una sa listahan, magnesium-rich food. Moringa yung isa sa nangunguna. Kasi ang malunggay pala, mayaman din sa magnesium. Isang mineral na nakakatulong para... manatiling maayos ang release ng oxytocin sa ating katawan. At marami pang iba, yung mga pumpkin seed, avocado, almond. Yung mga tinatawag nilang mga, may tawag sila doon eh, mga stress reliever na pagkain. Katulad ng dark chocolate, isa pala yan sa ano, sa nagre-release ng oxytocin. Di ba may mga tao na pag kumain silang tsokolate, talagang parang bata eh, parang tuwang-tuwa eh. Ano pala yun? Scientific that it can actually help release oxytocin in the body. Vitamin C, omega-3 fatty acid, yung mga mayaman sa tryptophan na nakakatulong sa utak natin. Yan, yung egg. Ang itlog, very good siya sa ano, sa tryptophan that can help facilitate the release of yung oxytocin. And yung mga fermented foods. Kaya pala yung mga Koreans... may napanood akong vlog na yung mga Koreans daw, kaya sila kumakain ng mga kimchi because they feel happy about it. Because according to study, fermented foods can really help to give influence to our neurotransmitter and emotional regulation, katulad ng oxytocin release.
3: Yun, ha?
4: Sa mga herbal naman, partner, mangustin, marami siyang benepisyo sa ating katawan. Saka yung mga antioxidants, mga green leafy vegetables are common source of catalyst of oxytocin release in the body.
3: So yan, mga kababayan natin, kung gusto niyong i-elevate yung production ng oxytocin sa inyo pong pangatawan, dahil yun nga, napakinggan natin, nalaman natin kung ano ang mga benepisyo na pwede maitulong nito sa atin, ha? At kung ano rin yung mga downside nito kapag mababa yung level ng oxytocin sa atin pong pangatawan, ha? So yung mga pagkain na yan, kung nahihirapan man kayong makipag-associate doon sa mga tao na mababa yung oxytocin nila, dahil nga sabi nila nonchalant daw. Ayan, nonchalant yung mga tao na yun, bigyan nyo na lang ng mga food na pwedeng makapag-elevate ng oxytocin nila. Malay nyo, pagka naging normal na, Dok, yung oxytocin nila, sila na mismo yung makipag-socialize sa inyo.
4: Kahit holding hands nga lang doon, malaking bagay. Saka alam mo ba, may narinig pa akong study, yung mga lola daw, na nag-aalaga, lolo, lola, nag-aalaga ng mga apo, mas sumahaba ang buhay nila. Mas nagiging productive yung buhay nila at their, kumbaga sa panahon na sila'y matanda na. Bakit?
3: Ano yun, Dok? Depende pa yun sa apo?
4: Hindi ko lang alam. Pero mas lang. Kasi alam mo kung bakit? Kasi yun daw, ginagawa nilang pag-aalaga sa kanilang mga grandchildren. Nagbibigay ito, yun ang reason, nagbibigay ito ng mga relaxing hormone, including oxytocin.
3: Yan.
4: Kasi oxytocin is a bonding hormone eh.
3: Tama, Dok.
4: Even yung pag-aalaga ng pet, kahit hindi tao, kahit yung mga aso, pusa, nakakatulong sa health.
3: Lover dyan,
4: Kasi nga, yung bond natin sa isang nilalang, even relative natin yan, tao man yan o hayop man yan, can increase the body's ability to produce more relaxation hormone and itong tinatawag nating oxytocin hormone na nagbibigay, parang nagre-revitalize ito ng ating buong sistema eh.
3: Mm-hmm.
4: Parang ito yung internal ano daw eh, fountain of youth in the body. Mm-hmm. Oh, kaya tandaan nyo yun.
3: Alam nyo ba ha? Fun fact about oxytocin. Mm-hmm. Ang mga aso doc at humans, they both produce or release oxytocin sa kanilang pangangatawan.
4: Oh.
3: Kaya nga yung bond ng ano, 'di ba, sabi nga nila, dog is ano, yung anong tawag diyan? Loyal friend humans,
4: oh, humans.
3: Ng mga tao. Kasi nakikreate sila ng bonding during time ng kanilang pagkasama ay napoproduce yung oxytocin na yun. Yun na yun yung nagpapatatag ng foundation ng kanila pong bonding.
4: Yes. So, kaya yun yung kagandahan dyan. Ano? At syempre, pagdating sa tamang nutrisyon naman, ang laking bagay po na nagagawa ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold.
3: Mm-hmm.
4: Kasi sa Santon Plus Gold, meron na siya mga sangkap gaya ng mga minerals, mga antioxidants, mga vitamins, na nakakatulong as catalyst of oxytocin release.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga marami tayong mga kababayan, pag uminom ng Santon Plus Gold, ang isa sa sinasabi nila, Doc, nakatulog ako ng mahimbing. Mm-hmm. For a very long time, hindi ako nakakatulog ng mahimbing. Pero pag inumon daw niya ng Santon Plus Gold, aba, gumanda yung kanyang pagtulog. Ang tanong, may pampatulog po ba yung Santon Plus Gold?

0: kaya niyang baliktarin yung nagagawa na epekto ng mga stress hormones sa atin pong pangangatawan. Kaya niyang hadlang stress hormones po na yun, ha? Okay, sa mga kabayan natin dyan, kung gusto niyo po ano, na makaramdam ng yung masaya na pakiramdam, ano? Bagaman hindi natin i-guarantee sa inyo na lagi kayong magiging masaya. Ano? Pero at least, Doc, itong effect niya sa ating pong pangangatawan, once na ma-maximize natin yung effect nito, ay mas magiging maganda yung well-being po ng isang tao.
1: Tama.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ha, kung gusto po natin na mabinipisyuhan sa amazing na hormones po na ito, mga kababayan, ay pagsamasamahin natin yung ating pong mga nalaman at mga napakinggan dito sa ating pong programa, and it will give us amazing effect sa ating pong health, ano, overall health, mentally, physically. Okay, sa mga kababayan, maraming mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasaya lang yung pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng ating pong mga kalidad na mga produkto.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Good morning po. Ano pala natin?

0: Medyo real yung lasa niya ito, kaka ano. Bukal lang doon siya at kami natikman. So, pasok siya sa panlasa. Masarap yun.
1: Thank you, ma'am. Tama.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
3: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
4: Taga Cordon.
3: Cordon. Ano pong pangalan sir?
4: Fernando Marquez.
3: Nung hindi pa po kayo uminom ng Santhon Plus Gold, ano po yung naramdaman mo sir?
4: Parang ang naramdaman po nung hindi pa lumakarit, nangihina ako na nahihilog, ano?
3: Mm-hmm.
4: Pero nung sinukan ko na yan, after one week akong uminom ng capsule na yan, nawala na yung naramdaman ko kayo.
5: Nawala pa doon po kay Hybrid niya.
3: Nawala pa yung hangga. Gaano po katagal kayo uminom?
4: Mula nung nagpa-take
3: up. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
4: Oh, meron na siya.
3: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
4: Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Marami pa akong kapsule po eh. Kami dalawa, mag-agagamin ng ganun.
2: Santhon Gold Live Testimony. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
6: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay Mura na Kape, tapos Herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na Herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas siya ng uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa Herbal na ito.
1: Sir, ano pong pala natin?
6: Eric po.
1: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santhon Plus Coffee Mix.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santhon Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santhon. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May tagline na mataas

0: na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Again, sa maligayang pakikinig ho sa inyong lahat, mga kaibigan.
0: Ang programa pong ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Sa mga kababayan natin na hindi pa nakasubok, ng atin pong napaka-powerful at napaka-effective na food supplement. At currently, Doc, ito yung number one na food supplement, ano? Available sa market ngayon. Ayan, subukan nyo na. Puntahan nyo na po ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong lugar, para masubukan nyo yung epekto at yung bisa na may tulong nito sa atin pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas na mga inflammatory diseases sa inyong pong pangangatawan, yung mga nahihirapan po mag-control ng kanila pong blood pressure and blood sugar, ay inuman yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Doc, ilan ba ang recommended dosage mo para sa mga katropa natin dyan?
1: So, 2 to 3 capsules daily before meal. Mm-hmm. Ano? Pag mga regular lang na preventive, pwede na yung 1 capsule 2 times a day. Pero suggestion ko doon sa mga may hypertension, mm-hmm, may mga ano na, existing condition, mm-hmm, maganda mag-take isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. Mm-hmm. At least 15 to 10 minutes before meals.
0: Ano?
1: Para mas ma-maximize nyo yung benepisyo ng nutrisyon, mm-hmm, o nutrients coming from ingredients ng Santone Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin, ha? Doc, yung iba, marami silang maintenance na iniinom. Mayroon pang sa pukso, mayroon sa presyon, mayroon sa asukal nila, sa dugo nila, may pang sa tuhod. Doc, yung tanong nila, pwede bang idagdag ito, itong mga suplemento natin?
1: Definitely, yes. Kasi ang mga supplement kasi ngayon sa pag-aaral, mm-hmm, ang naiko-contribute ng mga supplement is mas napapabilis yung healing ng isang tao na ginagamot naman ng mga maintenance. Kung baga magkaiba kasi sila ng purpose eh. Pero hindi sila nagkukontrahan. Actually, ang tawag nga dyan, integrative approach eh. Or complementary approach. Na ibig sabihin, yung medication nyo, halimbawa, mga may sakit ka sa puso, gumagamit ka ng blood thinner, gumagamit ka ng anti-hypertensive. Yun namang ano, yun namang supplement na mayroong mga taglay na sustansya na nag-i-establish naman noong condition, mm-hmm, kung bakit nangangailangan ka ng gamutan.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, kung ang tinatarget ng gamot ay yung dahilan o yung naging bunga,
0: mm-hmm,
1: ng isang cause, ang target naman ng supplement yung cause.
0: Mm-hmm.
1: Preventive naman. Kaya hindi siya magkalaban, magkatulong siya.
0: Yun.
1: At hindi rin magkokontrahan yan. Mm-hmm. Baka po kasi magkontra, walang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Maraming tao nagkokontrahan. No. Pero yung supplement and ano natin. Although mayroong ilang mga medications na pwedeng mayroong herbal medicine na for example, bibigyan ko ng example, pag nagba-blood thinner ka, hindi ka pwedeng mag-take at the same time ng mga katulad ng ginkgo biloba.
0: Mm-hmm.
1: Pero bihira lang kasi yung ginkgo biloba at saka yung blood thinner almost have the same result.
0: Oo.
1: Parang ang worry nila doon, baka madoble.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun yun. Pero hindi, bihirang-bihira lang yun sa mga herbal medicine. Mm-hmm. Karamihan ng herbal medicine talaga. It works simultaneously with our medications. Mm-hmm. Kasi sustansya po siya.
0: Iyon ha. Ayan, kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok at nag-aalangan, ano? Na sumubok ng atin pong mga produkto because of their current condition at sa mga medications na kanila pong tinitake. You can freely or you can take ano, our products, mga kaibigan. Nothing to worry about it dahil iba naman yung trabaho nito na ginagampanan sa loob ng atin pong pangangatawan at wala siyang mga contraindication dun sa mga medications po natin currently. Okay? Sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin po numero. Ati pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron po na text dito. Doc, paano po ang pagpapalakas ng ating baga ano po ba sa mga produkto nyo ang dapat kong inumin or pwede kong inumin. 59 years old na po ako. Ron po ito ng Pampanga.
1: Unahin nyo po yung tatlong supplement natin. Yung tinatawag namin dito sa programa na Ultimate Trio. Mm-hmm. Santon Plus Gold. You can take 1 capsule 3 times a day. Tapos yung Santon Vitsi na acidic vitamin C, 1 capsule 2 times a day. At saka yung premium D3 softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: Oh, 1 capsule 2 times a day, okay na po yun. Ano? Take it every day. Yun po yung pwede makatulong sa sustansya na kailangan ng katawan para patatagin yung baga natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi maraming dahilan ng panghihina ng baga. Either infection, either oxygen deficiency, di ba? So marami po yan na pwedeng dahilan. So ang baga talaga, kailangan patatagin natin yung kanyang vitality.
0: Yun, oh. So Dok, katropa, ano po ang pwedeng inumin pag namamanhid ang kamay? Arman po ito ng Imus Cavite. Salamat po.
1: Oh, pag namamanhid ang kamay, pacheck, baka mataas ang BP or mataas ang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin dahilan yung nerve problem. So, pag mga ganyang kondisyon, bukod sa Santon Plus Gold and yung ating suplemento na sinasabi dito, pwede rin kayo mag-take ng mga supplement gaya ng coenzyme Q10, yung B-vitamins, yung B-complex, and isa sa the best din pag mga ganyang pamamanhid is ginkgo biloba, ginagamit din natin. So, pwede kayo pumunta sa Yes to Health Clinic, may mga supplement tayo doon na pwedeng ibigay sa inyo exactly kung ano yung nararamdaman ninyo. Pwede rin kayong mag-water therapy. O, yung mag-init kayo ng tubig na may herbal, palagalagain nyo yung herbal medicine. Mm-hmm. Pinaka-the best yan, tanglad at pandan. Kasi may mga aromatic essential oil kasi yun. Na pag naibabad mo yung kamay mo doon, sa pinaglagaan, titimplahin mo pa naman yun ng konti na hindi siya mainit na nakakapaso. Ano?
0: Yes, oh.
1: Hindi rin maligam-gam. Mainit siya as in mainit.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nakakapaso, ibababad nyo yung kamay nyo doon. At least mga 20 to 30 minutes. Pwedeng once a day, sa gabi bago matulog. Kasi napapaganda noon yung microcirculation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo kung bakit yung mga dulo-dulong bahagi ng katawan natin ang namamanhid. Kasi nandiyan yung, nasa dulo na ng, nasa dulo na ng circulation natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung, saka yung mga nerve, yung mga peripheral nerves. Ano? So, commonly yan talaga ang nagkakaproblema kapag mababa ang ating circulation rate. Yan ang laging napapansin. So, para pagandahin yung daloy sa ating mga, sa microcirculation mo, mas maganda yung mga hydrotherapy at yung mga nag-i-enhance ang circulation ng mga sustansya gaya ng binabanggit ko kanina.
0: Yun ha. Sa lahat ng mga katropa, kababayan natin dyan na laging namamanhid. Yung iba, parang tinutusok-tusok pa yung palad. Ano? At talampakan po nila. Ayan. Kinakailangan i-boost yung blood flow ha sa iyong pangangatawan para maging maganda yung distribution ng oxygen dun sa mga areas na yon na kinakailangan mapuntahan, especially yun nga yung dulo ng atin pong mga pangangatawan, yung mga extremities natin which is nandiyan din yung mga pinakapino na mga mga ugat, mga capillaries. Napakahirap pagka lalo dok pag malapot yung dugo mo, nako. Pahirapan yan, makadaloy doon sa mga pinong ugat na iyon, ha? So, kailangan maisaayos po yan, mga kaibigan. Okay? Eto daw, another inquiry. Hermosa from Cavite po. Tanong ko lang, pwede po ba sa may sakit sa puso ang Santon Plus Gold?
1: Pwede po. Kasi ang Santon Plus Gold, supportive naman niya sa daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka marami po siyang antioxidant, mga phytochemicals na nakapagpapaganda po ng ating daluyan, yung mga blood vessels natin, including yung mga kalamnan natin. Ang puso, isang kalamnan yan.
0: Mm-hmm.
1: So, pwedeng-pwede po at wala siyang contraindications.
0: Ayan. Ano po ba ang dapat kong inumin? Nahihilo po ako palagi. Tapos, laging nanghihina. At nahihirapan po akong maglakad. Salamat po.
1: Nahihirapang
0: maglakad. Oh. Nanghihina at nahihilo.
1: Nahihilo. So, dapat magpa-check up kasi ang dahilan naman ng mga pagkahilo at panghina, una, pagbaba ng hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil, kumbaga, pag mababa yung dugo mo,
0: mm-hmm,
1: tawag dyan is nagiging anemic ka,
0: mm-hmm,
1: hindi sapat yung capacity ng katawan mo to deliver oxygen and nutrients. Commonly, dahilan ng pagkahilo yon. Yung panghihina naman, obviously, ang katawan ay hindi nakakapag-generate ng sapat na enerhiya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya unang-unang pwedeng ipa-check mo dyan yung dugo.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Hindi ka ba anemic? Hindi ba low blood? Baka naman may iron deficiency ka? Kaya kulang ka sa mga B vitamins o mga antioxidant na pwedeng nagpapatatag ng baga natin at iba pang bahagi ng katawan. So pinaka the best po pag ganyan tapos matagal mo na nararamdaman, mm-hmm. always go to your doctor. Pa-check. Uh-oh. And while doing that, pwede kayo mag-take at mag-maintain ng Santon Plus Gold. Dahil ang Santon Plus Gold is a general nutritional supplement, malaking tulong po sa inyo yun araw-araw.
0: Mm-hmm. Dok, ako po si Marina S. Vera, 60 years old, female. Talong ko lang po, ano po sa mga product nyo ang magandang i-take para sa lungs? Salamat po.
1: Santon Plus Gold, Santon BC and Premium D3, yun yung pinaka-the best na pwede nyo inumin mula sa produkto po natin.
0: Mm-hmm. Sa mga weak ang lungs area, mm-hmm. laging hinahapo, laging na-trigger yung asthma attack nila.
1: Ayan. Sa kasi vitamin C, mayroong vitamin C na ano eh. Pag may asthma ka talaga, mm-hmm. vitamin C kailangan mo yan. Kasi mm-hmm. allergy po ang asthma. And also, marami ring herbal medicine, mga home remedies, tulad ng, alam mo, kung kaya mong kumain ng sibuyas na, ginagawa namin sa sibuyas, ginagawa namin mm-hmm. lang tonic, ano.
0: Mm-hmm.
1: So yung sibuyas na isang katamtamang laki na sibuyas, niyayadyad yun ng pino.
0: Mm-hmm.
1: Tapos lalagyan namin ng 1 to 2 tablespoon of honey and 1 to 2 tablespoon of katas ng kalamansi or lemon. So yun. Pag imimix ng maayos yun, iniinom yun kapag mayroong ano, nararamdaman sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Ano yun? Because ang onion ay mayaman sa quercetin, mayaman sa mga natural antihistamine.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung honey mm-hmm. ay may antibacterial property. No, napakalaging tulong niya.
0: Yan ha. Sa mga kababayan natin ha, na ganyan ang kondisyon po nila. O yung laging hirapan huminga ha. Iwasan nyo rin yung mga nakakapag-trigger, mga kaibigan. Especially kung allergies or na-trigger siya ng allergy. Much better. Ilista nyo yung mga bagay-bagay na nai-intik nyo or nai-encounter ninyo na maaaring nakakapag-trigger ng allergic attack sa inyo pong pangatawan. And then take kayo ng atin pong mga produkto ha. Especially yung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para i-minimize yung allergic attack sa inyo pong pangatawan. And isaayos yung reaction ng katawan nyo sa response dun sa mga allergens na nakakapasok sa inyong pangatawan. The more kasi na mas overreactive yung inyong immune system dun sa mga allergens, nako, panay-panay yung atake niya, ano? Makalanghap ka lang ng matapang na kemikal, may makain ka na hindi familiar yung immune system mo doon. So, na-trigger ka agad yung allergic reaction sa iyong pong pangangatawan. Ano? So, nakakatulong ng malaki yung Ultimate Trio para maisaayos yan. Ha? Para ma-modulate yung immune system mo at the same time, patalinuhin yung mga cellula. No? Kung saan yun sila yung nagre-response dun sa mga allergens na nakakapasok sa inyo pong pangangatawan. Okay? Ano, Doc? Another inquiry. Ano po ang pwede sa aking makati at mabalakubak na ulo, buhok? Ayan. Si Banji po ito ng Antipolo. Salamat po.
1: Kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil,
0: mm-hmm.
1: Maganda yun. Ipahid sa anit.
0: Yan.
1: Kasi mga essential oil na meron siyang mga antifungal property. Eh, maganda po yun na ilagay dun sa inyong balakuba.
0: Sa anit. Sa mga kababayan natin dyan. Yung ano natin, Doc, tawag ito, yung Santon Plus Herbal Soap, lalo na pag sobrang kate ng scalp area, pwede nyong i-gently massage din yan, mga kaibigan. Ano? O gamitin nyo pang banlaw dyan, ng sabon. Ha? And then, patakan nyo po ng Santon Plus Herbal Oil po natin. Then iwas kayo dun sa mga sa nakakapag-trigger ng pangangati ng ulo at mga dandruff Na-observe ko diyan, Doc, yung mga mga mahilig sa itlog, minsan na-trigger doon. Minsan pwede naman sa mga mamantika, minantikaan ng mga pagkain.
1: Kung fungal infection, fungal overgrowth, mm-hmm. yung mga taong aktibo na laging pinagpapawisan.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, yun yung mga tinatama. Tapos hindi kayo naliligo araw-araw. Laging mapawis yung ulo ninyo. Mm. Maalikabok. So, nagkakaroon ng fungal overgrowth. Minsan naman, yung iba, nagkakaroon ng irritation yung scalp nila.
0: Mm-hmm.
1: Diba, gumagamit sila matatapang ng mga panlagay sa buhok. Na-irritate yung scalp. So, nag-flake yung scalp nila. Mm-hmm. So, yun yung dahilan ng parang balakubak. So, yun po yun. Ha? So, para maiwasan yung pagkakamot, Yan, maganda yung Santon Plus Herbal Oil. Mm-hmm. Ilalagay nyo lang yung sa adit ninyo. Yun, may counter-irritant na yun na, ano, content. Para hindi na kayo masyado magkamot. Kasi umiinit yun eh.
0: Oo.
1: Nagiging presko yung pakiramdam ng scalp natin.
0: Mm-hmm. Eh, Doc, ang pag-take po ba ng Santon Vitamin C ay araw-araw o meron pong limit?
1: Actually, pwede mo siyang gawing araw-araw. Ang vitamin C kasi ay isang supplement na pwede mong inumin araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kasi ito ang pinakang pangunahing kailangan sustansya pagdating sa vitamina. Kasi nga, ito ay water soluble. Ibig sabihin, kapag ito ay sabihin na natin na pasobra inom mo, ipina-flush lang ito ng katawan natin. Kaya isa sa sustansya at suplemento na talagang kailangan mong araw-arawin.
0: Mm-hmm.
1: Without any worry. Ang hindi lang natin sinasuggest na araw-araw, yung mga calcium supplement.
0: Yeah, no.
1: Common doctors nagbibigay ng supplement na calcium at least 2 months. Then after 2 months, pinagpapahinga nila.
0: Uh-oh.
1: Pero vitamin C, walang issue. Pagdating sa vitamin C.
0: Dapat nga araw-araw talaga yung inumin. Especially kung alam mo sa sarili mo na yung mga kinakain mo, kulang na kulang sila or halos wala silang content na vitamin C.
1: Tsaka walang contraindication at sino ba nag-overdose ng vitamin C? Walang-wala. Yung iba nga nagpapa-inject pa ng vitamin C IV eh. Pero yung mga oral vitamin C, commonly yan mga 1 or 2 capsules a day. Yung iba nga 1 capsule a day. So it can be taken every day without any risk. So wag kayong mag-alala kasi isa yan sa pangunahing na need natin every day. Mm-hmm.
0: Oo. Hello, Doc. Doc, pwede po bang pagsabayin ang Santon Plus Gold at Premium D3? Lilia po ito ng Villasis, Pangasinan. Nakakapagpababa din po ba ito ng kolesterol? Salamat po.
1: Pwede naman pagsabayin. Kaya lang kadalasan ginagawa namin yung Santon Plus Gold before meal, yung Premium D3 kasi oil-based siya.
0: Oo.
1: Ay with meal or after meal.
0: After meal, yes.
1: Kasi siya ay oil-based. Mm-hmm. Ang mga oil-based supplement, mga water-soluble vitamins, it's need to be together with fat.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Commonly, ang fat naman, nandun niya sa pagkain natin eh.
0: Tama daw.
1: Sa regular meal natin. Ganun po yon. Pero kung halimbawa, nainom nyo ng kasabay ng Santon Plus Gold, wala naman ako nakikitang komplikasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yon.
0: How about sa cholesterol daw, Doc?
1: Yes, yun ang target talaga ng Premium D3, yung mga essential fatty acid. Any product with VCO, with moringa seed oil, ang purpose po nun is to help our metabolism, especially yung management ng ating fats and cholesterol in the body.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pwede siyang i-take. For example, meron kayong mataas na cholesterol. Kasi multi-purpose kasi yung vitamin, yung tawag dito yung Premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Pwede siya sa immune system, pwede siya sa bones and muscle, pwede siya sa circulation, pwede rin siya sa fat metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya malaking bagay po yan.
0: Ayan, ha? Hey, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Ako po si Nanay Enriquita. Tanong ko lang po kung pwede ako magpa-acupuncture. Nangangalay po lagi ang binti at pa ako. 87 years old na po ako. Tanong ko na din kung anong araw po kayo nagki-clinic. Salamat po.
1: Pwede po kayo magpa-acupuncture. Sa Batangas City po, saan pa si Nanay Enriquita?
0: Hindi ko lang alam.
1: Ano po, every Thursday, tomorrow, nandyan po ako sa Batangas City.
0: Batangas, yan.
1: Oo. At sa inyong edad, pwede kayo magpa-acupuncture.
0: Sa QC, I think araw-araw doon, meron tayong naka-duty na pwedeng mag process ng
1: Pwede doon, kung acupuncture ang hinahanap din niya at ibang therapy, pwede siya ng Sunday, Tuesday, and Thursday to Friday.
0: Ayun.
1: Except Monday and Wednesday.
0: Wednesday. Oh. Ah, okay. So, yan na sa mga kababayan na gusto pong magpa-undergo ng services natin na ito. Ayan. Bisitahan niyo po ating mga Yes to Health Wellness Center at hanapin ang ating pong mga duty na consultants. Okay? Paano, Doc? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe.
1: Salamat sa ating pong mga kaibigan, mga katropang taga-subaybay. Sana po'y nakapag-iwan tayo ng isang makabuluhang talakayan na ating magagamit kung kailangan ho natin nito mga information na to para tayo maging always healthy. Thank you very much for listening. See you again tomorrow. Ito po yung bantay kalusugan, Doc Aldi Bakla, mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan din dyan, mga katropa natin, na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin po mga programa. At ganda rin, sa lahat po ng tumatangkilik, ha, ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga gustong sumubok po nito, ha, yan po ay available sa lahat ng mga pharmacies, mga drugstores, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Puntahan nyo po at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin, mga katropa, mga kaibigan. Sa ngalan po ni Doc Remy Lito, atin pong CEO, ito po yung likaw Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo o minto.
5: Paklarek sana.
6: Exciting!

0: National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Zeto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
1: XFM. XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka ba murag dako koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo ko na ninay na siya mat mag ninay na siya nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakamid the best niya kay nawala magod. Basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo ana nga nindot gyud.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sis the Pain. Ay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
7: Abang na.
5: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: X-rated sa XFM.
10: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat gigug dako sa Sundown Plus.
1: Isa ng Sundown Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kilowatt na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ragyot nga kape akong ganahan nga nauyo ng

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santo Plus Vitamin

Sultone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sultone Vitamin C.

0: kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka po, always agi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:47 in the afternoon. Mga katropang oras, setod sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pampaligon sa inyong immune system. Nabilis mga katropa nato din ang hina nag-immune system. Huwag dali na mataptan o sakit. Make sure to choose the right partner sa inyong daily routine. Ang Santone Vitamin C, usa ka alkaline base, non-acidic ascorbic acid, dili lang gamagikan sa oranges apan gamagikan po sa mangustin mga katropa mo. Nang kumamili mo sa inyong partner sa matag-adlaw, sa pakigbatok, sa hagit, sa kinabuhi, we'll make sure to choose the right one. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: kusa ko matubangan.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
2: Nauni ang butul sa inyong kinatawo. Nga sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat tagwayang tanan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: aku setenan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-lain sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, way labot ang mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan. Ayan na po ng laing sugilanon, suwet tampo sa atong programang X-Rated sa ato ang istasyon sa XFM. Sa Tibuk, Visayas, Mindanao, maing hapon kaninyong tanan. Ang ato ang hisgutanan o taga ang pagtagad nga suwat tampo karon kining usa ka babae nga tagagihulngan o ginhulngan kining maong tampo karon ato ning giuluhan og second chance mga katropa. Sugod na ang X-Rated drama.

TGRC. Palihog lang. Please. Hangyo. Taguan lang ko. Tawga sa pangalang Lean Joy. 26 anyos na ko, ninyo og may mga anak. Kining akong syokilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa nagpalibog din sa akong desisyon. Kung unsa ang akong tumanon, ang akong utok o ang akong kasing-kasing. Aron gud ninyo masabtan ang tanan, ingnon ko niini pagsugod ang akong X-rated trauma.

0: Joy. Ligon, yung kay inyong relasyon ni Jomar.
1: Kaloy sa Ginoo.
0: Nindutan ninyo, uy.
1: Tungod kay tinud-an ay minagminahalay.
0: Ako? Wag yun, magdugay na ako.
1: Usaon, tigri masab kay ka.
0: Ambutoy, bitaw na ako eh. Di man gi ko pa utang.
1: Mao nang usba na imong kinaiya diha. Aron sa ingon, dunay magdugay ni mo uyab.
0: Maulagi uy.
2: Hi.
0: Idol gi kitika day.
1: Ikaw gyud.

0: Ako ba? Doon tanong ko sa inyong kasuod ni Bob.
1: John!
0: Sikit ba kayo na siya ni mo? Oh, magigsulti mo, pwede sikita yun.
1: Naunsaman ka, oy! Nagselos ka ni Bob?
0: Kumayong kuko!
1: John!
0: Wako mo kumidya, ha? Lahi naman, good. Lahi na gyan siya kung pananaw. Oh, mura ba doon ay...
1: John? Ayaw gyan pag-ingon ni Ana. Naunsa ka man taon, oy! Nakaibahaw piya kag-unsa ti kakamahal, ha? O gwa ko'y pangitaon nga lain, tungod kay ikaw lang ang akong mahalon. Nalimot ka na ba, Dayana?
0: Oo, man.
1: Oo, naaraman, Dayana. Nga na mag-ingon, Ana, man ka. Ano ko tao magselos ka man, Anang Bob? Nga kababata, biyan anak ko. Sila si Sonia, markada na mi anak nila, sukad pagyot sa una. Maong ayawin taon pag-ingon,

0: Di na lang kung umuupa doon, limoy. Enjoy.
1: Bob.
0: Listo na kayo kung ako lang kunyang hinungdan sa iyong panag-away. Ulit kayo na lang, good ko. Mausugod ka ron. Mo, distansya na lang, good ko ni mo.
1: Laina ni mo, Bob, oy. Mura magkagti amigo.
0: Huwag ako malimot, Ana. Pero listen mo kay good. Maglikay na lang good ko ni mo. Kipahubia ka. Mausabta na lang ko, ha? Pero, ayaw ka bala ka. Naaralagi ko ni mo sa mong loyo. Bisag unsay may tabo. Okay?
1: Bob.

0: Kung kinsa niya ang magselos, kunuhay, pero mauday ni ang nagbisyo.
1: Sonia, usabot ba ipasabot?
0: Kibuang ka lang ni Jom.
1: Unsa? Kasi kibuang?
0: Paminaw ha, nakitaan ko siya nga doon ay kuyog na lain.
1: Unsa?
0: Sonia, ayaw rin kong kumidyahe o ginana? Na, tinuod lagi niya akong gisulti ni Mulin. Wa ko mamakak ni mo eh. O kano magbakak man sab ko ni mo nga amika biyata, friendship biyata. Natural nga sultian di kas ako ang hibawan. Paminaw ha, kay sultian kiti kasatanan.
2: Mura ko og nahugno sa akong gilingkuran. DJRC. Sa mga gisulti ni Sonia na ako din eh. Pero dili man sab mahimo nga mamakak ang akong suod nga amiga. Wala ko dahayon gisultihan si Jom sa akong nasayran. Ako pa una siya nga gipanidaan. Kay gusto ko, aduna ko'y ebidensya. Gusto kong mapamatud-an kung unsa man ang gipangsulti ni Sonia din hinako bahin kay Jom. Apan, ang akong ginikanan, ang gusto nila, buwagan na nako si Jom. Mao kini ang nahitabo.

0: Sherman, ego ka lang sa paghilak. Ha? Magloom. Enjoy. Antuson ang imong nahibawaan bahin sa imong uyab. Usa?
1: Pa, sakto ang imong amahan, Linjoy. Nganong dili magina nimo buwagan ang tawhana?
0: Nahibawaan na na nimo. Ya. Ayaw na pagpagkamartir.
1: Oh, naidaghang lalaki diha. Ayaw pag-antos anang tawhana.
2: Oh, paminagkasulti, ma. Pa, nangita pa kong timing kung kanos ako magkasulti niya.

0: kailo din nga mi-text mo nag I love you. I love you day, ha? Tubag! Kinsa lang melody?
1: Oy.
0: Tubag ako!
1: Okay. Tubag gunti ka. Ako uyab.
0: Unsa?
1: Sorry, Lin. Nihulingaw raman na. Hindi mo na seryoso. Nihulingaw lang ko. Saan, nahun man kayo mo. Sakyan ako. Pero Lin, tuhoy ko. Nihulingaw rin ginan ako. Huwag ikaw nga akong piliyon, Lin. Ikaw may akong kimahal. Mom, ayaw pagpadaan ng iyongan. Monit man eh, ikaw may akong kimahal. Aba? Sorry kayo. Sorry kayo.

0: man ako makita si Jomar nga dunay kaagpay nga babae, no? Abi nimo? Nawagtan nga ako ang bilip niya. Nawagtan nga akong taas nga pagtanaw niya.
1: Sunya?
0: Day, dili siya kasaligan nga pagkalalaki.
1: Sonia, napuhad lang to niya tungod kay una-unahon man ang babae. Mauhing gipatulan. Pero kay bahaw ko, love pagid ko ni Jomar. Love kay ko.

0: naman sad ni. Unsa naman sad ni I love you? I love you ni Melody ni mo ha? Abi na kuguhan mo. Abi na kuno kabuhag na mo.
1: Ay, nagbuwag naman bitaw mi. Buang ang babayaan na rin. Sige ang text. Masagwaan na mi. Eh, ilugtag daw eh. Pansin na ha. Sad niya. Ay, ito ba eh?

0: Jomar, magpakasal na lang ta.
1: Lin, makibaw ka yun nga. Di pa pwede. Tugewa pa mahuman ang akong isuon nga akong ipa-eskwela.
0: Ay, gusto mo gana ko masiguro. Gusto kong mahiusan na ta sa kaminyoon. Mau magminyon na ta.
1: Lin, please. Sabta ko. Sabta ko. Ano na lang, good? Kung mahusay na ning tanan?
0: Jomar.

0: Aray! Nagpaman ka!
1: Angay ba kung malipay sa imong gipuhat?
0: Nga nung le?
1: Mautahan na pagyuday ka? Nga nung nanguyap ka ni Sonia?
0: Usa?
1: Abi, kiwa naman mo tagad si Sonia na ako. Karoon nagpahimos ka sa higayon. Nanguyap ka niya!
0: Oh,
1: Pagkakagnaong!

Mao niya akong problema karon DJ RC. Kay nagigbuwag na unta ko ni Jom. Ni Jomar. Hugot na untang akong desisyon, pero abtanog isa ka buwan og kapin sa akong pakigbuwag niya. Nakigbalik na pud si Jomar.

saad nga magbag-o na siya. Di ang takatambagan dayo eh. Og din eh, DJ RC, naglibog na og maayong akong huna-huna. Kaysa tinuod lang, napakuigugma ni Jomar. O nga ako mga pangutana, maokini. Unsa may akong buhaton, angay bang hatagay na ako siya og chance? No! Ayaw na. Ang akong kasing-kasing gusto makigbalik, pero ang akong utok, ang akong huna-huna, DJ, dili. Dili na ko. Unsay akong buhaton, magbag-o na kasiya. Si Sonia, wala naman mo paduol na ako tungod lang kay Jomar. Ang akong suod nga amiga, nagpalayo din hinako. Tungod sa among relasyon ni Jomar nga buwag balik. Bisan pa man nga kapila na kong giilad ni Jomar. Unsa may angay na akong himuon, DJ. Aron mabalik ang among kasuod ni Sonia. Palihog, tampagi ko. Inyong magtatampo, Linjoy.

0: ng kanta para ni Muday. Dahil enjoy. Tuntong agugma. Ay, klaro dahil. Murag dili ko ready tambagan ka kay base niya mayoyo. Online pangasaba ka sa aki eh. Sa mga suking tigpaminaw na to nga naka-standby din ha. Oo, anong masasabi niyo? Oh, rage bait man ay mo oi. Kanang imo sa kong gipasuko karong adlaw dahil enjoy. Sabak ka diya Jumar oi. Naguyabuya do sa glain kay ikalingawan na do. Kapuya ani inyong suwat sugilan. May nalangin kuha ko'y high blood kaya kung naapawa na ko. Isapot na kong sugod. Ibtun kung mag-edita ng saksakan din rin sa mong booth. Sure na gid ka, Ana Linjoy. Sure na gid ka nga nahigugma pag-ibigyan. Anyway, mga katropa. Kung sa mag-ipilion ni Muday, yada pang otale piliyon ba niya utok ay kasing-kasing o yang huna-huna ay kasing-kasing huna-huna. Depende dai bala na ka. Uy, nani nga suwat no? Ako maka-relate magkuani ko sa unay nani masag ko. Pero never again, uy. Open na itong linya ha. 0995-994-6868. Dati caller sa Bicas Linya, may hapon. Hello po. Oh, hello. Hello?
1: Wako ka sunod sa on air. Ako na, ang ill na. Hi, Kid Irina.
0: Kana. Grabe energy sa kong kumari, uy. Kumusta magkakaroon? Kumusta magkakaroon? Nakadungog ka? Nakadungog ra ka?
1: Adungog ka? Ayaw, manitong pa ako nga dyan. Sikat pa manigani na pag-program ni mga
0: dyan. Ya, karon kay isapot man ko.
1: Ay! Di na mag-aasap. Uy, ina na ginawin mo pa. Tuntong ako, ma.
0: Anong pag anong ano malibog pa man ako ha, nganong maglibog mo og ay sige, tambagin na lang niya di amads kay ako makatambag dili gud ni pwede
1: ay
0: masakitan ni siya ako
1: para ni mo enjoy bisag ko kabasol ni mo kay kini naging gugma nga anong gugma di atay ba niya palayog na ko niya pri ana si ko ana ang nagkanta si Besra. Ang kanimang god, ang kong mapataka lagsod, pero suway ko na dahil na makikrelasyon ka uglain niya. Kanang mabakasyon ka layo ba? Kabalaw ka kung gugma ang makapasakit, gugma lasod ang tambal. Pero parang ako din ako matag o chance anong si Jun Marike. Palikiro man, uy. Kung yun sa nakakumakasal mo, kasi kaghilap. Basig, dili na gugma imuha, ganahan lang kasi basig. Dako kayo na siya bukton. Iandam mo sa pnay. Pero parang ako, nabili ta mabuhi sa da. Sinang lang, mabuhi ta nga. Di gumaon ta, mahalong panggaon. Angtod sa angtod. Ayaw na siya gawa sa ulo. Pero ayaw kung ngayon nga. Ayaw na kayo gugma pag isang maglain.
0: Oo, ayaw. Wala man talagang ingon din. Ayaw nagsudog gugma. Okay lang man ang gugma. Oy.
1: Okay lang na, oy. Kaya kung sa primero, kay swerte, basin sa ikaduha, swerte na ka.
0: Oo, basi sa primero, ilaron ka. Ay. Sa kaduha.
1: Sa surod, kita na sa'yo makailan.
0: O, ana lang.
1: Ana lang.
0: Ana lang. Lang.
1: Sa gold man, giatay.
0: Bitaw, oy. Kainang puriyabuya, gisod po siya si Linjoy. Dito palang daan, amot lang, oy, ako, kay kung ako lagi makasugod ron, ane ron, di igir ni.
1: Isa problem, ana, chinito, kay kuan manggod ang gugma, oy, amot. Nakabuang.
0: Abi ninyo, ako ha, I don't know kung mo-agree mo sa ako ah, pero kani manggod, inanin ni siya ha, mo ginang-ginaingon ginatong tagaan na itong pagtagad ang atong kaugalingon most of the time. Atong ibuta ang atong kaugalingon.
1: Atong kaugalingon kay Wayne Gugma na ito.
0: Aside from that nga, naimot akong Omega. Oh, pero unya na lang ko butambag. Oh, sige, unya na lang. Oh, tama. Okay. Salamat ka ayo mad.
1: Ito lang itong pasok
0: na oh, oh, salamat ka ayo ako ang suking tigpaminaw diha karun sa Dalaget sa Miss M. Pinakalami diha nga kuan listener na ko. Miss M, katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: Grabe gini ako, Mare. Hello, may hapon! Oh, sige na. Suod na, oy. Suod na ba? Zenaida, all the way from XFM 102.0 XFM Cotabato. Tama ko, no?
2: Tama.
0: O sa may matambag din mo kay Linjoy, kaya ako gisapot man ko ni Linjoy. Tambagi sa ninyo.
2: Lagi ko naglagot kung anong murag balay nga sulod gawas.
0: Sige, hala ka sa ubiin ya, Zenaida.
2: Sirado o kapri.
0: Kana, birahe.
2: Kaya kung ako ang inanak ng Bulagan, di na yun ko makibalik din. Di kay mo balik, man yun na binuangan, man yun na tanawang tabo sa kailin yun. Binuangan siya.
0: Mm-hmm.
2: Dagan kayong lalaki, dili lang isa.
0: Mm-hmm.
2: Kung ako pa na siya, utok ang gamiton.
0: Da,
2: dili,
0: kana.
2: Dili kasing-kasing. Kung kasing-kasing mong gamiton, mabuang yun tagsamot.
0: Mao na. Muna giyo nga, mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan? Ana ba?
2: Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan kung wala kang tiyaga?
0: Oo.
2: Kailangan, maghanap ka talaga ng magpahal sa'yo na hindi lang yan.
0: Ay, nako. Sabi ni mo, Zenaida, no? Nikulot og samot akong buhok. Sa kastres.
2: Ayaw din si kay. Ito gusto nga magpangit ka tungod lang sa problema. Gusto na ako, guwapa ka, pirmi.
0: Salamat kay Mas. Sabi niyo mo kaning, muna'y makapaguwang na ako.
2: Basta, kaning... basta mo tambag o guwapa. Basta mo yung unong guwapa, kumari yun na.
0: Oh, kumari na ako, basta mo yung guwapa. Mas, dahil na ako na. Pero bitaw, oi.
2: Hantagbunta kong taman hapon, DJ. XFM ko tabato lang, may balag nag-music.
0: Ah, salamat ka, ayuhan. Madungan, beta ka nga magtawag po sa programa sa ako ang Mads nga si Mads Cinderella Bayaay.
2: Pwede yun, pinahulat yun na ako na taman. Taman ko alas 12, magpalit yung gog Sandon Plus.
0: Wow. Hala, oi.
2: Bona yung akong kape, basta ang gabi inasin. Mulat yung ko kay DJ Cinderella.
0: No. Kadahan kay Kuan na, eh, malipay masad ni Ana, mga taga XFM, oi. Pero una, tabalik ta kay Kuan, bi kay Linjoy. Dagan
2: pa minaminaw dali sa inyo ha, DJ. Basta na, naka, tanawon ka man sa akong silingan sa Facebook.
0: Oh, grabe sa taan, eh. Magpagwapa na lang yung Kuan, eh, everyday, ay, mauwaw sa ta.
2: Oi, sila nga.
0: Oh.
2: Lami pa'y busis. Lami pa'y lawas.
0: Ay!
2: Wala na'y dili.
0: Grabe na! Ana bitaw. Ana siya. Ana siya dili. Unsa man yung buhaton. Nakaiya pa din.
2: Wala yung... na'y ako matambag sa kay Tayaha DJ nga. Ang iyang piliyon, iyang utok. Dili kasing-kasing.
0: Bitaw.
2: Kaya bangita na siyang lain. Ayaw lang itong si Jumar.
0: Sayang lang siya sa ihang kagwapa niya. Gwapa ka, Mads Linjoy.
2: Salamat, DJ.
0: Salamat ka, tropang Zenaida. All the way from XFM, Cotabato 102.1. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting! Hello, Jordan. Hello, Mark John. Hello, Gino. Ayan. Mawala man ang akong tingog, di lang ako ang kalamion. O kagwapa. Magpabilian dyan na, bahala. Uy, nata isa ka-caller. Uy, napag... hello, may nga hapon. Ugma na lang.
3: Hello, hello.
0: Oh, kinsa man ni? Tingog
3: dal po Tagom, XFM Tagom.
0: Alo, sa taga Tagom. Uy. Uy, di ara ba ko na minyo sa una do.
3: Dali lagi ka na sakitan, tigil ka balik-balik di. Eh wala na lang. Uy, anak ka dito.
0: Tagay ko higayon nga ipagawas ka ng gibati, Cornel.
3: Ay, ay, ay, ay,
0: gusto na niya
3: ako. Wala na ka dito.
0: Dali ko hikalimta ng mga panahon nga. Di ako na tagamtaman nga. Pito Arnel, oy, may hapon diya sa Tagatagum, oy.
3: May hapon.
0: Oo, kira mo din na, init po diya panahon ron?
3: Ah, ulan-ulan sa Mindanao TV.
0: Ano, oy, kalami, diya ay, ganahan sa tanang ulan-ulan, oy.
3: Dati rin ang pagyo, mangkot.
0: Ay, nari bagyo di ay?
3: Oo, nari bagyo, nari sa Mindanao, eh. Ay. Wala dyan, Dayas, nari sa Mindanao.
0: Ah, mao ba? Nan, kumusta na ka kung mamagpaparo nito sa Kuan North Cotabato?
3: Anyway. Ang North Cotabato daw, init daw dito nga, part food.
0: Ah, init dito?
3: Oo,
0: sige. Anyway.
3: Dariya lang sa amuha.
0: Da banda, ang medyo ka ng bugno-bugno ang panahon kaya nag-uwan-uwan.
3: Sige, watay kagako sa ni DJ. Sige na lang sa Kuan.
0: Noong sabay ka, uy. O na, kagagawa. Hindi na mugahi?
3: Ah, migahe yan eh, prong kay kagakot ba?
0: Ah, muna lisod ba ya, Jude Arnel? Kailang ba tiyo na ka sa paggahi? Pero kay mahandusan.
3: Kagakot ba? Kita manambag na tayo, kinagdali.
0: Uy, ito kayo, nag-atapa manawag ron, oh. Uy, regag, ako gisapot raba ko, ani Arnel? Gisapot raba ko, aning letter sender na to, basig ba kusik ko ning buga na ni Arnel?
3: Unsa
0: usa ba? Sige, tambagi daw siya, bi. Isahag tambag.
3: Para na ko, ito din, Jay, ka ng utok sa gamito niya.
0: Kaya oo, utok.
3: Hindi mo patatanga. Kaya ito rin yung pagkita na na.
0: Ah, correct.
3: Dapat, yun, ayaw nang kasing-kasing kay nagkag namatay
0: na. Na, basic is, na.
3: Ito,

Ako sa basahot to, pipila ka mga pa-shoutouts, mga tubag din he. Pa-washout DJ Fernato, Fortunato Gio Silina, Jerry Young, John Miller Perez, Carlo Batuon. Tambagi ko DJ, unsaon na ako pag move on. In love na kay ko ni mo. Sure naging ka na ako, Ann Miller. Gugma na daw siya na ako. Okay na na, ay, normal lang mala siya. Lintik na pag-ibig yan. Ilang beses ka nang niloko, babalik ka pa. Huwag nang palitan na yan ng iba. Ganyan. Shara DJ RC, nag-drive ko ron samtang nagbiyahe. Ano yun na, mag-drive yun ka samtang gabiyahe dahil. Daghan pa daw ko lucky. Ingon si Gino, oy, daghan yung lucky. Ana si Justin Esconde, oh, lintik to na pag-ibig yan. Jonalyn Amy, ha? Halo po, may pagpaminaw. Ayan, gopaha jud nimo DJ RC. Arjuli then Bayugo. Higam na ko si giglantaw or paminaw nimo DJ. Oh, higam. Sa nang higaman? Dike na ko masabtan. Reyna, pagka-shoutout ko sa Katigbian Bohol, naglantaw mi karon sa ka-sexy nimo. Da. Masakag mo atambag sad mo din he. Kaya basig ma... Madapog ko nilang... Madapog ko mag-roll gini-sealing so yun. Pa-shoutout di Reyna sa Andy sa Tagunol. Di Nadina Chocauno, may hapon ni mo DJ Chinita. Oo, karon shoutout minaminaw ko. Ano, di ha. Shalami ko sare all the way from Maco, Davao's de Oro. Ako ning silingan dito sa Davao sa una. Pa-shoutout ko sa akong asawa si Joy Romero, mga katropa. Okay, yes po. Good afternoon, DJ Reyna. Guapa, sexy. Kaayo ka sa imong gisulob. Saman, inalang kong manghula mo, ha?

0: naman, ang kalain mong utok.
1: Correct. Salamat kay katropang Alex. All the way from... Asagi ka all the way from...
0: Manawala ko nag uot ako. May tako ba sa awal eh?
1: Oh, ayaw sa arong pangita ha, kaya magtambag pamanta. Oo. Huwag ba na po tamangita kasawa ni mo ha? Kaya na problema pa mang...
0: Hindi open lang din si Sinita.
1: Kaya unahong sana akong sulbad di problema ni Linjoy. Oh, katropa mo!
0: Mga babae. Mga babae, ayaw ha. Ayaw ihurt ang bumba.
1: Oo. Muna, tama ang ipamina mo ni Kuan Alex. Katropa mo!
0: Exciting!
1: Sarat Albert daw. Justo from Joy. Muna mga katropa ha, paminawagin nyo to ha, paminawagin to ninyo. Mga babae daw, di daw magugma-gugma. Pagtarong, gidaw mo di ha. Kani magin si Linjoy nahigugmara lagi ni siya. Pero kay mura gug kaning kanta gud ron nga akong i-play oh. Kaning kanta ni Michael Jackson. I just can't stop loving you. Alas 2:37 mga katropa. Balik ko pa ka manan ning kanta ha katropa ha. I-listen niyo mga radyo pabili na sa pagpamina sa programang X-Rated.

0: 2:41 na sa kahapunon. Hindi na tamo dawat og tawag, ha? Last na to, kay mo exit na ko taod-taod. Sa imo linggo, di na ko madaghang istorya pa. Nasabdan din ako na higugma ka, day. Pero imposible naman po doon ka nang dili ka ka-guest na yung binuangan ka, day. I mean, di ba? Diba dito palang sa sugod, giningon siya nga, nangita. Kalma sa, kalma, chinita, kalma. Dito palang sa part nga, niingon siya nga, na siya'y uyab, laing uyab kay gikalingawan niya. Naapa ba siya sa hustong huna-huna diha nga part? Nga nangita siya og uyabon kay lingaw-lingaw ra daw. Gipatulan na doon niya ang babae kay tungod kay pag-una-una. Pinabalit tarong nga tao nga mutubag o susama ni Ani. That part, Linjo, it's a sign of disrespect. Wala na siya respeto sa imo, ha. Kay ba manggod siya nga wala kay respeto sa imong kaugalingon. You don't respect yourself. Wala kay self-respect. Because you allow the person treat you that way. And you tolerate him to treat you that way. And I guess, bisa pag muingon kang naigugmara ka, you deserve it. Sinsahay lang kita, day. Kaya nga kung tambag, day, ani, good ko ka. I also learn this in a hard way, no? Kumbaga, I learn this in a hard way. Nakaagisag ko nga gibinuangan, uwe. But I never tolerate it. Once na hibawaan na akong nagbinuang, I love myself more than anybody. And that's the reason nga nung dili na to i-tolerate ang any form of disrespect. Even sa friends, family, workmates, ilabi na sa isgutan ng relationship. Namay mo ingon good nga at taas ra kay kaog tanaw sa imong kaugalingon. Pili ka. Sayon-sayunon ka sa ubang tao o sayon-sayunon ka sa taong abi ni mong unang tao nga mapangga ni mo. Apan mo dayong tao nga mapasakit sa imo, ha. Choose your battle. Dito palang daan, Linjo, you have. Nana ang sign, gihungit na sa labaw makagagahom ang sinyales nga dili gyud si Jomar para ni mo. Nakita kong pangadoy, nakita kong pangadriday. Ako nung kasabot siya ko ni Sonia ay, ug nganong gipili niya nga mapalayo sa imuha kay, you are a type of a friend nga, frustrating kaayo mahimong amiga. Maka-stress ka nga klase nga amiga because di ka maminaw. And then, pag masakitan ka, mudagan ka sa amiga. Ako muunong man kog amiga, day. Pero amiga, galing natambagan na nimo niya. Wag yapo nito nung murag. Ay, ayaw lang. Sulo ra kag imuha. Diba, nabit yung mga battles in life. Anak dire si Leo Patak o na adres sa kuan, na adres sa may C Plaza building. Kasing-kasing nimo, DJ. Nangugat ko dire, oy. Diba, nang, dito naman good. Ako kasabot si Kusgugma. Pero kung buhaton ni mo na not just once, but twice ni mong ipasagdan ni mong kasing-kasing masakitan, dahil enjoy, I guess you deserve the pain. Deserve ni mo na. Oo, anagay ko no, pagkita na ko nga nangayon kagtambag, I think wala ka nang inahanglag tambag. Kabalo ka on sa imong kinahanglan, dapug yun, dapug. Kinahanglan ni mo nga maduklan o kaisa aron kuan. Na lang. Dito pa lang sa park, dili ka kinahanglan malibog diri, Sonia. Mo gining anak ko sa inyo, ha? Ala, di si Sonia, wala man pud paduod. Okay, no, manalay ko diha. Ang heart ni mo, DJ, suspended. To end my words to you, Sonia, and to all the people who is listening. Wala ko naigon, I'm a righteous person, no? Again, I learned the hard way also. Nagkatunsag ko ani sa unang panahon. Wait pa sabot, naagian sab ko ni day. Nakasinati sa kong lalaki na binuangan ko day. Pero patong pagkahibaw na kong nagbinuang, wala na kausag. Kaya base niyag mabalita na ko ninyo nga na ako sprisuhan. Charla! Apan! Apan, Linjoy. Munang anadyo ko sa inyo nga bago gid mo musulot og relationship, no? Sa mga naminaw karon, bago ganin mo mag-crave nga mahimo mong amahan, inahan, asawa, bana, make sure nga mas ginatagaan niyo og prioritize inyong kaugalingon as individual. Higugma inyong kaugalingon. Kay pumuingon mo nga you deserve the best thing. Bisa pag maingon nga, gusto ra ko higugmaon, DJ. I wanted to be treated right. Gusto ra ko nga makasinati o gugmang tinud-anay. Apan kung wala kay respeto sa imong kaugalingon, dili ta nang tao day, immediately, nga respetuon ka. Makasinati kita mga tao nga dili ta respetuon. We grow up, nidako ta sa lahi nga upbringing, lahi nga environment. Wala ta kabag unsay nasa utok anang tawhana. Kato si Jomar na ato siya sakit. Ambot aha ka sa utok siguro. Diba? Naa kay Jomar ang deperensya. Ayaw nagbaghua si Jomar. Dili ni mo respond, kaniha, iles na to ang ato ang paggunit sa kinabuhi sa tao nga, I can change him. I can fix him. Her. Ay na. No, dili na to responsibilidad ang baguo na usa ka tawo. Responsibilidad niya nga tao kung kabaw siya nga nakasayop siya din it his will nga baguo niya ang kaugalingon. Pero kung di kayo siya magbago, di ni mo na responsibilidad Linjoy, ha. The more you allow him to disrespect you, the more nga nagpakita ka nga wa ka nahigugma sa imong kaugalingon. And that would reflect also kung unsaong kapagtrato sa mga tao sa imong palibot, especially sa imong opposite sex o sa ka-relationship. Nakaagi na dahil ka anak DJ. Kinsa may di makaagi. Asa ni ka Richard? Asa ni buhat ni mo sa imong kinabuhi? The more you experience mga inani, the more you learn. Aside lang kung kabaro ka mag self criticism. Ikaw mo angkon nga nasayop ka, wa tay mahimo ana. Mona Linjoy sa karon, dili dapat ka malibog kung unsay angay nimong buhaton. It's clear as a daylight time. Mas hayag pas ka buntag ang imong sinyales. Nga si Jomar, di na magbag-o. Kung magbag-o man na siya, dili nimo responsibilidad ding hawaton si Jomar nga magbag-o. Ingon ka nga nahigugma ka kay Jomar, ang pangutana nahigugma ba sa nimo? Si Jomar ni balik lang na nimo, it's because he knows nga tagaan nimo siya og chance nga mobalik. Kabaw man gud siya nga ang nabilin nga tao nga mudawat niya ikaw ra gyud, ikaw ra nagdanginot ni Jomar. Ora diha day, enjoy mo na ka matuuran. Dili tungod kay nahigugma siya nimo, kay kabaw siya nga ikaw ra mauto niya. Sorry for the words. Mas maay makamata ka karug sa'yo, day. Si Sonia, tama na po magpalayo si Sonia, day, kay you are frustration. At kay kasuna-huna sa usa ka amiga. Kariyas ni mga amiga nga dili magunahuna ang ginugtama. Kani mo itong desisyon sa itong kinabuhi, ha? Timanin yung mga katropa, na ay mga sitwasyon sa kinabuhi nga bisan pag muingon tanga, ah, ako abito ning kinabuhi, but there is an aspect sa itong kinabuhi nga maka-apekto ta sa laing tao. Ilabi na nga we share our pains to someone. Ayaw, di mo gusto maka-apekto laing tao, keep it to yourself. Suffer with yourself, ana. Ana si Kwan, oh, DJ Lambert Mangyaw, ana siya, not all. Karo nga di mong rason, not all, DJ Lambert. Pag mata mo di, aha, manapod mo ana inyuhang romanticize. Be realistic, mga katropa, everything. Di na to gunit ang tanan. There is no absolute in this world. I do not expect everyone is nice, everyone is kind. It's because lahi-lahi tagidak-an, lahi-lahi tagkaagi. Yes, musimpatize ta sa tao, but doesn't mean we tolerate disrespect. Una da, dilinjoy, parin na ka magpadagsuat, dilinjoy. Ayun ang paglibog-libog diha. Iliay mong kaugalingon. You don't need to choose. Oh, you don't need to choose si Jomar. Ayun, pili si Jomar. Piliay mong kaugalingon sa karon. Imong kaugalingon, pilia. Muna na siya, period. Oo, anahin. Kaging na niya akong pangadiri kay... na. Kaya kung tao gusto mong advice ni mo, kay mura kapila na kagitambangan sa imong amiga o ado ka ni Tuman. So, unsa may pulos pa niya ako mag-advise ko ron kung di magyapong ka mo Tuman, dahi. Salamat sa mga katropa nato ni Comment. Siya Wumilda sa pagkita sa pagita inayawan. So nice, imong gisuot DJ Murag ako bagay ni mo. Basta nalaki Kwarta Miller, oh bagay gitang duha, uy. Ano ra ba ko kwarta? Ano, anak na ginak Miller. Shout out DJ watching live from Hinatuan Surigao del Sur. DJ Guapa, good afternoon. Happy birthday Carmelita Lawas. Karong May 15, always naminaw sa Laray Inayawan, Cebu. Thanks. Ana, virgin pa ko DJ, wala ko kaagi mo nang ayaw pag apil-apil dire ko, manay kay naagian. Paghilom din ha. Stop ungin na imong ba-ba. Kapil-apil ka manay, manay kay naagian di ay. Ikaw yung DJ Lambert, ha? Pag ano sa, hilom lang, keep it to yourself. Shoutout sa Dinagat Island, may pagpaminaw, mga katropa, wa na kuy oras. O, sa ako ang programang X-Rated. Ug mapuhon, magdungga na ita, ha? Muna, linjoy, i-record na lang to, i-screen record na lang ni akong pag-online pagpangasaba. Tinanggahi akong kuan. O, oh, antusa ra na, ma'am, kaysa mangitag lain na pod, nga pariha raman mita ng laki, mga baka ko na. Wala ka niya. Muna kong idol, good si Master Ichiko, good. Maayo pa manglaba ka niya, Linjoy, from Tagum City. Ana si Elvin Umanya Lanoy. Hello po niya dyan sa may, kuan, sa may Tagum City. Tumana na huna. Tumana na huna-huna kay may manlabaw manak sa kasing-kasing. May hapon, DJ RC ako sa Linjoy. Bulagan na lang dyan ako, kagi uto-uto ra siya. Daghan pa kaing lucky sa world. Na siya. Sakto ka, Joy. Abusara ni Jomar. Bulagi. Daghan salamat mga katropa sa pagpaminaw sa programang X-Rated. Ug mapuhon magdungan ay napunta sa lain na punghugna sa tuong programa kun diin makadungog tagkasakit kalami kalami kalipay o kalami ay ana na siya mga katropa ha magdungan ay ta ug mapuhon same time same hour same station same DJ ana lang same ragid na tanan ako kwarto sa Bicas Law katropa ang Doc JJ o katong station manager John Limonchavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kung inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programa X-Rated. Dali lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu katropa mo. Exciting!
1: Sa Clarix sana!
2: Exciting!

0: FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
0: X-FM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya, hey! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, pre, oy! Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas!
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Yeah!

0: FM. Santon Claus, Herbal Soap.
1: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Claus, Herbal Soap.
2: Yan nami, Gabe!
0: Santon Claus, Herbal Soap.
3: Santon Vitamin C.
4: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
9: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
8: Pag-uha diya! Wapag ko na wag pang laba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Pagkalagot! Exciting, eh?
7: XFM.
0: FM.
8: Grabe naman ang exciting, oy!
10: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
11: Exciting.
12: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
0: XFM.
11: Exciting.

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Diyo tagdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, gihulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
3: XFM.
4: Exciting!
5: Your source of

0: XFM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Antike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
8: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Wow. Guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balog Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Thousand Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Thousand Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Thousand Plus Herbal Soap. Gamit na! Thousand Plus Herbal Soap.
2: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako, Ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo.
3: Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Mission Next. Daghan ang atubangan.
1: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di hindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa Kabanatan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit.

0: Minsi, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, excited.
2: 95.9
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon, exciting.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na.

naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao pagpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpakaiya kaniya, na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya, na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon, wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami, mag-aalaga diha kaninyo, imugna ini.

Mayong gabi sa tanan, mga kaigsoonan, ingon man usab sa XFM 107.1 Tagum City. Og sa tanan nga nakahukap sa nagalain-lain ng mga dapit. Ingon man usab sa XFM Davao. Ingon man usab sa XFM Mati. Ingon man usab sa XFM Jinsan. Ingon man usab sa XFM Bukidnon. Ingon man usab sa XFM San Frans. Ingon man usab sa XFM Sambuanga. Ingon man usab sa XFM Bayugan. Og sa mga kaigsuunan og sa tibuok ng katawhan, nagapaminaw, nagatannaw karon, maayong gabi sa tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang CEO, si Doc Romilito Oy. Ingon man usab sa Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Og sa ato ang General Manager, Edwin Garing.

Ang gabi sa tanan o ako magapasalamat o nagapangamuyo diha sa kahitasan nga siya magauban o magapanalangin niining programa ang tingog sa reformasyon.

akong isunod ang pagpanimbaya, atong ihatag ang panahon sa ato ang kauban. Walay lain si Brother Marlon Buhol. Ihatag na to ang pag greet ngadto sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit.

Okay, so mayong gabi eh, no, sa tanan mga kaigsunan o mga kigalaan, mga suki na to nga tigpaminaw nini nga mao nga istasyon. O kami nag timbaya, no, nag timbaya ni atong mga kaigsunan, no, dinhi sa to una dinhi sa to nga palibot diri sa Tagum City. Aduna na tay mga kaigsunan dinhi nga diin nagasubaybay usab sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Sama nila brother Dumagit family, no, brother Manasis. O ngayon usab sa atong mga kaigsunan, no, dinhi brother Happy o taga Pulot na karon sa Sinanguti Village 2, no. So maying gabi eh, sa inyo hadiya brother. Yung usab sa itong mga kaigsunan dinhi sa Garcia Bill, Sister Connie Plinios. Yung usab sa mga pamilya na yung brother Manny Dumagit, no, na rin sila Sister Mona Francisco. Yung usab sa brother Vincent Dumagit. So may gabi sa inyo ha brother, o ko nang hinaot nga na kamo sa maayong nga kahimtang. Inusab sa to sa to sab nga igsuon akong pinalanggang ugangan, no, na karon sa Sinanguti Village brother Robin Rubino. Inusab sa iha nga kapikas kinabuhi Sister Ruth Rubino. Inusab sa to nga kaigsunan nga nagsigi og subaybay sa tuang programa, no, dinhi sa Bisayan Village si Sister Wilma, no, uban usab sa ako nga panimalay, no, Sister Grace, so brother Roy, brother MG, no, na adya karon sa Bisayan Village. Inusab sa mga kaigsunan nato sa ubang mga dapit sama sa pantukan. Ano na tayo mga kaigsunan, Divina Gracia, no, family, inusab sa la brother Toto Bilardi, no? No, inusab sa Binaba, na sila brother Bobby Divina Gracia. So maying gabi eh, sa inyo ha, brother. Inusab sa itong mga kaigsunan din na sa Lupon. Ano na tayo mga kaigsunan usab da brother Plinios, Renato Plinios, suman si iyang anak Linlin, o kauban usab sa iyang kapikas kinabuhi. Yan usab sa Mati, aduna tay mga kaigsunan, so dili na ko masausa, no, inyong mga pangalan. Apa na ko nagapanginaot nga na kamo sa gihapon sa mayong kahimtang. Yan usab sa kaigsunan na to sa Mawag, Nabunturan, o sa uban pa nga mga dapit nga diin maabot, no, sa ato nga programa, no, sa tingog sa reformasyon. Mayong gabi sa tanan. Inusab sa mga suki na ito nga tigpaminaw, no, sa kanginan ko nagapanghinaot nga na kamo sa maayong kahimtang, o sa gihapon kamo maghimo sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. O kinilang mayong gabi sa tanan.

gesungen. Atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Ug ang uluhan sa ato ang pagtuon karon mga kaigsuonan. Mao ang tulumanon sa pagpaubos.

0: Unsa pa nga kahulugan ang nadugtong nini nga mga paghugas sa mga tiil? Ato ang pag-aminawan ng tubag mga kaigsoonan, makita sa John chapter 13 verse 8. Ato ang paminawan.
1: Okay, nakaingon si Pedro, miingon kaniya, dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka magpahugas kanako, nan wala ikaw.

0: Unsay maangkon na panalangin niya itong musunod ni ini nga tuluman nun. Ato ang paminawa ng tubag makita sa John chapter 13 verse 17. Palihog basa igsoon.
1: Okay, naging on John chapter 13 verse 17. Kon kamo nahibalo ni ining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong pagabuhaton.
0: Malipayon kamo kung inyong pagabuhaton kini. Maoday kadto mga kaigsuunan ang giingon ni Kristo. Sa diha nga ang tao magabuhat ni ini sa paghimo sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang isigkatao mahimong malipayon ug malinaw ng iyang kinabuhi.

baliktad sa atubangan sa Dios, mga igsoon higala, nga kung kita magapahitaas sa atong kaugalingon, mapahitasun kita sa atubangan sa Dios, ipaubos kita.

0: sana.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, Tagapatpat, Malaybalay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo ng hantog plus goal niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakahurot o duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Goal. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa Patpat, Malaybalay.
2: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano naaw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit at makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
13: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee

0: Cool on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na.
2: Clarex!
4: Exciting!
5: Time check is 6:59 in the evening.
6: DSK. Tambayan sa katrupa.
7: XFM.

0: FM.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil Premium D3, ang bago.
3: Kung saan ka maestro, dili alim akong trabaho. Mga gamitin ko pero yung Premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka Premium D3.
1: Maski pag song, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
8: Zanthon Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Zanthon Vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Zanthon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, atik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag Vitamin C na mo. Zanthon Vitamin C.
8: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Zanthon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Zanthon Plus Gold.
1: Zanthon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Centen Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Centen Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Centen Plus Herbal Oil.

0: FM. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
3: Sauna?
2: O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ay, madi. Nayuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
0: X FM.
6: Exciting!

might not always see my love.

0: see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit fancore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Vitamin C

0: Saltone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
9: Exciting!

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting!
3: Tungold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang dalang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
2: Baklarek sana?
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nagkatrupa.
5: Summer!
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
2: Summer na, katropa. Kaklarek, sana.
4: Exciting.

0: Tulo ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Paklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: gave you all this. It's all coming back to me now. Huh? Oh? Okay. That, as in, if I forgive you all that, tabuni ang ubos. Aleho. Buong gabi, Ibi! Hello po sa tuang tanan, mga gabi po sa tuang tanan, mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live. Welcome!
1: Pinoam!
0: Tabuni lagi ba? Okay pa man. Tanaw na. Okay raman. Okay raman, B. Okay maghihapon. Palug tabuni ba? Tabuni ba? Welcome once again sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. So, ba ninyo siyempre ang inyuhang nag-inasarang Disney Princess Visaya version? Yes! Live na karon sa Cebu. Live the yes. Oh, Leos. Live kita karon sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Gikan alas 9 hangtod alas 11 images kagabi on. Once again, ako po ang inyong makauban and syempre kinito mga atong programa nga. Kinito ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot bi kapag kapampaligon po sa immune system ang ato ang gipangita. Oo, niya pampaligon sa mga bukog, pampagana sa pakiglabing-labing, pampatinaw sa mga mata, pampahamis sa inyuhang mga kutis, pampawala sa mga sakit-sakit sa inyuhang mga kasukasuan. Ang mga produkto sa Yes to Health po makatabang sa ato aron maalibyuhan and ma-comfortable na pud ta og balik. Mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide.

worldwide. We are FDA approved and we are also halal certified. Karong gabi una mga chismis ta. Hindi pwede nga wala kita paghihisgutan gihapon sa matag gabi o bahala na gana unsay kalingawan nimo din ha. Unsay gikabuangan nimo din ha. Usahay mong bored mong gitano. Sometimes we're looking for something na maka-enlighten sa tuang, nga makapawala sa tuang mga kaguol. Pero problema sa kwarta, bro. Hindi na ko magkuhan na. Kung subo kay kakaroon, kay na kay problema sa kwarta, same here. Duhata. Daghanta karon. Pwede ta maghimo o ka ng group chat. So, nga problema na to sa kwarta. Ay, sa tong survey week question for tonight! Alive man kay taoy. Dili jud halata ang naglain akong ginhawa. Oh. Pero bita, ang atong survey week question karong gabi una, bigikan na siya sa ko ang katropa. O, oh, katropa na ako nga. Ako gini siyang, gidumtan nga question. Gidumtan ko gini siyang pangutaan na tungod kay murag, murag na agad ni siya. Dako kaayong, tulubagon. Credit sa ko ang best friend, katropang Papa Cards. Nga nung late na daw maka-realize nga pangit di ay imuhang ex. Kamu ba? Kaniha, kaniprangka-prangka nga istorya ni Shabi. Nga ano bito ng ingon ana, no? Nga ano bito ng ingon ana? Kanang, diha na ninyo ma-realize na walay hitsurang. Ako parang kahanta mo ha, dili ko hinawayon na tao. Dili syug ko, dili ko ingon ana, sama sa uban nga. Kanang hinawayon or whatsoever. It's just that, nayuban ka mga katropa nato, nayuban na mga bibi nato, na ay ha, nagid na siya manghinaway, manglibak sayang, sa isa ka tao. Kapag ka ex mo na. Ay ha mo na sabihin na pangit man yun. Unya nag-enjoy ba ako? Gigilig-gilig po ba ako? So dapat subi ka mag-ingana. Pero realidad ba ni Shabi ha? Sa inyong mga komento ko ng gabi una live kita makita sa tuwang official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. Paliw ko pa-follow, pa-like, pa-share ha. Diligig ka ka-comment din ha kung di ka mag- Bunalan tika. XFM Bukidnon News Entertainment Live usab kita din ha. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipel Zamboanga, Cebu Gay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City. And ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi, Imami Jacqueline Labi. Thank you! Yeah, sa XFM, sa Hong Kong XFM. Ana si Ninong Kikit kay. Pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw, dili sa physical ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. O, ex can be a friendship. Sorry, let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. What ta kabalo anak ni nung kid kay usahay biya daw muingon biya sila we have the right dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Some people say but lang po da never po ko naka experience. I never rewrited a star. Never dull old flame. What if we rewrite the stars? Sungugan ni akong kauban na. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kani, ilaning what? Ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: Depende kini sa imo ha. Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya giiring-iring nga lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko'y labot, ani. Ayaw ninyo i-relate sa kuwa ang istorya kayo. Wala, pero naapugbe ko'y ng mga na-realize sa unang panahon. Maybe just a touch of a hand. Mabitir lagi na yun ba? Ana si Mami Jackie ni Davis, may na lang daw po daw kay wala doon siya ex. Mobami, sa unang panahon mang God sa mga sa mga batang 80s sa mga batang 90s eh ang mag-ex mo God, they remained as friends compared sa mga batang 20s siguro mga mid 90s 20s and then this new generation lahi ra jud kapag ka mag-ex kay dinumtanay na mang God, ba? Love is getting more bitter the several times around. Usa ko sa imuhang listeners sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Thank you. Hi, Bibi. Musta always ko gapaminaw. Sinanay ka siya na Galve di sa may Buena Vista, Panabo City Nay. Salamat kaayo. Ex na gani, ex na. Hello, Concert Arresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon. Gabi asin talaga.
1: Baka kunta.
0: Dili mo si pumaka. Makagaba ra ba na kabalubo mo ana. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. XXFM. May ganit Migo no kay never ta naging ex. Si katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ay di. Ay! Si Bongbong kabalo na magbisaya. Ming gabi, Bong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong. Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako. Ang guwapa ka. Ayo. Lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzales, ginaas bang kirohan, quarry ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalo nga gwapa nga nagpakita na, nagkita na, di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala dyan ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang isgutan unya, padayon tamang hisgut ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kaya ang sa tinuod lang big gwapo o gwapa man gitanan ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize ni mga pangit siya og kinaiya. Pangit siya kinaiya, pero sa tinuod lang wala man gitay pangit na ex. Wala. Kaya nga naging ex mo dahil naging kayo dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan niya taod-taod ha. Kaya ato sa nang siguro ni ato mag-partner din hiya nga na yung mga... Oh, na yung mga... Sus na lang yun. Kalamit ninyo eh.
2: Sana all.
0: May pamukay. Sana all nagin mo sa inyo ha. Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal, good God. Di na ka magsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner. And of course, ayaw gid kalimot kapag ka pag-abot sa pakiglabing-labing o gulang na saksog ang tuhod. Sulayi gid ninyo be pinaka-epektibo gid kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacies nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
5: pamasayrog sayo.
4: Aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak?
5: Unsa mo pa sa balay?
4: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
5: Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba.
4: Grabing kumbate.
5: Si Mrs. sayos buntag ako kay Mrs.
4: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
5: Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog.
4: Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa.
5: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo.
4: Pag-turbo na mo.
5: Para gahi, pirmi ba?
4: Ako si Dolitz.
5: Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
2: Para sa tornyo ni Mrs.
6: Tour?
2: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Magkadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal diver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Tong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maram.

0: exciting.
1: Ano ba bubalik ko na rin area kay Igang? Igang siya sa kuwa kay akong ginaya na mong aircon kay kung tugnaw rapod kayo murag-murag kitan rapod kay masakitan rapod tadri nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy og kuri-kuri din ha sa unsa may inyong gipang kuri-kuri bahala lang po diha. Once again, live ang atuang putahe sa gabi madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban karong gabi una. Pwede na gimo mag-text na ako. Pwede na po mo nga manawag sa kuaron to. Baga na lang po ninyo niya to ang Sir BB question kay. Parang nindot makikdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized nga pangit daw yung mong ex. Kini nga Sir BB question, hatudpud ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pang-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan din na ay Shelby ha. Kung dali ka sa Bukidnon, naakit ay branch sa Maramag. Naapog kita branches diri sa may may branch diri sa may Valencia and duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor. Naakit ay pagkaon diha sa diri sa Burger ETC, mga lamian kay nga mga burgers bi mga baga kay patties. Tapos kung uhawon ka, naakit ay mga fresh fruit juice from Frutas. Naapog kita yung mga lamian at chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-adto ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. Okay, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamitin in the future. Hi, Junlin Rance!
2: Thank you!
1: Maayong gabi, unsan niyang ingon? Ay, sabi. Mabong subukan, delikado og na ex. May gani migo no, kay wala kita na, wala gyud naging kita. I'm so proud of us. Bi pwede nimo i-24 na lang or 23 na lang ang aircon bi kay igang. Pero ingon si Mommy Jackie, ang tanang garat lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayun, kuri-kuri abi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako'y tag-earon sa computer, dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit siya daw atong definition sa itong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. Yung may una lang yung istorya, Hi, Cindy. Cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Unsay Facebook page din mo, Cindy. ayaw na, Disuyo Fuentes Wilma. May gabi, idiha.
2: Thank you!
1: Unsa ba ni? Wait lang, ha? Nasaag. Nasaag lagi, Nasaag din, Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
3: Huwag ang lalaki na iyong pangarap. Bakit ko sinabi to'y simple na. Pagkat mag-aganda ang lalaki ay naglalaro lang.
1: Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuos akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, balikan na itong ako ang phrase kagaina. Wala man siya tay ex nga nangimong pa. Wait lang. Erase. Wala'y ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either, kung unsa definition ni mo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit, in the first place, anong patulan man ni mo? Anong ipatulan man ni mo sa una? Diba? So pagtanaw pa lang ni mo sa iya, first thing, pagkakita pa lang ni mo sa iya, kabalo na ka, diligid siya pangit sa imong mga mata. Diba? Kaya na fall in love man ka sa iya. Diba? Sigay ko sa tinuod na in love man ka sa iya. So di gid siya pangit. Technically speaking, di gid siya pangit.
0: At ngayon,
1: gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala man kuno mo nagdayon, no? Mulang na-bitter ka. Mulang tanaw ni mo sa iya haron, pangit. As in, pangit yun. Ha? May gabi ibibi, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na ko aning inyong, wala lagi may drama. Pakaroon ni si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Sige, ito nito bago nang tawag taod-taod ha. Karoon pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na humana ka og pahimulos. Disuyo. Which, tinuod yun na siya disuyo, pero, on the other hand, ang problema ani Disuyo, kung wala ka nakapahimulos sa iya ha, pero ikaw iyang gipahimuslan. Oh! Mas pangit. Pero nga nung bitaw na, no? Nga nung bitaw na nang kanang pagmabitter ganito sa to. Pagmabitter ito sa to ang mga ex, ganun, wala mo ko'y labot. Di mo ko'y nananagod ka bitter good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. Oh, kabalo ko nga pilit din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naguna-una nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years manggali mo. Oh, 10 years manggali mo, so dili gid siya pangit. It's just that, wala, gani, ingon ni Mami Jacking, wala gayon mo nag-work, munang pangit na siya sa imong pananaw. Samot good mo ay. Ano na lang siguro, wala man gid mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon, pero... O, lagi din ako makiglalis ninyo. So, itawagin na lang ko, bae, 0975-474-9153. Diba? Double kill? Sige na, o. Nami mga violent reaction. Kabalo man dyan, go. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo man dyan ko nga na. Agad may mga reaction din, ha? O. See you, Sneer. Riswento. May gabi, Ibi.
2: Thank you!
1: Tawag na balik, ha? Once again, 0975-474-9153. Or yes, Maing Gabi.
2: Thank you!
1: Okay. Hello, Maing Gabi. Hello po.
4: Hello po. Maing Gabi.
1: Maing Gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Si Ryan isa. Ryan, bisan isa buhol.
1: Ah, Ryan. Ang atong Sir BB question karon Ryan, is, nga no daw, nga no late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex?
4: Ano ma-realize na po? Sa to, anong pangit akong ex?
1: Nga no di makamaminaw?
4: Sorry na, good boy. Ang kanangkuan ba? Ang panibang sapi-sapi ba?
1: Sapi? Naminaw ka sa to, naminaw ka sa programa, wala.
4: Wala akong kahapat, hindi kayo. Karoon pa ko nag-open sa harap na nakulog, gilumina.
1: Ah, sige, pangutanon lang, tika, dali, nakikain ka iniha. Nga nung late na daw ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex?
4: Atong kwan na, katungod na siguro nga, anang sa Pragbuwag ba?
1: Unsa man?
4: Nagbulag naman, hindi mo na lang napangit, kinagbulag naman.
1: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
4: Ang ex pangit?
1: Tamok!
4: Dili, pangit?
1: Bala ka!
5: Exciting!
1: Kisa man itong gisturyahan? Ang gisapot na ko, gisapot na giyog ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry di ay Cinderella, wala man di ay. Oh, okay lang lagi, wala. Wala lang tayo. Wala tayo drama ha. Never tayo nagka-drama, baby. Sa to ang programa kay wala tayo mga dramator. Dili lagi ka makaingon og pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Wala mang god, baliktad mang kani. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tubag ni Morayan kay di ka gapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iyaha, maong gipatabok sa iyahang iyahang mga paryente sa dagat sa Laud gi para mawala daw ako ang lumay. Mang gabi.
4: Mang gabi.
1: Sabaan niyo diha, okay? Nay po nun. Nay mo ra jo ba?
4: Mayang gabi.
1: Mayang gabi po. Kusog man kayong radyo, B. Oy, asa day ka?
4: Nasa day sa akoan. Nasa kalakian.
1: Aha, man ako. So, yun ay imo radyo, B. Di kita magkasinabot, ani, B. Sige, taghahaan ni. Oh. Ah, sige. Mutubag ka sa to ang Sir BB question, B.
4: Ano?
1: Ginatistingan dyan ko sa ginuurong gabi una ba? Kaya ako pangutana, biba, kaya ang to ang Sir BB question karon, gusto ba ka mutubag?
4: Pwede, gusto.
1: Oh, sige. So nga nung late, pero before ka mutubag, bi, pwede nimo hinayan sa imuradyo kay di gid ka magkasinabot, bi. Nayo sa sakit ka sa dulungan, my God.
4: Wala,
1: okay na. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
4: Okay, right?
1: Dili man ba yung sakit yapon sa dalungkan, B? Agay. Naigam. Ay, naigam pa. Lang. Mahurot itong oras. Ani lang. Ha? Ay, ako mo na wag. Ang hinay sa ninyo mga radyo. Ha? Mahurot itong oras. Ani sige na tag hello. Kapoy kayog yun. Na. Si Jonna di Conlay at si Zon Basiwa. Sige siya katawa. Awa ka mo ha. Basta ako, na-realize na ako, may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na yung mga realization, sorry ha. para na ako, bibili, sudyod mo sa ligog barka. Ha? Hindi kita mag-eats, wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahay rako o nga nagkailami. Ako ba? May gabi. Okay na imong audio, di nasasaba. Tingog na. Hello?
4: Hello,
1: oh, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir BB question karong gabi una, sir. Sige, nganong late na doon imong ma-realize na pangit imuhang ex?
4: Nga na ito baga na bibilot.
1: Ha?
4: Nga na ito bago.
1: Oh, sige, unsa man.
4: Nga na makaingon siya pangit.
1: Ah.
4: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Ay, ang iyang mata wala pa'y katarat. Pero kay Ugay naman. Ano may mata ang katarat?
1: Ganon, kano sa lang dahil ni Turok ni ko ani, gawas ang katarak katong nagbuwag na?
4: Ito na katarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
1: Nahirapod. So, ma-realize sa ganyan ninyo nga pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, di ay pika ng panggawas o pangsulod?
4: Para sa ko, bilirin na siya pangit kay
1: Bugabi ang panahon sila nagubabisan niyo. Oo. Bito, tinuod bito na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-lagi mong nagdayon.
4: Okay, para sa ko, diligyo ko yung nga pangitan kay puro matagihin mo sa ginoo nga puro guwapo.
1: Tinuod yun na siya. Pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga, hala, oy, kaluod, oy, pangit man na ito kong ex. Dili, oy.
4: Guwapo. Diligyo ko mamin. Ate pangit.
1: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imuha, ay gusugot, di ba?
4: Gwapo na ko, bibilog.
1: Oo. Ito po ta, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na ito, kagwapo, biyaan, gihapon ta. No, ha?
4: Kagwapo, bibilog, wag yapon na ninyo, kay puro raman na ilog-ilogan.
1: Ah, sige lang, bibilog, sa antos lang sa tagamay. Salamat si mong tawag, bibilog. Unya na po taod-taod, ha?
4: Bye-bye.
1: Bye-bye. Nanay. O, si Bibi Loves to si Orias. O. Basta kay maon na to siya. Anyway, Bibi, ato na siyang tiwasan na to ang Sir Bibi question. O niya, taod-taod kabalo ko nga daghan. So, kaayaw mong mga reaksyon, no? Si Jonah, o. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Sakit, no? Uyan, daghang kay kamu ba ya? Kamu ako wala ko ilabot ani ha? Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngayon bitaw, kanang manggawas gito tong pagkahinawayon gani, kanang gani wala na gid gani mo. Yan na aking mga barkada ba nga mo, ingon sa'yo mo, mga nung kuan, di wala mo kayo dapat. Di ba, yun naman siya kayo ingon nga barkada. Tapos, dili ka mang hinaya nga to, ikaw walo ka. Dili man siya gwapo. Dili man siya gwapa. So, dili ka siya kawalan sa imuha. Kali po mga barkada ninyo, sulsulirar apod gaayo. Usahay po, kaninyo mga barkada, gindi maayong impluensya sa inyo ha kay. Imbis nga makatabang, muduot. Labi na niya ako mga barkada? Charlang, pangit ko pero higugma ako, di jud ka magmahay. Disuyo. Si Jonah di kunlay Ate Zon Basiwa, oh. Di ba? O man kay mahimo kid ana joke kay palid bang gitso sa lain. Maskin pag wala dili ing anak ka kusog ang hangin, wala man untay bagyo pero nagbag-o siya. Nga na siya'y bago. Mga ingon na, good nga mga senaryo. Tony Boy, Ruswento.
2: Thank you!
1: May gabi din ha sa imuha. Walay pangit, baby. Kaya ang pangit ka ng maot o batasan mauna. Pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Unadayin ko kasabot siyang giingon. Ay nako, B. Unya sa pagbalik na to taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir BB question, abrihan na to ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako sa nang isibog-sibog gamay. Hindi eh! Ako na, ha? Ay hindi, pabaliktad. Wait lang. Ah, sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon. Bitaw, Bioy. Nagyapon mga kabalo jug ko nga daghan jug kay mga reaction din ha karon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa putahe sa gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like ug mag-share sa to ang mga XFM Facebook pages gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Oh, programa nato ni ha. Oh. Kunya ko mangutana mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ra gyud ang naginusarang anak sa liki nga kawayan. Ang iyong Disney Princess Bisaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Aba. May mga ingon anak no. Cinderella po ang ato official Facebook page once again 101.7 XFM Bukidnon. And of course live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata, sa itik, walay pangit. Wala man. Wadyog ko makiglalis. Wala man gid sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Walagay pangit sa tua.
0: Paunhanay, ragod mong siko ang gulong.
1: Paunhanay, ragod mong ginaway good. Kung makauna ka, maayo. Kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan namang yun ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na dili ta manghinaway sa mga physical nga kuan ha nga kaning naong kay nganuman, kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit o wala gyud pangit gyud sa tua. Puro gyud ta gwapo o gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa. No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo, kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas kaya itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta good no nga. Sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon o niya taon-taon itong paghihisgutan ha. Ayaw mo pang hawa din ha. Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo o Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay magpulaw tanin yun niya. Sa itong official number, pwede na mong manawag o niya taon-taon. 0975-474-9153. Mabalik taon-taon na nga ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: Voice Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Remix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong likot. Matadungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, hindi ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako rin sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higiraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jug kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: FM. Oras, alas G's sa gabi.
2: Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
10: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sir?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani-ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugok sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X92.

0: Balik na sa itong programa, Krong Gabi Una, ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Ako, B, kung ikaw mahilig magpulaw, o niya, need mo o kape nga, kanang isugid kayo nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamanit. No, sa mga bibi nato din hanga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store nationwide. Available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy. Also available po siya sa Generica nationwide. O kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede po nga mag-adto ka sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzaron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak ko na, man sa rin di ay ninyo, tas wala ka naka-remember, niya giaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet og happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon saya haog. Happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, aw. Sige, di na lang ko siguro maglangay, no? Ato na lang yung tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession, the live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang survey the question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ania na po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG.

0: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
2: Kini nyawa haslang jiwa agi.
1: Violence.
3: Saksi buah, Apri suka. Aga.
1: Sexual. Horror.
4: Sino yang kasamamu?
1: Ong droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Paspasa sa oras, oy. Nagdagan mo ko ng RSP. The time is like moving forward. So, wala kita yung mahimo ang oras. Maski pag-unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya pwede na ito ipahunong unta ang oras. Wala, binagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, oy. Dili man, oy. Wala man, oy. Dili man kinato na siya mapastop ang time.
7: Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatod-usab ka na ito sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante gyud nga ito ang

0: Plus herbal soap. Makapawala, legit jud na siya, B. Makapawala sa mga baho-baho sa imong kalawasan. Makapalit ka ani sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan! Ang iyong kagahapon. At ngayon, pwede pa? Ana si Ma'am Jonna di Kunlay Atizon Basiwa. Mao nang ang uban nga muingon nga pangit ang ex if magbulag na kay dili naman malimtan ang mga kagahapon. O tamis ng mga pahiyom og sweet nga mga kagabhion. Bagon bi? Ana di ay na siya Juna. Kung naay laundry shop nga pwede ninyong palabhan tong mga sanina nga na ay mga nabilin nga bakas ng kagahapon, pwede. Pero wala eh, maski nun sa ni mo ugkoso sa imuang sanina para mawala lang unta tong mga haplos ng kanyang pagmamahal. Wala mang ganda yung mahimo. Tawag na mo ha, 0975-474-9153. Kung nonsense ka ka-istorya karong gabi una, ayaw kong tawagi, ay kung surang-surang gisapot ko. Okay? Magsabot tadaan. Kung naa kay gusto i-confess nya naa kay mga gustong panaw, naa kay mga gustong ipampanawagan din ha. Oh, naa kay sala unya gusto nimong i-i tawagan siya, hindi di mo siya makontak kay gi-block kaniya. Sure jud kong naminaw siya sa to ang programa karong gabi una. Hello, may gabi.
1: Yeah.
0: Yes po.
1: Hey. Hey.
0: Madungog tika sir. Yes, go ahead po. Yes sir, unsa man ako ang mahimo para sa imorong gabi una? Sige po, go ahead. Yes po. Pwedeng-pwede gid kaayo.
1: Hindi. Ako din ni kita di kong queens mga mahimo uyab sa
0: ko.
1: Kaya number na ako, 0970-292-1261. Hello?
0: Padayon po, naminor ako. Padayon po.
1: Sige, moro to, auto number na ako, hindi.
0: Sir, padayon lang sir, na naminor ko sa risay mo, sir. Mahiba ba? Mahiba ba? Nag... Naminaw mangud ko. Di lang ko, di ko musabat kay. Umusabat ko, di gina madungganan yung mga number sa Airy, no? Kasag kaayo. O, basta kay naminaw, radyo ko sa inyo ha. Kung tanaw ninyo ang morgo na magiging naminaw. Naminaw lang yung gihapon ko. Ang tawag na mo ha, again, 0975-474-9153. Aray ha. Sakitan pa di ay kaday. Oy, basig na amoy mga tinaguan din ha ang mga kasakit sa kinabuhi ha. Pwede rin kayo na siya sa to ang programa. O, kung halimbawa nga nangita agad mong mga maayuhon, o pa muna nga halin niya, gadali na mo. Sulti lang mo kay, pwede rin ko na yung tawagan. Again, 0975-474-9153. Kung di mo ganahan manawag, okay na punsa ko, matuog na lang ko. Ay, anak, good. Ikabalo, jukong ipangkapoy, gin mo rin haakaroon. Kaya siyempre tayong pahuwa yung magiging karoon. Pero magsaba-saba kita. Hello po, mayang gabi.
1: Hello, DJ. Mayang gabi.
0: Mayang gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Si Kevin Bordang.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Taga Boysan, Cebu City.
0: Murang first time di ka na dungog. Biba, tama ba ko?
1: Yes, DJ. First Oy. Time yun.
0: Ay lang ko tawagang DJ, kaya di ko DJ. Kwan lang. Cindy lang.
1: Okay.
0: Sige. Unsa man ako ang maalagad sa imuharong gabi una, B?
1: Kwan, maulaw man ka.
0: Ayaw, si sir. Maulaw-ulaw. Hindi, maulaw-ulaw. Kay nana ka din haaon niya. Buhian pa nato ni.
1: Deep out lang. Mag-share on tayo confession o problem.
0: Pwede gid ko ayo. Go ahead. Pausa mani mga nakapagbagabag sa imuhang damdamin karon, sir.
1: Kanang kuan. sa

0: Pwede ready, pwede na Miss Cindy nga layon ko lang ang pangalan sa person.
1: Oo naman, dili man necessary nga imo haging isulti dili ang pangalan kay basi masakpan ta.
0: Kuan, Miss Cindy.
1: Ah sige pa.
0: Na ako'y nauya ba nga nag kunya hangtod karon kay kanang ito napagyapon siya sa ako ang huna-huna bisa kanang wala nami ba?
1: Apo.
0: Kay tungod man sa mga challenges sa kinabuhi mo nang nagkalagyo mi or nagkabulag mi.
1: Tapos?
0: Hello?
1: Napakadali, naminaw ko sa ibu po. Nawala isa. What's wrong with our... Basta nakuha na ako sa yung story ni Igon siya nga naado siya na uyab. Siguro mag-ex na sila no. Nga ka nang hangtod ka ron kay siya gido gihapon ang sulod sa yung dughon. Kita kaya? Napa baka ta sa sulod sa yung dughan? Naaalala pa kaya niya yung aming mga kagahapon? Wala naman siguro uwe. Wala na pag-asa uwe. Tawagi ko balik bihan na putulgid ka. Oh, tabi. Hello, my gabi. Hello po. Hello. Hello, my gabi. Kinsa ni po? Good evening po. Kinsa ni palihog?
2: Joel.
1: Joel, ayun lang sa radyo Paminaw ha. Dali lang, ka sa cellphone Paminaw, Joel.
2: Okay, na ako yung signal yes, Baby Cindy.
1: Madungog tika, pero dali ka sa ko Paminaw. Ayaw Paminaw sa radyo. Okay lang? Sir! Lord Tabang. Sa mga ganahan mo, sabi sa kakanamba, halimbawa lang, manawag mo ha. Ayun ang Paminaw sa radyo, kay di kita ninyo magkasinabot. Dili mo Paminaw sa to ang cellphone, kay para from there, mas magkasinabot yun ta, magka-istoryahan na ito, magka-interact ta. Kay kung sa radyo mo Paminaw, delayed mang good na din ha. So ang may tabuan, yung mag-adjust ta sa usag-usa. Na, lusod kayo, mahurot ato ang oras sa sigir, tag hello, hello. Hello, may gabi eh. Hello po. Hello po.
3: Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi. Kinsa ni paliho?
3: Hello?
1: Hello, madungog ko ni mo?
3: Madungog ko ni mo. Hindi?
1: Oh, madungog. Kinsa ni paliho?
3: Yes, hello.
1: Oh, kinsa ni? Hello? Amen.
3: Christian.
1: Christian! Madungog. Ang ano mga laagan man kay mo? Christian, madungog ko ni mo, Christian. Hello? Lord! Patawan. Ako sa ni i-restart among cellphone. Uy, kaya ba si ako ang nai-problema din hi. Kanang, hangyot lang ko sa mga matawag taod-taod ha. Hangyot lang ko sa inyo, habi. Kung manawag gani mo sa kung ayaw mo sa Radyo Paminaw, kay delete kaayo na din ha. Sa cellphone lang tanin nyo mag-ano ha. O sa cellphone lang mo Paminaw, kay para magkasinaabutin ninyo. Mabalik na taod-taod pag humanpo sa pipila kang mga pahinom doon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumangkod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, dunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ug gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan ang magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stone! Tagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gold user atong paminawon.
1: Si Jejong Galawiyo, taga-anak mong Surandabaw din. Pero kung kriyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabihin yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami na tulog na kayo po, kung ihi, o kira kayo. Pero wala kong kriyatin, 94 na lang kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na ako sa Yes to Health. Tibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Damigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan nami gin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Gold.
1: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung basa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kotokoto. Salamat ganing ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kungsay, magsigong duka ko sa klase. Digyuday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress ako na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Ang pakusog.
6: Turbo.
7: Ang pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santa Claus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Oras, alas 11 sa gabi.
0: Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
17: Mga katropa,

0: relasyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Hala, sorry! Adugay, balik inyo ang chismosa nga Marites nga Cinderella. Sorry kaayo, ha? Anyway, me, ang ato ang programa gihapong putahay sa gabi inyo makauban hangtod alas 11. Imagine, we only have few minutes left and I do apologize for coming in so late. I'm... very confidential reason. Pero bito, biyo sa mga laminaw gihapong karoon sa itong programa, ha? I know nga nag-enjoy kayo mo sa mga musika nga atong giplay sa inyo, ha? And I'm sure nga nadungog ninyo sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Thank you so much.
2: Thank you!
1: No, magpasalamat yung ko sa inyo sa inyong pagsuporta sa ito ang programa na inyohang makauban gihapon po ng inyohang liki nga Disney Princess, Liki On. Maayong gabi kang Jelta Goodta. Maayong gabi na si mo si Osher Oksaim. Maayong gabi. Medyo pasensya siya kayo kung dili na ako maano. Ma-pronounce o maayong inyong mga pangalan. So, luagin ko. No? Monski, maayong gabi din ha sa ibu ha. Si Tony Boy Reswento, maayong gabi ipod.
2: Thank you!
1: Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, maayong gabi ipod kang Glenn Tumakin. Watching live from Cordova, Cebu.
2: Thank you.
1: Salamat kaayo biha. Thank you po. Ibang gabi kang banit lang ako. Pwede pa request ng song na God Gave Me You. Papatulog lang si Emor Di Aini from Davao City, Maao. Ibang gabi idiha.
2: Thank you.
1: Salamat sa imo. Paning kamutan nato ang atong mapli ang imuhang favorite song. God Gave Me You daw. Ako sa yung ibutang daan kaya pasigun niya magluod ni God Gave Me You. Hiramon sa nako ni imong kuan, ha? Ako sa nang ilis na ng imong isa ka kanta diri kay nag-request ng bebe. Bitaw oy kung unsa magikalingawan ninyo din ha karon ug sa mga nag-duty paghihapon karon ug unya pang kadlawon mag-out may gabi din ha sa inyong tanan. Hopefully nga malampasan ninyo ang inyong kagabion nga wa gid mo magduka may tag nakatulog mo maayo ka ganina no kay lisod na kaayo nga kulang-kulang ang inyong tulog tapos overnight day mo or panggabi inyo ang trabaho na ko bi pertigyong kapuyaan ang ingon ana kana kung lami kay matulog. Oh, labi na sa mga security guards nga nagatrabaho ing arong orasa. Nako bi paningkamot bi nga nagmatagi hapon ha kay basig unya pagmata nimo gikawat na siya. Ha, mata kabaluan na. Request ko kantang Angels Brought Me Here. Sige paningkamutan nato. Hello, may gabi po. Hello po, maayong gabi.
3: Oh, hello.
1: Maayong gabi, Chichi. Maayong gabi, Ipog. Eh, asa man ka karun? Uy, nga nung saba man kay imuhang background, di ha?
3: Wala, naglupat. Aeroplano. Bitaw, nagkuhan, Chichi. Grooving-grooving ba?
1: Ano, nag-grooving ka karun?
3: Oo.
1: Ah, unsa'y trabaho ni mo, security guard, ikaw?
3: Ayaw, di ko na security guard. Pati, mana?
1: Ay, dili mo yung... Dili mo yung ano?
3: Bitaw, yung kakarang... Nako di sa kuhan. Kichi, sinbi sa Bulapo sa airbase.
1: I see. So, sa mali ka rin, murag, feeling na ako hangin man kaaya, naglupad, gindi ay ka.
3: Lupad yun, nahinay ragot.
1: Oh,
3: hinahinay ba?
1: Hinahinay ha, okay. Abinakog wakwak.
3: Sibiskan, hinahinay.
1: Napawong. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una, B.
3: Katungkuan ba? Sato yung kuan
1: ganina. Amo tubag ka adto to answer BB question.
3: Tubag ko ato.
1: O pwede ka ayo katong nganong late na daw nimong ma-realize nga pangit ang imuhang ex.
3: Pangit ako. Dili pwede ka nang dili pangit, iwan pangit DJ.
1: Wala may pangit. Wala may pangit, di ba?
3: 15 lang yun siya.
1: Ha?
3: Bata pa ba? 15 pa ba? 15 na. Makakmon siya na ako.
1: Oh!
3: 16 na siya. 15 pa dahil mag-birthday.
1: So, pila may edad ni mo nga nagkauyab mo adto niya?
3: Kuha, 34.
1: Tapos 15 pa siya atong
3: panahon. Oo, 15. Hindi mo siya masakuan. Hindi siya maklaro nga kuhan ba, 15 kay. Kakuon mong doon siya nga babae ka na kuhan ba. Pero naisuraan yun siya.

0: Mga tama. Kailan nga 15, before ako nakabaw, mag-birthday niya niya. Dana yung zone, 15 pa dahil ka nga. Ay, 16 na dahil ka, 15 pa man ka.
1: So, mali, mali lugar, ikaw ang nakigbulag sa iya, ha?
0: Ah, wala na ko nagkuhan, wala na ko na paramdam na lang.
1: Oh.
0: Wala kami pa.
1: So, technically speaking, wala may proper nga closure, anak.
0: Oh, wala may proper closure. Wala naman kong nagparamdam niya.
1: Ay, pila ka tuig naman mong bulag daw.
0: Ay, para may DJ, may kwan, tatropang hindi ko asami ka ng mga 7 months.
1: 7 months, pero pila naman mo katuig na nagbulag?
0: Ana, 1 year ka pina.
1: Pero fresh paghihapon, sakit pa paghihapon sa dughan?
0: Oo, okay. Naman niya, na, ang yung picture, naman niya pun siya sa ako. Naman din pirmis, dadala sa akong motor.
1: So love, gihapon ni mo.
0: Yung may bro, hindi na tayo.
1: Ano, usaman ang iyang imong rason ka, tungod lang kay namakak siya sa iyang edad sa imo, ha, anak?
0: Hindi, nag-sag na akong DJ. Kung ano, bata pa ba niya? Bustok pa kayo ba?
1: Eh kung love ni mo, dapat hulato na lang ni mo eh.
0: Ah, karoon naman na, para man siya, 18 on, pero man na, dadami siya, bintan.
1: So dili nakagusto kay na damage na.
0: Ay
1: kaugid ha.
0: Ani, ditaw di kay isam sa taong gibuhagan kay ay wagi mo na prepare pero wala na ko na paramdam kay wala gi materialistic.
1: Kana lang. Wala gi tinay mo ana. Pagka materialistic kinahanglan ba mo provide gid ka ana.
0: Alright babe. Ah, liman ka babe, nya ko sige mo nagrelyo, minom.
1: Na.
0: Mo mo ko ana.
1: Ngita na lang kaglain ni ko, bebe.
0: Ha?
1: Ngita na lang kaglain po, hon, kung na'y maabot.
0: Ngita, kung naasad, siguro mapare na lang ko, ano eh.
1: Oh, dili, uy, naagin na siya para sa iwa. Siguro dili pa lang gini mo panahon.
0: Ang meeting ka itong pag last January.
1: Asa?
0: Doon ko sa 7-11, diya.
1: Asa nga si...
0: Itagad ka sa guard.
1: Asa nga si Bin-Ilibin?
0: Yago, yeah, Dasbang.
1: At
0: bang? Sa mong station.
1: Asa nga station?
0: Yeah, sa 8.1.
1: Cebu?
0: Oo, oh, Cebu. Isunpun.
1: Wala mangko sa Cebu.
0: Asa mo dahi ka?
1: Tagabukid nun, manggog ko.
0: Tagabukid nun. Dahi ka, pare-pare na bubog tingog.
1: Ah, si, pare may tingog ni Chinita?
0: Oo, oh, pare-pare yung tingog.
1: Si Chinita. Oh, si Chinita to yung mong nakita.
0: Chinita na ito.
1: Oh.
0: Okay,
1: Nami kalahian ni Chinita. Si Chinita, tangkaroon, tangkad gin si Chinita. Ako kay putut.
0: Putut, dahi ka niya eh.
1: Putut kay ko.
0: Putut niya yun.
1: Basta putut. Salamat kay Biha. Pag-amping din ha.
0: Okay, oh. Shout out lang ko, B.
1: Sige po.
0: Naminaw ka ron.
1: Go ahead.
0: Wala mo kuya ko ah. Shout out na lang ko nila. Shout out ko sa mga chinitang mga cute. Chappy-chappy nga cute ba? Bahala nag...
1: Balagway imo.
0: Cute yung payo. Okay na kayo na. Okay.
1: Salamat kayo, baby. Amping.
0: Sige, thank you.
1: You're welcome. Abigin ako. Nagtinga ako, naglupad. Giday siya. Ipatukar ba siya madunggan, badungog diri. Sabi ni kamutan na to, ha? Sige. Karong pamumunuhag, muuli na ko. Ha? Abugid ha, mga buyagong yung kaimo, ha? Hello daw kay Mama Lorna. Okay, papa na ako. Oops, ako ang uyuan diha sa Danao. Silang Tio Roger, may gabi din haa sa inyo ha. Si Brick Stanley, ano siya? Ayaw nagpari basing si ayaw po. Unsa daw lasa ng Ilocos empanada. I don't know. I haven't tried and I'm not really a fan. So, ikaw na lang, sir. Pangita na lang paagi nga makatilaw ka ato, sir. Okay. Okay. Ako mang good, sir. I can make my own empanada. Mayang gabi, Cyril J. Dumayaka Sagin. Thank you! Salamat ka, Ivy, ha? O, sa inyong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. Bito, oy. So, Ivy, bagun lang na ito ni Manluod ni. Hello!
2: Hello,
1: mayang gabi. Mayang gabi, po. Kinsa ni Palihog?
2: Si Rix.
1: Po, po?
2: Si Rix.
1: Rix, pwede niyo mo hinayan imo radyo?
2: Ngayon, may mong radyo ngayon.
1: No? Madungog manggunti ka, madungog manggun ako akong tingog, so murag mag-feedback siya ba? Nailang palihog. Oh, dungog kayo. Dungog yung kainako. Ah, pahinay lang. Kaya namarag, okay na. Ay, nako. Yung lang tayo maging ana, unta. Ano? Mu-out na ba yung ako niya? Gitubag, giti ka. Tapos yung muro kong gibabaan. Pag-goodbye, pod. Ba? Muna'y importante gitbi nga naagi proper nga closure pod. Kaya sakitan pod taan na galit na mong pangawa. Sama, gugu, ay. Inyuhan na niya akong bracelet, oh. Sama, gu. Nga ni, di ay, dili na ko mag-bracelet, ani, oy. Mahal ba yak kay ni? Kailan mo ani nga bracelet? I know for sure sa mga nagsuot ani nga, sa mga naiinguna ani nga bracelet, kailan gid mo ani. And this is very expensive. Expired na siguro ni ay. Murag katong lumay. Okay, nasamad yung kuay. Tabago na to ni ha. Hello, may gabi po.
3: Hello?
1: Yes po.
3: Hello po.
1: May gabi eh. Kinsa ni palihog?
3: Hello.
1: Hello, may gabi
3: eh. Hello po.
1: Hello, may gabi eh. Kinsa ni?
3: Bebe.
1: Po, kinsa ganit ni palihog?
3: Bebe.
1: Di ba rin maminaw o eh? Sorry, palungo na lang yun ako. Halisod po kayong sikog. Hello, hello. Maminaw na ako. Magandang gabi po mula po sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, Eman Pijares.
4: Thank you!
1: Double B! Double B!
5: Kung kihinayan, okay, kaya naglanok-lanok.
1: Ay! Anong karoon pa ka nagparamdam? Asak.
5: Oh, may gabi. Nanyo, diyan na ang panan. Mga katropa.
1: Kani, bago tayo kabuhian. O, buhian na yun ha. Pangutan noon sa tika. Naay,
5: oh, saman,
1: naay uban din hiya double B nga. Kanang late na nilang ma-realize nga pangit ilahang ex. Karang nang buwag na sila.
5: Oh.
1: Double B. Sa imuhang opinion, legit dele.
5: Ha?
1: Legit baka na?
5: Sa ako ang opinion?
1: Hmm.
5: Kaya ang mga gwapa, wala kong mga ex-bibi.
1: Oh.
5: Playset kayo ba? Playset kayo. Oh.
1: Wala
5: mga gwapa, so far ha, kung mga wala man, hindi man sa ingon na kuan, pero mga gwapa man, nagyapon akong mga ex-karot.
1: Lupigan to, boy. Pero nai-uban double B, nai-uban nga. Usually, it's because of the bitterness ba nga. May gano'n sila ba nga, kaya napangit magigit akong ex.
5: Ay, o na, magigit sila, magigit na malikayan. Kaya, siyempre, kanang buta kita sa una. Pag human, nangadiskubrihan, karon nga, wala na mo, dili na mo connected sa isa't isa. So, makita na ninyo man ang mga diferensya ninyong duha. So, may na, kayo nga sila nga pangit, gidiay.
1: Pero dili ka na siya ibig sabihin nga pangit siya on the outside or pangit siya on the inside. Siguro pangit lang siya, kaya wala na magiging mo magdayon.
5: Oo, oh, anagot. Anagot. Dili ka siya ingin nga. What? Pero sa ako ang lakto nga pagkasulti, mga gwapa man ako mga ex.
1: Ala oy. So wala po ka nakaingon si mong kaugalingon nga gilumay ka sa imuhang ex sa una.
5: Gilumay? Wala po.
1: Grabe, kaswerte ka din si Double Hair, si Double Revive.
5: Wala yun, kanang ambot lang po nila, gilumay ko nila, nara sila rin nakabalo.
1: Takabalo, basta yung pagtabok ni mo sa pikas ng bukid. Namala, rapod.
5: Mo gani, no?
1: Karala, siguro.
5: Ako lang tambag sa mga manglumaya ito yun, ayaw mo. Ayaw mo salik o glumaya, salik iponin nyo na inyong kakayahan din, ha?
1: Oy! Bito, pod.
5: Sarot kayo, no? Pero,
1: pero ang dugan ano nung magabuto-buto. Aha, mangta.
5: Dili na, gabiyahe ko, baby.
1: Aga, pauli pa kag malay-blay?
5: Oh, pauli na kong balay-balay. I just want to partially announce that our letter, the letter nga gipasa ni manager, ato nang na-endorse, and glory to God, na yung mga positive kuwan.
1: Magchika taan.
5: Ang mga timailhan ba ng mga positive response?
1: Ay, kalabiyado. Sige lang
5: po. Nanami sa planning karon kung unsaon na mo.
1: Pag-uusapan natin yan sa isang masinsinang ano.
5: So,
1: excited, oh, excited na kaayo.
5: Happy birthday, XFM.
1: Ay, excited na kaayo tanong karong March 25 sa Malagok Gymnasium. Magtapok-tapok tanong yung tupuhon-puhon together with El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang ako i-announce ang maayong balita. For now, i-discreet usap nato siya pero pag once finalized na makabalo ka mo, ganun ang pinakaunang makabalo ano, me.
5: Yes! Oo. Oh. Oh. Pero, kwan na, kanang okay na to, katong kwan.
1: Loy. Aloy? Salamat ka, ayo Double B, and hopefully nga dugay-dugay na ka on duty ba?
5: Mu-out naman ka, so we will talk it later.
1: Yes, later. Amping di ha! Kaniyang radyo ba? Isa po ni iyang radyo. Kaniyang multicab. Multicab ni Double B, haskang kusuga yun po ani. Iya ha, mga musika dito, ay magtingog na ganita, haskang kusuga. May gani, kay buutang kikihinayan. Bitaw. Hoy, Eman Pihares, kung nang patilawa ko anang inyuhang tuna din ha, Abi, kay inaabi ako sa Johnson this coming Tuesday. Patilawa po ko ninyo anang mga labi kay ninyo ng mga tuna din ha, sa Johnson po hoy ha. Kita kids, mga taga Johnson. Oh, i-announce. Na ako din ha by Tuesday and Miyerkules to attend a very special event of my bestie. As usual, bisita sa kasal. Pero bibitaw, wala namang kita igong oras. So thank you guys sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Maguyog-guyog din ninyo ugma. Ugma, as in ugma gyud. Sa toang programang putahe sa gabi for XFM Mindanao stations only ha. Ang mga naasa Cebu, starting tomorrow up until the next day. Ang inyong makauban po is si DJ Reyna Chinita. Dari po sa XFM Mindanao. Ang kaupan ninyo ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po. Yes! Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess nga makauban ninyo sa matag kagabhion. Yes! Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi. XFM.

0: May muntag de kaninyo. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
0: Mga katropa, may muntag sa to mga kikilag, mga kaisulay, kaya kapamino karoon rin sa to ang istasyon. Siyempre, ang XFM 95.9 General Saro City. May muntag sa to mga katropa nga napulaw kagabi sa atang-atang niya ng mga panghitabo. Diya sa Senado!
1: Good morning!
0: Parte ka grabiha, Chip, kasi ako, apil kong pulaw in town, hay, pastilan.
1: Good morning!
0: Ay, buntag ha, good morning! Aras 4:23 na mag-initawan itong oras, mga katropa. Welcome sa itong pagpanaguban sa itong programa. Tulumanon, kiniang Exciting Pilipinas. O ba ninyo karong buntaga? Walay lang, katropang Ruel Dumantay. Muhatong kanyang mga balita, mga impormasyon. Siyempre, mga katropa, kutob kita alas 5:30 this morning.
1: Good morning!
0: Kumusta nga ito, mga katropa niya? Pinatunta nga nakita kanunay sa mga panglawas. Doon yun mga panghitabo. Mga katropa, maningkamot kita katua. Aron di kita mabutang sa alanganin. Siyempre, dapat ampo kita mga katropa na mahupay na. Maundang ning kagubot o malamdagan ni ato mga opisyal sa gobyerno. Nga dili gyud maayo mga katropa ang gubot. Nga naman, apektado ang mga katawhan.
1: Good morning!
0: Rabiha. Morabag-karabang ito mga opisyal sa gobyerno, labing ba sa national government, morabag di manginano sa ito ang mga pobre. Morabag ka nagpasagdan lang ito mga katropa, mas ginahan man sila magkagubot na yung taon. Salawa ko niyong Senado ng hitabo kagabi eh. Ah, napay gustong mo attempt, musulod, nag-drill-drill pa. Gikay ko nga mga sakop sa NBI pero gidenay ni Director Matibag. Lagi-lagi kung gusto laging kanamang hitabo nga dakpon. Ah, si Ronald, si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Good morning!
0: Pero wama, nagkandibao yung taon eh.
2: Hello!
0: Problema magundato niini mga katropa na ay gray area sa ito ang balaod nun. Doon ay nag-aingon nga pwede ra. Dakpon si Senador Bato de la Rosa. Nga di na muagi og local court nga warrant.
1: Good morning!
0: Ay nako, sana ba na yung tawar eh.
1: Good morning!
0: Pero og sa ICC po niyo mo pangutanon, nakadepende sa nasod. Kung ilang nga itugyan mga katropa, ang maong nga gikaingong adunay warrant of arrest sa ICC. Kung makita ang gini mo, magdepende sa nasod. Kaya adunay mga pipila ka nasod mga katropa nga wag yun yung tawang katuman sa ICC. Diba? Isang kinsa mo siguro ka naman, ipadaplay na ito kung unsa may naari. Ikaw nga Pilipino, kung taralon man lang ka, dapat na rin sa tuwang, sa tuwang nasod mismo. Diba, kita manggani, ang gobyerno manggani na ito, dati mga katropa ko inyo mahinumduman. Na manggani makasuhan dahil sa daing nasod ng mga OFW, maningkamot manggani ito nga ipauli na. Kaya dili na ito gusto mga katropa, nga dila sila hukman sa daing nasod ng korte. Ya, kita noon, kaning administrasyon na ni Morabag, itugyan naman noon ang mga Pilipino sa laing korte.
1: Good morning!
0: Sige lang, wapit tayo mabuhat niya. Kailangan mo yung liderato. Oh, pero kita nag-ampo lang yung kanunay nga di yun madugangan pa ang tensyon o di magkagubot mga katropa.
1: Good morning!
0: Kaya perting lisura, perting paita sa itong kahintang ang itong ekonomiya. Grabe na kayo kaproblemado sa itong inflation rate. 7.2 itong Abril. Pila ka inflation rate na ito karong umaabot nga Mayo. Ayoy! Diba? Lisod doy! Ay, dako. O gani karon, wala nang ginintawang kung gakaog ka noon kay mahal ng bugas.
1: Good morning!
0: Kung pwede lang, gulay-gulay ta mga katropa. Gulay-gulay. Mas barato man ang kilos manok ron.
1: Good morning!
0: Manok manok, nasa takay, pero isda po chip, pero tipo bahala sa isda chip sa namin taon.
1: Good morning!
0: Pero nag-arang-arang gamay, nagbarato gamay, kay bubo ba ng precious diesel. Pero katong paborito na itong mga ipit nga mapalit na ito, usahay 70-80 kilo, awa naman tayo makita.
1: Good morning!
0: Ang matambaka, kung tawagon na itong tulay mga katropa, resto ang area. Perte namang mahala po.
1: Good morning!
0: Alay man ka muabot ng 300 ang kilos tulay, naunsa naman tawa na.
2: Kaloka!
0: Kita ninyo na mga katropa. Yun na ang epekto din sa tuwa mga kaigilaan. Welcome ha sa to mga kaigsunan kanina tulubanan. Hato ka rin Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, Santo Herbal Oil. Kaoban na ito na yung Santo Vitamin C.
1: Good morning!
0: Ay bunta, good morning diya ka rin yung tanahan. Mga katropa, paminaw ka mo kay siyempre na magintay kagulanan ka ron. Di ba kita malikayan? Nga mabalaka kita sa dihang makita nato ang tensyon o kagubot sa ato mga institusyon. Sama lagi sa naitabo kagabi mga katropa Senado. So isip mga lungsuranon, mga ordinaryong taong Pilipino nga nagtanaw o naminaw. Ang maong mga eksena makahatag yung kalibog o kabugat sa dugan. Apad sa atong pagmata mga katropa karong buntaga pahinumduman na ito kamo. Nga ang atong kaugalingon nga ang tinuog na kaligon mga katropa. Sa usa ka nasod o sa usa ka tawo, wala nagdepende sa kasama sa palibot. Kundili sa katinaw sa atong baruganan o kalinaw sa atong kasing-kasing. Ang kagubot sa politika mga katropa o sa pagdumala o sa kanakapagsulay sa ato ang pagpailog o pagsabot. Samtang naglihok ang mga panghitabo, usahay dili nato makontrolar ang ato mahimo mao ang pagpabilin. Nga mambinantayon apan kalmado lamang kita. Dari nato itugot nga ang kasuko nga atong nakita sa telebisyon o nadungog sa mga radyo, sa mga balita, social media. Mao ka rin mudiktar sa dagan sa atong adlaw. Kaya ang krisis sa pagkasalig ng mga sulbal namang na kung kita mismo magsugod sa paghupot o paglaom nga ang kamatuoran o kustisya. Kanunay gilgambu patigbabaw sa katapusan. Mora nining buntaga. Atong abumahon ang kalinaw sa ato ang panimalay o trabahoan. Ang kasama sa Senado, kasama din sa Nasyonal. Labin pa sa Senado nga naitabo kagabi, mga katropa. Nagsilbi ka ng pahinumdom ka nato, nga gikinahanglan nato ang dugang mga panaghiusa. Pagpaubos sa ato ang katilingban. Imbis nga madala kita sa dagan sa pagkabahinbahin, piliun nato dapat mga katropa nga mahimong ligon sa rason. Mahibong tingog sa rason o kaligon mga katropa. Kaya ang matag krisis, kabalubabo nga muagi sa ato ang nasod. Bisan unsa pa kada kangitgit sa mga diskusyon. O sa kada ka-oportunidad aron nga mas mapalikon ang atong determinasyon. Nga bubarog alang sa unsa man ang husto mga katropa. Ato lang nagtawa ng mga panghitabo karon. Isip o sa katao, isip lungsuranon mga kagilaan. Para ginatong ginasulti, kadili nato pwedeng ibaligya ang ato mga boto. Kaya makaboto ta mga katropa ka ng mga tao nga wag din tao ipakialam sa kalibutan. Napay mga kawatan kay mga dagko. Unsa mang kagubot mga katropa, hinumdumi ang adlaw musidlak yapon. Ang mga pulong nga gibaylo ay agabi, temporaryo lamang na. Kada ito nadunggan nga mga speeches, mga kabalaka sa itong mga senador. Parang atong biti, isip mga Pilipino ang pagka malahutayon o ang pagtuo nato sa alabaw ang makagigahom. Ay nga naman, kung ano magpabiling nga dilik matarog. Kung puno sa kasamok, mga katropa, ang atong palibot, pangitaan, kahilom sa pag-ampo o pamalandong. Ayaw ang tao, itugot, gumawala ang imong focus sa imong mga damgo o obligasyon tungod lamang sa kagubot nga na sa gawa sa imong pultahan. Mora nga magmatkon kita, magbantay kita, maningkamon kita sa tuwa, di ta magsalig nining kagubot sa gobyerno, kay murag di mantag gustong tabangan. Parteng daghan ang problema sa Pilipinas, binutanawang mga opisyalis. Giuna ang pamulitika! Ay, nako. Para karong adlawa, padayon sa imo ang buluhaton. Nga adunay kaisog o katinaw sa unahuna. Isalig nato sa kahitasan mga katropa ang atong kaugmaon sa atong nasod o ang pagmando sa atong mga leader. Ang atong kontribusyon sa paghimog mas maayong komunidad magsugod ka na sa unsaon nato pagdumala sa atong kaugaligong emosyon o aksyon karong buntaga. Padayon sa pagservisyo, padayon sa paghigugma, padayon sa paglaom nga ang tanang kagubot adunay katapusan. Huwag ang kalinaw, mao'y kadunay nga mudaog.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.32 na magkinitawa na itong oras mga kaigilan. Ato na katuang karoon ang atong mga balita karoon sa ato mga headlines. Sa dunay planong manggawas karong adlaw mga katropa hayag ug gilibihan kainit ang dagan sa panahon nga masinatian sa Jensen ug tibuok probinsya sa Rangkari karong adlaw. DOJ nagparimentar walay balaod ginagdiri sa gobyerno nga makikalayon sa ICC. Senator Bato miapila o peaceful action sa mga kaubanang PMAers. Salay pa po dato mga balita, Malacanang at Tukang Bato, Marcos Admin, nagpabiling nga patas. Ebidensya ba itong BP Sara? Appetizer pa lang. House prosecutors nagpreparar na sa detailed nga trial sa Senado. Libreng kolehiyo, gipalaptan pa sa Senado. TES grant. Mahimo na nga automatic alang sa mga sakop sa 4-piece. Siyempre mga balita nga dala sa itong mga patrollers. Mayor Lorie Ni Pacquiao full support sa edukasyon. Project PEPA para sa 4-piece students ginusan sa Jensan. Bagong protection center alang sa kababaihan ug kabataan giinaguran sa Alabel. Rescue Bata Operation gilunsad na. Mga balita nga dala po sa ito mga patroller, Mindanao-wide PBBM Gabay Scholarship Program gilunsad sa publiko. Motorista patay human mibangga sa pickup. Top 1 sa 2026 LET Conlet Examination. Wala nagdahong nga manguna sa examination. Kanhing pineriso sa droga, arestado na usab sa Baybas Operation sa Jensan. Tada nga mga balita, ito na pagkasayro ng detalye na ana, pero relax na sa kamudya, kaya rin sa ang lakad sa panahon. Atong karinyo sa Santone Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Pabinaw, kinauman nga magpabiling hayag o ginibayan kainit ang dagan sa panahon karong adlaw sa General Santa City, Tibuok, Provincia sa Rangkari. Ubos sa impluensya sa Eastern East, so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura pwedeng busaka sa 36 degrees Celsius sa unto. Din ang heat index, posibleng buabot sa level nga peligroso. Para magpabiling kitang hydrated, pinagi sa pag-inubog daghang tubig o likyan ang dugay nga pagpundo ililom sa adlaw gikan alas 10 sa buntag kuto alas 4 sa hapon. Sa pulumulok og tupi sa South Cotabato, mga katropa, mga sinati o samang init ka panahon sa buntag. At para doon ay mas taas ka posibilidad sa mga localized thunderstorms pagabot sa hapon o gabi. Ipahinumduman ang mga residente nga mag-amping sa kalit kahagurus ng hangin o magmatkon sa mga kilat samtang ang mga ulan. Makahataw kong kajut nga bugnaw o kahubay gikan sa tibuok adlaw nga kainit sa palibot. Ang adlaw nato musidla kalas 5.29 sa buntag. Musalo ka nila 6 sa kahapunon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ato mga kikilaag mga katropa na ito niya, kikilanglan ang atong paglihok, tining kalibutan na dapat nakabase lang yun yung taon sa matarong para pagabot sa kaulihan, dili kita magmahay-mahay. Song from James Brian Garay, written by Attorney Christian Joseph Acedo. A song called Mahay-Mahay mga katropa, parang may kaninyong tanan. Natunta nga, siyempre, kaling kantaha, inyong i-feel og sakto. Aron nga makahuna-huna ka mo, mga katropa, bago ka mo mubuhat o mga daotang mga butang. Dari si katropa, ang Roel Dumanday sa Exciting Pilipinas, dari sa XFM 95.9 Journal, Santa City. Katropa mo, exciting mo, balik pa kita. I love you!

0: Exciting!
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: XFM. Nagsige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi. Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to one na gyud ka. Doon na kiniglotathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
6: XFM.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn yun ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, miss.
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
16: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
17: A violation of Republic Act number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable. Gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Kung maminaw ka
0: sa XFM.
18: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon, og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ay ini ka atras pise, ah, may pay muligin.
19: X.
0: XFM.
19: FM.
18: Izay teng.
19: XFM.

0: Oras na ito, mga katropa. Uy, basta alas 4:46 na. May buntag na ka na yung taran, mga kaigilan. Siyempre sa ito, mga katropa, ang nagkapaminaw ka ron. Ah, relax na muli, ha? Eh, grabe ginintawa ng mga panghitabo kagabi. Murabag na kurat mang ginantanan. Kagahapon, gihatod ang, kumbaga, impeachment complaint batok kang BP Sara Duterte. Ang problema kay aduna po'y gikay ngono allegedly mga sakop sa NBI na gustong musulod sa Senado aron pagadakpon si Senator Bato de la Rosa.
1: XFM impeachment coverage.
0: Mabaga makahadlok kung unsa ba, huwag man takasabot na unsa may mga panghitabo diri. Pero sige lang, mga katropa ha, ato lang, ampo lang kita nga di yun magkagubot. Okay, basing unyag, mukalit o diglera itong Pangulong Marcelo na nabuang nagintani si Bako Palayo. Alas 4:47 na. Sige, ato na balikan o giskuto niya. Pero arisa mga katropa, salangin pa na itong mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Walay balaod nga nagpugong sa gobyerno sa pagpakigalayon sa International Criminal Court kon ICC. Kini ang nga gihugtan sa Department of Justice ni atong kagapong adlaw. Taliwala sa init nga issue sa arrest ng warrant batok ang Senator Ronald Bato de la Rosa. Subala ni Justice Spokesperson Polo Martinez. Ubos sa Republic Act 9851 ang Pilipinas adunay gahom sa pag-turnover o pagtugyan sa mga suspetsado ngadto sa haom nga International Court. Ipasabot ni Martinez na gawa sa extradition ang maong balaod nagtugot sa nasod nga isurrender ang bisang kinsa nga giakusahan o mga krimen batok sa katawan or crimes against humanity. Bisan pa ba rin giklaro sa DOJ nga nagpabilin silang prudent o mabinantayon sa antang gihulat na desisyon sa Supreme Court. May kinabutan sa mga petisyon nga gipasaka ni De La Rosa o sa pamilyang Duterte. Kahinunduman, nagawa sa kaso ni De La Rosa, nagpabilin usab nga pending sa Korte Suprema ang petisyon nilang Davao City Mayor Baste Duterte, Representative Paulo Duterte o Kitty Duterte, nga nagtinguha nga babagan ang gobyerno sa pagpakiguban sa ICC. Sa pagkakaroon, nagpabilin si De La Rosa ubos sa proteksyon sa Senado samtang ang ICC padayon nga nagkauhag sa pag-implementar sa warrant. Tungod sa gikaingong pagkalambigit dini sa kamatayon, dagag individual panahon sa drug war.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Grabe no? Nya kagapong adlawa, grabe nagkagubot in tawon oy. Oh, ang hitabo, gikaingong gustong musulod sa NBI na yung mga naka-uniformic NBI nakuhaan og video. Nya syempre mga katropa gipang barina ang katumpertahan nga kanabang nga dool gud sa ano? GSIS office pasulod sa Senado. Bauto mga katropa, niabot si Secretary John Mick Remulla sa DILG. Pero bago pa niabot, nagkabuto-buto na. Pero ilang findings, gikan sa USCAA, ang maong pagpabuto, nagpasalba, kaya aron nga siyempre maundang ang ginabungat niya itong gikaingon, allegedly, mga taga-NBI, pero kana nagitanan, gi-deny ni NBI Director Matibag. O kagapon ng adlaw, nagpagawas po ng mensahe ang Pangulo regarding lagi ni ining mga panghitabo. O kariya mga katropa, atong paminawon ang mensahe sa ito ang Presidente.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko, sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano. At nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At least gika na mismo sa Pangulo, mga katropa. Why mahita mo pang pagpangdakop kang De La Rosa? Ha? Mauna gina itong ginaingon mga kagilaan. Usahay manggod. Ha? Kana mga balita na ito, makuha na ito niya. Kana mga nagtaranta po. Di po na ito malikayan. Pero kudos sa ito mga kaubanan sa buhat na diyan sa Malacanang ila pong gisakripisyo po na ilang kinabuhi. Di na basta-basta. Pag makover ka sa mga anak na nagkagubot, posible magumahita mo, madisgrasya yung kariya. Kudos sa ato ang mga kaubanan, ang mga media, sabto na lang po nato, uban po dito ng taranta, usahay, maling informasyon ng ilang mga istorya, sabto na lang nato na. Pero kanang tanan, ato lang ipaklaro, kanang ipangbuyan nila mga istorya diya sa ato mga reporter nga na diya sa Senado, syempre, normal, makadungog sila information, ma-istorya gina nila. Pero nagin yung mga matod pa, sabi nga nila, ganun. Pero usahay mga katropa, muna yung makapa-kulba ka na ito. Saan naman tawa rin, nakagubot naman yung Pero, kalma! Baby, kalma! Ay, nako. Pero unta, no? Ato lang iampo, mga katropa, ang kiling atong nasod. Dilig ginin taon magkagubot kay perting disura, perting paita, oy. Daghan pa kahit ang problema ang ginatubang mga katropa. Kaya karon, ingani pa mga pahitabo. napay mga kagubot ya Senado, unta man lang, tarong man lang ko, tawon. Di ba po na ito, mamahay ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ngayon, kinanglan i-exhaust po nila ang ilahang mga kinanglang buhaton bago kinintadon sa dahil, kaya nagkatuo sila. Nga dili pwede nga warat operas na nga gikan sa ICC, gikinanglan nga dunay warat operas kit mismo nga gikan sa korte. Pabitaw ni Pius na nagpetisyon nga na sa Supreme Court. Araw nga kumbaga maklaruhan kung unsa bagay kay ang pinakataas nga hukuman ang ginanglan magpaklaro may tungod niini mga katropa.
4: Good morning.
0: Ilang ato na nga tanaw ang mga impormasyon nga mga makuha nato gikan sa ato mga kaubanan, napotay correspondent na dito sa Malacañang, napadala na mismo ang ato ang network. Salamat sa atong General Manager Edwin Garing, kay nakitay kanabang correspondent ito sa Malacañang, amping-amping lang pagid mo. Okay, dili lalim ni ani mga katropa nga mabutang pud sa alanganin kini ato mga kaubanan sa buhat. Ampo lang kita nga di na masubli ang kagubot ug wa nay buto-buto mahitabo diha, iagi ug malinawon. Kung aduna nay search warrant sa local court, isilbi kan De La Rosa, Senator De La Rosa, posible na siyang muuban kay matod pa niya. Pwede siyang muuban kung ang warrant of arrest naggikan mismo sa lokal nga korte nato sa Pilipinas.
2: Diba? Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Speaking of Senator Bato de la Rosa, sarayin pa nato mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nanawagan ng malinawang aksyon si Senator Ronald Bato de la Rosa ngadto sa iyang mga cavaliers o mga kaubang graduado sa Philippine Military Academy. Taliwala! Nakiatubag ni ining Juan Otobares gikan sa International Criminal Court. Saya pabahayag, kagabong adlaw, giklaro sa senador na ang iyang apila dili alang sa bayolenteng pamaagi kundili usa kapanawagan sa panagiusa aron ipakita ang pagbatok sa pagpanghilabot sa mga langyaw na sistema sa justisya sa Pilipinas. Matod pa ni De La Rosa, isip mga sundalo o pulis na gibansay sa pagpanalipod sa nasod, kinahanglan nilang barugan ang soberenya sa Pilipinas o dili magpadiktar sa mga dayuhan. Hugtan usab niya nga ang iyang gibuhat dili pamulitika kundili tinti-unay nga gugma sa nasod, dungan sa pagpahinumdom sa sakripisyo sa mga sakop sa uniform services nga nakabsan o kinabuhi alang sa atuang nasod. Kahinumduman ka si De La Rosa na pabiling karon sulod sa compound sa Senado ubos sa protective custody alang o samtang nagulat sa desisyon sa Supreme Court. Kinihuman sa makapakurat kay Sena na naitabo diin gigukod siya sa mga ahente sa NBI sunod sa Senado aron unta silbingan sa ICC warrant tungod sa gikay ng pagkalambigit ini sa pagpatay ilalom sa drug war sa Administrasyong Duterte.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Atong oras mga kaigilaan, alas 4:59 na ato sa ngatuan karoon ng ato mga patrollers ay nasa linya mga kaigsunan si katropang Philip Oligario ay kanhing pineriso sa iligar ng droga estado sa Baybas operation sa Jensan. Katropang Philip, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Balik sa selda ang kanhing drug inmate human masikop sa gilusad ng drug Baybas operation sa mga personahe sa Pendaton Police Station alas 5:19 sa buntag kagahapon sa Bulaong Avenue, Barangay Dadyangas West sa Jensan. Ang nasikop ka drug suspect gila nga si alias Taloy, 47 anyos gaminyo o residente sa Purok San Juan Silway sa Reiskutang Barangay. Nasairan nga positibong napalitan na suspect o gituang shabu gamit ang drug by bus money. Sa laimbahin, atol sa pagrikisa sa iyang lawas, nasakmit sa mga kapulisan ang upat ka piraso sa sachet sa ilegal nga drogas o drug by bus money. Giangkon sa Reiskutang suspect nga usa siya sa mga nagabaligyang ilegal nga drogas sa ilang lugar o tuno na katuig nga napriso tungod sa dautang binuhatan. Sa pagkakaroon, gitanggong balik sulod sa selda sa Police Station 1 ang dinakpa ang suspect. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tapos sa liya si katropang Cherry Stegil kay top 1 sa 2026 LET or LET exam. Wala nagdahong. nga manguna sa eksaminasyon. Atong sa Radugan Italia, katropang Che, imuna!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Walay kabutngan ang kalipay nga ginabati ni Monet Yap, graduate og Bachelor of Elementary Education sa Mindanao State University, Gensan, sa diyang nahimong top 1 sa March 2026 licensure examination for teachers o kon LET. Sumala ni Monet nga daw wala pag-asinkin sa iya ang resulta sa eksaminasyon, gumikan wala usab nagdahom nga usa siya sa manguna sa exam. Ay hapang man ang eksaminasyon, nakapokus si Monet sa pag-review samtang nga trabaho sa Dolly Gensan. Hinuon wala ni ini pressure ug maayong kaugalingon, gumikan dakwang iyang pagsalig sa labaw makagagahom nga makapasa sa LET. Hangtod miabot ang adlaw sa resulta sa LET, samtang anaalang siya sa opisina gaatang og sa dihang nakita ang pangalan, wala niya mapunggi nga makasinggit sa kalipay.
6: As of now, happy jud ko, thankful jud ko kay Lord, kay God. Pero karon sir, wala pa jud kay gasingkin sir, kung sa man jud ako ma-feel, kung kal natapan ko, lakabalig jud sir.
4: Samtang makasaysayon ang maong kalampusan alang sa tibok MSC Gensan tungod sa record-breaking na 32 ka mga top-notchers kung diin kasagaran mga kaklase lang ni Monet. Sa pagkakaroon, wala pa'y plano si Monet sa sunod nga lakang apan gusto usab musulod sa public teaching o kaha magtudlo sa abroad. Mga katropa, for strong resistance and sharper mind, mag-Santon Vitamin C. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat sa buong kabalita. Katropang Che.
2: Good morning. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Alas sa 5:03 sa magkinitawan itong oras mga katropa. Salamat pa na ito mga balita. Patikim o appetizer pa lang ang mga ebidensyang gipagawa sa Kamara batok sa Vice Presidente. Kinibaw ay gibutyag ni San Juan City Representative Isabel Zamora. Usa sa mga impeachment prosecutors, nagapo ka daw ang sumala ni Zamora ang mga dokumento o testimonya nga gipresentar sa House Committee on Justice mahimong mas detalyado o mas bukat pa kung magsugod na ang formal nga husay sa Senado isip sa impeachment court. Kahinumduman na pipila ka mga revelasyon sa Kamara, mukhang gikayong 6.7 billion nga bank transactions ubos sa ngalan sa Vice Presidente o sa iyang pana nga si Manasses Carpio. Gikan 2006 to 2025, iyon man ang wala pagdeklara sa cash on hand sa iyang salen gikan 2019 kutob 2024. Gawas tining gipunting usab sa prosekusyon ang issue sa confidential fund o kang gikayong mga bangad ni Duterte batok sa Presidente. Bisan pa man niini nagpabilin nga no feelings o walay emosyon ang Vice-Presidente kinsa anakaroon sa Daheg. O matod pa niya, itugyan na lang niya ang sa iyang legal team ang pagtubag sa mong isyo. Samtang si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor miingon na andam na sila sa dagan sa trial sa Senado. Bisan pa man sa bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano o sa nag-singabot nga politika sa 2028.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ano na ng pabuton diya sa Senado? Live ba na mga pagkabuhaton diya nga pagdungog mga katropa? So diyan na nato makita kung unsaon ni sa to mga judge sa senator unya puhon. Di ba? Unya puhon. Oy! Dawa ni mga automatic na nga ano daw ang mga four piece sa ang sanin tawag nini? Ched or Testa kaning ginatawag nga test grants. Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Oy, congratulations sa dako kining tabang mga katropa sa atong mga kagilaan nga nagatungha diha. Gustong mutungha labing pa bang sakop sa 4 piece.
2: Good morning. Good morning.
0: Alas 5:05 nga tong oras. Atong balikan ang ubang panato mga balita og karon mga katropa. Kinsay naka-crash sa top 1 na top notcher sa ano? Sa LET 2026. Igo na lang mo mutan-aw. Pag-gopa po ba yan, di ba? Mga na itong kinesulting kinikantaha para na sa inyo hanggang tingin na lang kayo kasi may boyfriend na po yun.
2: Good morning!
0: 5:05 ang itong oras! Para ni kanyang taraan mga kagilaan aroma kalma-kalma po taginagmay na minawa ni maong kantaha para kaninyo. Kailangan na sa Exciting Pilipinas kauman si katropang Ruel Dumantay sa XFM 95.9 Journal Sero City. katropa mo. Exciting.

0: Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C sa akong pag-eskwela. So kad niinom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nag

0: tudya ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus.

0: Serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Mau na diya, madi! Magsigiging og diet! Unya, magsigir po ng kaon! Exciting!

Oras na to, mga katropa, alas 5, 16 na. Good morning! Kaya mo tagdaya ka po kaninyo tanan, ha? Kini kabayan, ato na kaninyo sa Santo na Plus Coffee Mix ang kape. Nga makapa-energize kinato o dili makataas

0: Imagine you're always available sa tanang branches. Kaya mga katropa sa may Mercury Drugstore.
1: Good morning!
0: Karon ato na nga tuwa ng dugang para tuwa nga balita karon sa tuwa nga mga balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipakita ni City Mayor Lorelei Jeronimo Pacquiao ang iyang hugot ng suporta sa kaugmaon sa mga batanong general. Ubang gabitambong siya sa gabay ng Bayan Programs Information Caravan Mindanao Cluster. Gahapong adlaw diha sa may Ligao Gymnasium, ang baong kalihukan gipasiugdahan sa Commission on Higher Education. Unifest Region 12 ang nagtubong sa pagpaila sa Project PEPA o ang patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon. Ang baong proyekto gipunting alang sa mga senior high school students, nga beneficiaryo sa 4Ps o sa mga incoming college students. Aron ka masiguro nga makapadayon sila sa kolehiyo. Siyang mensahe giugta ni Mayor Pacquiao nga edukasyon maoy nagunang prioridad. Siyang administrasyon tungod kay kini ang yaway sa pag-angat sa kinabuhi sa matag pamilyang general. Kidasig usab sa mayor ang nagkalain-laing sektor nga magtinabangay o magkahiusa aron nga mas dagkan pang kabataan ang mahatagan o kay gayunan nga makatungha. Pinaagi sa Project PEPA, gilauman nga mas mapalapdan pa mga impormasyon mahitungod sa mga scholarship o financial assistance gikan sa gobyerno. Aron ka masiguro ang mas hayag nga ugma alang sa mga kabos apan kugihan nga mga tinunan sa dakbayan sa Jansan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Siyempre mga katropa, ato po ang tuwa ng ubang panato mga balita. O karon na sa linya si katropang Ivan Pulonan kay motorista patay. Human, may bangga sa pick-up. Atong Siro, nandugan detalye, katropang Ivan, imuna!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Dead on the spot ang 22 anyos ng motorista human nga may bangga sa likod ng bahay sa pick-up ni naglabayang alas 11:58 sa gabi sa Marbel Maca Road at tubangan sa Police Station 2 sa Barangay Labangal ning siyudad sa Jansan. Giila ang motorista nga si Dave Mark Aguirre Carlum nga residente sa Purok San Vicente, Barangay Labangal ning siyudad. Samtang ang driver sa pick-up mao si alias Roland, 49 anyos, nga lumulupyo sa Barangay Kalumpang. Base sa investigasyon, dungan matod pang ginasubay sa motor o pick-up ang nasampit nga dalan. Samtang ana sa innermost lane ang pick-up, kalit matod pang may overtake sa tuong bahin ang motorista. Apan kalit kining mibangga sa suga sa pick-up. Sa kakusog sa impact, bungkag ang atubangang bahin sa motor. Samtang buak ang suga sa pick-up sa likod nga bahin. Nakaanggon usab og dako nga samad sa ulo ang motorista. Inungdan sa iyang hinalaling kamatayon. Giangkon usab ni alias Jun, barkada sa motorista, nga wala sila isulob nga helmet. O gikan matud pa sila sa inom sa Barangay Kalumpang. Mga anaa sila sa impluensya sa ilim nung makahubog.
4: Wala, wala helmet.
5: Ano wala ba mo nag-helmet?
4: Hambot, wala. Hubog na kainong gini, sir.
3: Sa pagkakaroon, anaala sa pribadong punerarya ang pateng lawa sa batanon ng motorista. Samtang padayon matud pang gahusay ang makabanay sa mga naisgutan. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas. Una, magmaneho, magpabiling kalmado, og mag-inom, og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang mga bakal

0: IPBBM Bagabay Scholarship Program ginusad sa publiko. Atong sara na dugang detalye katropang Philip Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gilusad kagahapong adlaw sa Lagao Gymnasium sa Gensan ang Mindanao Wide Caravan sa PBBM Gabay ng Bayan Program nga nagatod og financial assistance og scholarships sa mga incoming first year student nga miyembro sa 4P sa DSWD 12 sa pagpanguna sa Commission on Higher Education CONCHED Region 12 katambayayong ang managlaing partner agencies, institution og kompanya. Sumala pa sa 168,000 kapamilya nga miyembro sa 4P sa Region 12 adunay 13,000 ka-guarantee slots ang gihatag sa CHED. Kundiin makadawat sila og managlaing cash assistance depende sa nasudlan nga programa sama sa test kon tertiary education subsidy. Ang mga estudyante nga magtuon sa mga state university and colleges kon SUC, ingon man local university and colleges kon LUC, makadawat og tig 10,000 pesos matag semester. Samtang ang anaa sa higher education institute ang makadawat og tig 13,500 matag semester. Dugang benepisyo pa alang sa mga PWD nga adunay tig 5,000 pesos matag semester o alang sa mga nag-exam o board ang makadawat og kapin 8,000 pesos. Aduna usab tulong dunong program kundiin 7,500 ang madawat. Papaklaro pa ni CHED Commissioner Mirna Malyari nga iagi sa ATM cards ang allowance sa estudyante samtang ang tuition o miscellaneous ang diretso sa tulunghaan.
3: So yung reimbursement ng tuition fees and other fees goes directly to the account of the SUC or the LUC, not to the student. Dapat po ay may bigay natin kasi hindi lang ginagamit nila sa operation.
2: Kisaysay usab ni Audrey Soliva, 4-piece head sa DSWD 12 nga ugali miyembro sa 4-piece apan wala nalakip sa 13,000 nga slot, mamahimo gyapong masulod sa laing scholarship program sa CHED. Basta sulod lang sa level 1 o 2 4-piece member nga priority sa buhatan.
4: In that case, pwede din silang magpunta sa CHED, no, for the application process and parang meron din namang binibigay sa mga schools.
2: Mga katropa, healthy body o strong immunity ang imong gikinahanglan aron madikay sa mga sakit. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa Rekeo Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Daga salamat sa imong report, katropang Philip Olegario. Ano kad mismo mga katropa, no? Kagapong adlaw na, diya mismo sa may tawag nini. Lagao Gymnasium. Okay, mga taga-CHED na mga katropa. Dala nga, ay atos ang silipon. Unsa na may mga update karon mga kagilaan. Wabay update. Peaceful ang ano. Peaceful ang tawag nini. Peaceful ang ato ang sinado sa karong mga tagnaa. Yan. Ay! 5:24 na nga itong oras sa itong pagbalik ko niya sa programang Bulsay. Atong gisgutan ni mga katropa, kanibang kagubot niya sa Senado. Unsa naman nahitabo yung tawa niini. Ay, nako. Pastilan. Ah, relax na mo niya. Kana, sa itong pagbalik ko niya sa programang Bulsay. But meanwhile, manaminit sa ito. Salamat sa iyong pagpamina mga katropa. Masunod na ang The Secret of Health. At mga kauban, ang kanibang ito ang mga doktor of naturopathy. Siyempre mga kagilaan, masunod po diyan ang programang Express Balita ni katropang Philip Olegario. Mga katropa, wala tayo kong oras sa panayang sa unahan sa, lamang, sa ngalan na lamang sa Kritibukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si katropang Roel Dumantay na ganyan kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kus katropang Roel takes care of you. I love you. Mwah!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin ano. Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text yun lang po yan sa ating pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program. Eh, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At makapanayimpari natin. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
6: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung meron na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
5: Yes, birthday ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihilubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
8: The Secret of Health.
5: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa, yung mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng atin pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano, at napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no, yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan ha. So puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, eh marami na naman pong mga nagsisilabasang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger dok, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. At ito po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
6: Yun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan, ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat at ganun din nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. Mm-hmm. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60-80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
5: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po isang tao ng karamdam na rheumatoid arthritis?
6: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system mm-hmm. natin, ina-attake niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid mm-hmm. na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane may lining yan at yun ang tinatarget at pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
5: Nako.
6: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
5: Mm-hmm.
6: Yan. So yun yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
5: Mm-hmm.
6: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi sayan or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay ninyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga, pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuon nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwede na kukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silika, ilan din yan sa nagkukost ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra? 30 kilograms. Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
5: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
6: Yes.
5: Maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minalas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin ano, pwede mo pa rin ma-prevent
6: yung
5: pag-triggers niya through your lifestyle and
6: parang
5: then
6: ano
5: through supplementation.
6: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
5: Tama.
6: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
5: Oo.
6: O, diba?
5: So, mga kababayan po natin, ano? Maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Maraming sa mga kababayan natin, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic doc, ano? Nagiging maganda yung kanila pong ano, lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano?
6: Mm.
5: Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
6: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh.
5: Mm-hmm.
6: Yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo, or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, malamang meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
5: Mm-hmm.
6: Kasi baka local na rheumatism lang na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
5: Mm-hmm.
6: Oo, ganun yun. Pero ito, kailangan yung magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
5: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, or pwede yung bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandown Plus Gold, mambibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panglalusugan. Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
9: Vision X. Epektibo, subukan mo rin.
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Samsung Plus, Coffee Mix.
13: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
12: Samsung Plus, Coffee Mix. May kapenga na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago.
15: Ako si Carla. Hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
16: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
5: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang atin pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede niyo pong mabili ano, sa atin pong mga authorized dealers mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? Mm-hmm. O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santone Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, e tinutulungan po niya na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan natin, papunta dun sa atin pong brain area, mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
6: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan na talagang mga obese sila tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
5: Ayan, ha? So mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, huwag pong kalimutan mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po mga kaibigan ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio or ang atin pong ultimate trio ang laban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Dok. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
6: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa, ginagamit ng mga albularyo yan, ano? Yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba? Yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung cayenne o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma. Eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So, di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May BCO eh. Ayan, inflammatory yung BCO at ito ay napakaganda. And of course, Bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit nga natin, yung Ultimate Trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito.
5: Mm-hmm.
6: Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system.
5: Mm-hmm.
6: Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakasin yung immune system natin.
5: Modulator.
6: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh.
5: Mm-hmm.
6: Hindi niya alam sinong kalaban, sinong kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
5: Ayan. As mga kabayan po ito, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algy. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, na mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan. At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala, ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan. Para anytime, ano, na nararamdaman nyo, parang umiiba, ano, yung pakiramdam sa inyo pong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Yan po, yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
17: The Secret of Health!
5: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at yung pong text line 0969-609-6545.
17: Secret of Health, live advice.
5: Live advice po muna tayo. Meron nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
6: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
5: Mm-hmm. Yun ang din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung suplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yun, mga kaibigan. No? So, mas magandang i-partner po yun sila, mga kaibigan. At isabay na rin yung Ultimate Trio natin, ano, sa mga kabayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina na talaga, ano? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
6: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo.
5: Mm-hmm.
6: Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
5: Grabe.
6: Tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa habang umiidad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy yung reproductive health ng isang lalaki.
5: Ayan. So, mga kabayan po natin na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men. Ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan ano? At yung iba pa na organs sa atin po.
6: Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
5: So yun, sa mga kabayan, meron na Dok 80, nagtitake ng turbo natin.
6: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
5: Pwede bang gumamit din ito, Dok, kahit mga 30 ka pa lang?
6: Pwede.
5: Pwede rin.
6: Kasi ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yun sa matatandaan.
5: Tama, Dok.
6: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, denial lang yung iba. Yun nga. Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O, diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
5: Ayun.
6: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
5: Okay. Ayun, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, alam po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
6: Ang ating masasabi na, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo natagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
5: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa atin pong programa sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ngayon po dalangin ang Panginoon awa, ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
19: The Secret of Health.
1: XFM.
20: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:05 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa ulohang tunling sa itong mga balita, una sa top stories.
3: Headlines. Headlines.
1: Senado gi-lockdown tungod sa pinusilay, Senator Bato de la Rosa luwas na.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balita lokal, Mindanao-wide PBBM Gabay Scholarship Program gilusan sa publiko.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, 21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balita national, mga ebidensya bato kang VP Sara detalyadong ipagawa sa impeachment trial.
3: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa balitang international, gastos sa gera sa Iran niabot na sa $29 billion.
3: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa balitang paugnat sa kusog, Brandon Clark, forward sa Memphis Grizzlies, namatay sa edad ng 29.
3: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, SB19 hatagan og usa ka oras ka performance slot sa Lollapalooza 2026.
3: Headlines. Headlines.
1: O sa balitang ekstraordinaryo, ilegal nga pagsakay sa Iron Ore Train sa Sahara Desert, gikabalakan sa mga otoridad.
3: Headlines. Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tumpang panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Tingnan ng Webes, 14 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kining kunagan sa kahanginan ka tropang Philip Olegario. Ato dato kaninyo ang mga mainito nung labas ka balita ning adlawa.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Nago na riyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix,

0: Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Comfusion X Plus.
1: Express, balita sa bunta. Express, balita sa bunta.
0: Ang nasampit ka mga produkto mga katropa, approved and tested na, ubay-ubay nang nakasulay na kapabatoon busa sa pagginahulat ninyo, tumarda sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag, di na natunugayon pa mga katropa. Ania na mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM Top Stories.
0: Alas sa itong top story mga katropa, hatod nga nato sa Santo Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM Top Stories.
0: Gubot og tensyon ang mipatigbabaw sa Senado kagabi-i. Human madungog ang sunod-sunod nga buto sa armas taliwala sa gipatuman nga lockdown. Muabot pa sa 7 ka buto sa armas ang nadungog sulod sa compound sa Senado sa Pasay City kagabi-i, Mayo 13. Nagsugod ang tensyon human mideklarar og lockdown ang Senate Sergeant at Arms aron na unta magsilbi og warrant of arrest batok sa wala nangan lang mga individual. Sa giingong Facebook Live ni Senate President Alan Peter Cayetano, iyang gikumpirma nga gipang lockdown ang mga lawak sa senador o sa mga senador human adunay namatikdan nga mga armadong lalaki nga nagpaila nga mga taga NBI nga misulay og sulod pinaagi sa paglungag sa kutagikan sa silid sa GSIS building. Samtang ipasalig ni DILG Secretary John Vicremulla nga luwas si Senator Ronald Bato de la Rosa kinsa naa karon sa protective custody sa Senado tungod sa warrant gikan sa ICC. Ikumpirma usab ni President Bongbong Marcos nga walay kamanduan gikan sa kagamhanan nga dakpon ang maong senador. Sa pagkakaroon, nagpadayon ng investigasyon o clearing operation sa maong building aron masiguro ang seguridad sa tanang empleyado o sa mga opisyal sa gobyerno.
2: XFM Top Stories.
1: XFM Weather Update.
0: Ano na day 11 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa? Alang sa to weather update, hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon lawas o dapat lawas kanunay ligon, tumar na og Santone Vitamin C.
3: Balitang
1: XFM Weather Update.
0: Mga katropa, ang lakad sa panahon karong adlawa, makasinati og dagom nga kawarangan ng General Santos City. Dina na sa 34 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang kikuskod sa hangin, ganun ang pagaguros, kamukabat sa 28 kilometers per hour o 40% ang chance sa pag-ulan. Ang South Cotabato makasinati o panalagsang pag-ulan o pagpanalugdog. Dina na sa 32 degrees Celsius sa temperatura. 9 kilometers per hour ang kikuskod sa hangin, ganun ay pagaguros, kamukabat sa 24 kilometros matag oras o ganun ay 55% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinating mapanganuron ng kalangitan. Dina nasa 33 degrees Celsius ang temperatura. 13 kilometers per hour ang ikusgun sa hangin. Ganun ay pagkaguros nga mukabat sa 30 kilometers per hour o 25% ang chance sa pagulan. Ang adlaw mga katropa, misidla kaninang alas 5.34 sa buntag o musalop o niyang alas 5.48 sa hapon.
1: XFM Weather Update.

0: Ano day, 13 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Samtang sa tumbalitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag, kape nga healthy ang imong gikinahanglan. Tungod dili lang ka nakakape, para tambalan pa ka. Pag Santon Plus Coffee Mix na, adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gilusad kagahapong adlaw sa Lagao Gymnasium sa Jensen ang Mindanao Wide Caravan sa PBBM Gabay ng Bayan Program nga naghatod og financial assistance ug scholarship sa mga incoming first year student nga miyembro sa 4-piece sa DSWD-12 sa pagpanguna sa Commission on Higher Education CONCHED Region 12 katambayayong ang managlaing partner agencies, institution o kumpanya. Sumala pa sa 168,000 ka mga pamilya nga miyembro sa 4-piece, adunay 13,000 ka guarantee slots ang gihatag sa CHED sa Rehiyon 12 kung diin makadawat sila ug managlaing cash assistance depende sa nasudlan nga programa sama sa TES, Counter-Tiary Education Subsidy. Ang mga estudyante nga magtuon sa mga state university and colleges kon SUC, ingon man ang local university and colleges kon LUC, makadawat og tig 10,000 pesos matag semester, samtang ang mga anaa sa Higher Education Institute ang makadawat og tig 13,500 matang semana o matang semester. Dugang benepisyo pa alang sa mga PWD, adunay tig 5,000 ka pesos matang semester. Ug alang sa mga nag-exam og board ang makadawat usab og kapinting 8,000 ka pesos. Aduna usab tulong dunong program kundi intig 7,500 pesos ang madawat. Pagpaklaro pa ni CHED Commissioner Mirna Maliari nga iagi sa ATM cards ang alawan sa mga estudyante samtang ang tuition o miscellaneous ang diretsyo sa tulunghaan. Isaysay usab ni Audrey Soliva, 4-piece head sa DSWD-12 nga ugaling miyembro sa 4-piece apan wala na nakip sa 13,000 nga slot, mamahibog yapong masulod sa laing scholarship program sa CHED basta sulod lang sa level 1 o 2 4-piece member nga priority sa maong buhatan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa duga para to mga balitang lokal mga katropa, motorista patay human mibangga sa pickup. Adunay dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
2: Live report. Dead on the spot ang 22 anyos nga motorista human nga

0: sa pick-up, sa kakusog sa impact, bungkag ang atubangang bahin sa motor, samtang buak ang suga sa pick-up sa likod ng bahin. Nakaanggon usab og dako nga samad sa ulo ang motorista, inungdan sayang hinalaling kamatayon. Giangkon usab ni alias Jun, barkada sa motorista, nga wala sila'y sulob nga helmet o gikan matud pa sila sa inom sa barangay Kalumpang. Mong anaa sila sa impluensya sa ilim nung makahubog.
1: Wala helmet.
2: Anong wala ba mo nag-helmet?
1: Hambot wala. Hubog na kainong gid may isa.
0: Sa pagkakaroon, anaala sa pribadong punerarya ang pateng lawa sa batanon nga motorista samtang padayon matud pang gahusay ang makabanay sa mga naisgutan. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas. Una, magmaneho, magpabiling kalmado, og mag-inom, og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Live Report! Live Report! Balitang Dukan! Balitang Salukan!
4: Ano na 17 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag? Samtang sa laing detalye pa sa itong mga balitang lokal. Top 1 sa 2026 let, wala nagdahom nga manguna sa eksaminasyon. MSU Gen sa nakakuha og record-breaking 32 ka mga top-notchers. Ano na dugang detalye sa katropang Cherish League Head? I-express balita mo.
3: Live Report! Live Report!
5: Walay kabutngan ang kalipay nga ginabati ni Monette Yap, graduate og Bachelor of Elementary Education sa Mindanao State University Gensan, sa diyang nahimong top 1 sa March 2026 Licensure Examination for Teachers o CONLET. Sumala ni Monette nga daw wala pagasingkin sa iya ang resulta sa eksaminasyon, gumikan wala usab nagdahom nga usa siya sa manguna sa exam. Ay hapa man ang eksaminasyon, nakapokus si Monette sa pag-review samtang gatrabaho sa Dolly Gensan. Hinuon wala niini pressure og maayo

0: na naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Live report. Live report. Balitang Dukan, Balitang Salukan.
2: Ano na 19 minuto sa nakalabay sa lasais sa buntag. Sa lain pa mga detalye sa balitang lokal. Balik sa selda ang kaning drug inmate human masikop sa gilusad ga drug bypass operation sa mga personahe sa Pendaton Police Station alas 5:19 sa buntag kagahapon sa Bulaong Avenue, Barangay Dadyangas West sa Jensan. Ang nasikop ko drug suspect ilang si alias Taloy, 47 anyos nga minyo o residente sa Purok San Juan, Silway. Sa rehiskutang barangay, nasairan nga positibo na palitan ang suspect o gituang shabu gamit ang drug bypass money. Sa naibahin ato sa pagrekisa sa iyang lawas, nasakmit sa kapulisan ang 4 kapiraso sa sachet sa ilegal nga droga o ga bypass money. Giangko sa rehiskutang suspect nga usa siya sa mga namaligya o ilegal nga droga sa ilang lugar o tulon na usab katuig nga napriso tungod sa droga. Sa pagkakaroon, gitanggong balik sa selda sa Police Station 1 ang nasampit nga suspect.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
2: Katapos ang detalye na sa mga balitang lokal, mga katropa. Dako ang pagpasalamat nga gipaabot sa mga residente human giklaro ni Mr. Vicente Lau nga padayo na mabuhay underpass project. Gipaghimakak ni Lau ang mga sayop nga hungihong nga suspension o gipasalig nga full-time implementation human sa commitment ni DPWH Secretary Vince Dizon. Gihangi usab ni Sherlyn Banyas Dograles, maong ang maong ka katinawan nga naghatag og kalinaw sa publiko batok sa misinformation. Matud pa ang maong pagsalig usa ka garantiya nga dili pasagdan ang proyekto. Mapasalamaton ang mga motorista sa kasiguraduhan nga masing nga mahuman ang underpass aron masulbad na ang problema nga kahuot sa trapiko

0: sa regional.
1: Ano de, 21 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa ato ang mga balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagab na ba ka sa mga balitki at tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, aron matagamtama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos, ug spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: 21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test. Adunay dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hani Lutabios. I-express balita mo.
0: Live report.
2: Nagpositibo ang 21 ka mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Malaybalay City sa gipahigayong random drug testing nitong Abril 21 hangtod 24 ning kasamtangang tuig. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay kung pila ka mga job order, casual o regular employees out of 21 nga nagpositibo. Tungod kay ang maong resulta subject pa sa confirmatory testing. Giingong napahibalo na ang mga nasangpit sa resulta sa mga hingtong ug hangtod na lamang Mayo 15, 2026 ang ilang pag-report sa trabaho samtang ginapaabot pa ang resulta sa confirmatory testing. Kung magpositibo, ipailawom ang mga nisgutan sa intervention sama sa drug rehabilitation ug uban pa ayang posibleng hukman kung makabalik ba sila sa trabaho. Mga katropa, likayin nga matubuan og bukol ang imong lawas. Inom adaw adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang kayaan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Live report. Balitang regional, balita sa regional.
1: Samtang 26 anyos nga milungkab sa butika sa Bislig City, dakpan sa hot pursuit operation. Ano na dugang detalye sa katropang Ali Vicente? I-express balita mo.
0: Live report.
3: Tanggong karon sa prisuhan na usa ka 26 anyos nga lalaki human malamposong nadakpan sa Bislig Component City Police Station tungod sa pagpangawat sa usa ka butika sa Abarca Street.

0: na. Ano na ay 28 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa buntag, mga katropa. Alang na usab sa tong balitang international, hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ug panan-aw, sulay na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Miabot na sa $29 billion ang gasto sa nagpanayon nga gera sa Iran, sumala sa bagong report. Sumala pa mga katropa, misaka ang gasto gikan sa $25 billion diantong Abril tungod sa dugang operasyon pag-ayo sa mga kagamitan sa militar o paggamit sa mga armas sa combat operations. Gisugdan usab Giskutan usab kini sa Kongreso sa Amerika samtang napadayon ang debate sa epekto sa gera sa ekonomiya o pondo sa gobyerno.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Samtang miadto sa China ang presidente sa Amerika alang sa usa ka 3-day superpower summit. Kauban si Chinese President Xi Jinping. Tumong sa meeting ang paghiskot sa trade tensions, AI, Taiwan o global security issues. Uban sa pagpangita o posibleng trade agreements tali sa duha ka mga superpower. Kini nga pagbisita mao ang unang official visit sa US President sa China sunod sa halos siyam ka tuig o gilauman nga makahatag og bagong direksyon sa relasyon sa Washington o sa Beijing.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
0: Ano na nakita'y 30 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntang, mga katropa? Alang na usab sa itong mga balitang paugnat sa kusog, hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan ka nun ang kusgan ng imong panglawas. Sa mga angkol nato, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
0: Namatay sa edad na 29 anyos si Brandon Clark sumala sa kompirmasyon sa iyang team sa Memphis Grizzlies sa iyang usa report sa sports agencies. Wala pag ipagawas ang opisyal nga hinungdan sa iyang kamatayon hangtod karon. Si Clark o sa kadugay ng miyembro sa Grizzlies og na ilhan isip ligon nga player sa kupunan sukad nga mag-draft sa NBA niadtong 2019. Dagang tribute og pakihisubo ang mibubugikan sa NBA community uman sa balita sa iyang kalit nga pagpanaw.
1: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
1: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ano na nakita'y 31 o 32 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Samtang sa to ang balitang showbiz, hatod ka nato sa Claire Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kamahalog wala effect sa imo, diri na ta sa sabon nga dunay hatod ka glowing o malartista nga skin. Ba Claire Skin Herbal Soap na.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Formal nang gipahibalo sa P-POP group nga SB19 ang ilahang performance schedule sa Lollapalooza 2026 diin mupasunduyag na usab ang una sila sa Alliance Stage sa Hulyo 30 gikan alas 3:30 hangtod alas 4:30 sa hapon sa Chicago time. Kini ang ilang unang performance isip unang homegrown Filipino act nga muapil sa maong world famous music festival. Gilauman nga maghatag ang grupo og usa ka oras nga pasundayag alang sa international audience samtang padayo nila nga gipasikat ang OPM og P-pop sa global stage.
3: Showbiz news.
1: Showbiz balita.
4: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Ala na usab sa atong balitang extraordinaryo, adunay 33 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kinihatod kanato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
4: Balitang extraordinaryo.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 4. Alas 4 naman. Alas 6:47!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Pare sa ka na ba katrobang dahil na bunod ang edisyon sa itong program magtulumuno ng Pulsay. Siyempre, karong buntaga, makauban ninyo katrobang Ruel Dumantay.
1: At katrobang Chris Legaspi, good morning.
0: Sato ba katroba niya ha? Welcome sa itong programa. 26 ka barangay nining atong syudad, mga katropa. Good morning, diha ka rin yung tanan. Good morning.
1: At syempre, mga katropa na sa mga kimaerya, maitong kiamba o masim, good morning, usab.
0: Sa mga taga-Balungon, Alabel o Malapatan, Glenn, good morning. Good morning.
1: Mga taga-Tupik, Bulubulok South, Cotabato, may mudag.
0: Og siyempre sa mga nagtanaw sa ito ang social media karon sa ito ang Facebook page XFM 95.9 General Cero City. Mayong buntag ka rin yung tanan. Og siyempre sa mga ha?
1: Mga katropa mga gwapo rin ha apila mga gwapa
0: sa ito ang mga kaigsunan po mga katropa na ito ang nagtanaw diya sa uy lah nawa internet ako chip nagilo chip wala wala man ala, currently offline ko lagi. Why?
1: Murag wa ka bayad.
0: Ay, XFM di ka bayad. Doon sa mga kataon.
1: Di ba? Murag wa ka bayad kay wala may signal.
0: Maulaw mapunta ni Ana. Put.
1: Dili po, hindi ka bayad.
0: Sa Picas, dahil kinaka-connect dahil. Sa back-up. Balik. Balik na ito mga kaigilaan kay Dini Mayo ni. Alas 6:51 ang itong oras mga kaigilaan. Alas sige, may buntag ha sa mga nasa ito ang YouTube channel. Pinagi sa XFM Jensen TV. Uy, nag-like na ba mo di? Nag-subscribe na ba mo di ha?
1: Uy, ganun man dahil kung hindi makasubscribe.
0: Dapat naka-subscribe mo di ara. Kaya naman. Oh, syempre na ako mo ya Chick Noy gift certificate gipost na nato na sa tuang Sokmed. Unsa dai mo di ay kumpiyansa na
1: ay, ulahi sila eh kung wala sila ka subscribe.
0: Okay, mamili ta diha mga katropa sa nag-screenshot. Mamili ta manghatag ta og gaduha ka buok.
1: Agoy.
0: Sa to mapilian tagduha yung kabuok nga Chick Noy gift certificate nga worth 200 pesos matag usa.
1: Lahala, exciting kaya katropa.
0: Mauna nga ka mo diha, ha? Pagitaan na ninyo itong post mga katropa. Gabis mo sa ato ang social media account. Our Facebook page na ito, XFM 95.9 General Cero City. Ay, buntag, kumusta? Napulaw ba ka mo?
1: Wala pa kagit over, pasigdahin ka na mo riyan. Tanaw na.
0: Kahapon, pero tingin akong pulawa in town. Update mga katropa riyan ang naitabo riyan sa may Senado. Nagkagubot naman tawon na sila.
1: Na
0: mura naman sila mga nakabuang.
1: Ambot lang ha kung unsa itong itabo agabi nga nang buto-buto man.
0: Nagbuto-buto kaya nga usaa ang nagpabuto kailang gipaanuhan ang gusto mo sulod ng mga taga NBI.
1: Agoy.
0: Pero so, interview si Matibag ingon niya wala man daw sila taong gipadala ngadto sa Senado.
1: Basig nagpakaroon ingon to nga NBI.
0: Ay, na-uniform ni sa NBI. Ay, alangan naman. Kung kisulob-sulob lang to niya, the usurpation of authority. Nabuang na siya niya.
1: Pero failure ang ilahang kuan, misyon.
0: Failure, di magiging sila pwede masulod yan. Protektahan magiging sa Senado na diyan mga katropa nga institusyon. Diba? Grabe, ningawa nga po nun, naka-full battle gear, aga mga usaa.
1: Moto yung mga media gahapon to nag-cover. Moto yung tinood ng mga media.
0: Oo, kuya ko kayo, dagandagan yun.
1: Di mga hadlog o binusilay.
0: Kodos. Ay, buntag diyan ka rin yung tanan. Alas ay 53 ang atong oras mga katropa. E ato nag-iskuta nun niya, relax na mo. E napagawas mo nung binsayang ang Pangulo nga dili ko nung nagigikan sa gobyerno.
1: Bagay! Basi nga'y nag-plano di mao.
0: Ambot lang. Patakay mao. Mao na ato ng siren nun niya mga tropa mo nang relax na sa kamunia. Alas ay 53 na ginitawa na itong oras. Kini ka tulungan nun ato kini Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Oil, Santo Herbal Tea, kauman na ito ng Santo Vitamin C. Bullseye! Mga kaigilaan, mga katropa, ano yan na karoon? Ang atuang word for the day!
1: Ang atuang word for the day, karoon katlawa mga katropa, mabasa niya sa Psalms 37.7, naging on, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Kini katropa, itong binisayon para mas masabtan. Sa nasayon ni ini, nga ang pagsulay sa inyong pagtuo magahimo og pailob apan itugot nga ang pailob magahingpit sa iyong buhat, kung sa iyang buhat. Aron kamo mahimong hingpit og tibuok o nga walay nakulang. Mga katrupa, bahin niya po sa kanabang nga pagpailob. Oh, tulog kabutang, gusto na itong isgutan, karumutaga. Ang pagsulay, adunay katuyuan. Kana mga trials, na siya yung mga purpose. Ang mga hagit sa kinabuhi, di lang kay problema. Kung dili nagsilbing training round, aron mutubo ang imong pailob. Kung walay pagsulay, walay pag-uswag sa imong karakter. Diba? Mapansin mo, kung dili ka agion og mga bugat nga pagsulay, murag gadili nimo matest imong kaugalingon nga kaya dai nimo ni. O gadi nimo makita nga adunay resiliency sa imong kaugalingon kung walay mga trials. O kung ang lami nga kanang balbakwa niya or kanang nilat-an nga baka gipahumok sa ginasa sa grabing pressure sa init og lami nga pagluto para mahimo siyang lamian nga kanang nga sinabawang baka, di ba? Oh, ingana ang kinabuhi. Kinahanglan agion sa og daghang mga pagsulay, pero kana pagsulay kana siya pamaagi aron himuon ka nga bugat o ligon nga karakter, mga katrupa. Ikaduha, itugot ang proseso. Let patience work. Ang pailob di lang paghulat, kundi kini usa ka aktibo nga pagpabilin sa husto nga disposisyon. Ayaw dalia o dinalia ang resulta, tuguti ang Dios nga humanon ang iyang pag-umol kanimo. Naagi proseso. Sugti ang Ginoo nga hatagan kaniya ang panahon para iumol kaniya, imold kaniya sa sakto nga plano niya. Ikatulo, ang bunga maoy buo ang kahingpitan. Ang tumong sa pailob di lang ang makuha ang imong ginuhulat, kundi ang mahimo kang hingpit ug tibuok. Ang tao nga mapailobon, dili-dili matarog, ligon ang maruganan ug kontento sa dagan sa kinabuhi, mga katrupa. Ingana kanindot, kanamang dili ka magdali, magpaabot lang yun, kay wa man takabalugod sa usay planos Ginoo. Nang plano nimo, nindot kayong mansyon, pero ang Ginoo, naghatag ka nimo, og mas nindot mas mansyon. Nagplano kang tricycle, ang planos Ginoo sa'yo mo, 4 wheels kanindot ka sakyanan. Ingana tingali, so magpaabot ta, pinaagi sa atong nga mapailubon nga pagpaabot.
0: Ayon na! Nahabunga na sa karabang imo ang pagpailob, imo ang paghulat, imo patience, imo ang dali-dali. Kaya ang kalabok kabalo mo sa kalaban sa dali-dali, pwede ka makasakit og laing tao. Pwede ka makatama kung imong isikaingon. O pwede na kang mamakak tungod lang kay gusto nimo o karabang naadun na kay gustong makapot. Nga dili ka moagi og saktong proseso.
1: Mulagay kasagaran ng healing shortcut.
0: Shortcut yun. Okay raman ang shortcut. Kung na-traffic ka.
1: Escalate ka. Shortcut si Kat.
0: Alas 6:57 katong oras, mga katropa. Ara ka mga pagtulunan, hatong kanyo Santo Plus Gold, kauman atong Santo Plus Herbal Capsule, o Santo Plus Coffee Mix. Ari na karoon ang atong mga balita. Gutom sa nasod, Bisaka sa 23.2% sa unang quarter sa 2026. Bisaka nga ito sa 23.2% ang ihap sa mga Pilipino o pamilyang Pilipino na nakasinati gutom sa unang quarter sa 2026. Sumana sa Social Weather Stations SWS. Kini ang kinatas ang record sa kadiatong Marso tuwing 2025. Di na Bisayas, mawag nakatalaw 10 daghag kigutom. Kadiabot yun sa 28%. Abaw pagsaka na gumikan ka na sa pagdaggan sa mga nakasinati o moderate ng severe hunger sa hapit tanang rehiyon gawa sa Mindanao. Ang SWS ni Kuha o sa Maong Datos pinagi sa face-to-face interview sa 1,500 ka mga hamtong sa tibuok Pilipinas.
1: Sa mag-expect nimo sa nasod nga struggle sa pag-iusa. Eh, kagahapon lang daan, klaro na kayo. So, gutom yung resulta.
0: Ang kagubot ninyo na yung mga buanga mo, ang epekto niya na kami nga mga tao.
1: Kadi, gamay pa lang niya picture. So, hulaton pa ba na ito? Nga mas mugrabi pa dito, 23.2.
0: Dili na ni gamay, dako na niyo eh. Dako na niyo, 23.2%. Kung nga milyon ang tao, diha mga katrupa, or bilyon ang tao, so sa ato pa, 23.2 million na niya Pilipino?
1: Na.
0: Diba? Paliman mo ni anak niya, maunay gipasagdan sa itong gobyerno, noon sa naman tawon.
1: Kalimot sila sa mandato nga ilahan ng pingan ang mga taxpayers.
0: Mandato mangod at sa malita, mauna na ron.
1: Mauna na, kung ilang disulod sa malita, awa na gina.
0: Na. Tantang sa lain pa nato mga balita.
1: Oh, Padilla og pangilinan nag-away si Senado tungod sa ICC. Bullseye. Mihulga si Senador Robin Padilla ang kamupasaka og ethics complaint batok kang Senador Kiko Pangilinan human sa ilang mainitong lalay sa plenaryo ni adtong Mayo no kagahapon adlaw. Ang tensyon nagsugod sa diskusyon. Ani aging adlaw pa rin. Ang tensyon nagsugod sa diskusyon bahin sa ICC arrest warat batok kang Senador Bato de la Rosa. Diin giprotesta ni Padilla ang giingong pagsinggit ni Pangilinan kaniya. Samtang nangayog pasaylo si Padilla, gipasabot ni Pangilinan ang normal o normal lang ang kusog nga tingog sa debate. Posible usab ang kontrareklamo tungod sa pagpanghulga.
0: Bullseye! Bullseye! Dalagi hugot ning duha kay X-Man ni Ruben si Sharon.
1: Maging sino ka man!
0: Away ang duruha.
1: Ah, sabi ni.
0: Daman X-Man God.
1: Gani wag kang mag-isip ng ano pa man. Atay.
0: Idol kinu Sharon no.
1: Dili ay. Idol na ako siya kung mamutos na kulitson.
0: Ay, nako. Tantang, ipunto alas 7 ang atong oras mga katropa. Sa lain pa na ito mga balita. Bullseye! Bullseye! Marcos Able sa pagtuon sa pagbalik sa Pilipinas sa ICC.
1: Oy!
0: Dili pa prioridad sa presidente ang pagpasakop o balik sa International Criminal Court apa nagpabiling Able ang iyang administrasyon sa pagtuon ini sa umabot. Mato ni Undersecretary Claire Castro bisa na wala pa'y plano nga mo rin sa umirejoin. Padayong nasunod sa kagamanan ng Republic Act 9851 aron ka masiguro ang hustisya sa mga krimen batok sa katawhan. Nitubaw ang baog isyo taliwala sa posibleng arrest warrant batok ni Senator Ronald Bato de la Rosa may kalabutan sa drug war.
1: Mm-hmm. Talaga ha?
0: Mao pa rin hinungdan kagahapon lagi nga nagkagubot niya.
1: Ako lang pansin ang inyong administrasyon. Tulo din na yung manggod. Gikan sa DLG, NBI, sa iyang statement sa Pangulo, wala may plano nga iparesto si Bato. Pero nga nung nagkasamok to kagahapon.
0: Sige lang, magpahigayon man og parallel investigation ng Senado. Magpahigayon po og investigation ang PNP. Diyagi na mabawaan, kinama na yung mga CCTV.
1: Gani man.
0: Og dapo yung mga video nga nang gawas nga kauban sa mga nagdrill dito naka-uniforme og NBI.
1: Mabalan gyud gid si mga bakakon di ba katropang Ruel?
0: Wala man ta judge. Dito na to yung bakakon sa lodi. Kay pwede man gud katropang Chris nga suoton rang uniforme.
1: Gani man.
0: Oh.
1: Pero ingato kadaghan.
0: Dili. Nakakita ba ka sa video gapon? Mga duha ka NBI.
1: Duhara.
0: Mga tulo, duha. Ang ako nakita ka ng isa na kabuok. Ako ba nakasibilyan?
1: Okay, saan po'y magsuot kung galing NBI galing? Mag-uniform dyan ka?
0: Ano mga nang rebas na mag-operate na sila? Mag-ano mga ginan sila yun? Mag-suot yun sila NBI?
1: Para mong legit ang ilang operasyon.
0: Unless otherwise, kung mga ano na sila, kala mga
1: nagpakaring nun.
0: Mga agent kinagyan kayo ng gawas kagapon pero puro sa spekulasyon lagi. Kaya matod pa doon na NBI ng sunod nga kumbaga nagpakaroon inong media. Pero on the last part nagnegatibo man ka to. So ang mga gikaigong NBI allegedly dito gin sila nalukad sa may GSIS building na gusto silang musulod sa Senado.
1: Bullseye! Sige lang, tabang lang mo og subay aning nga balita mga katropa. Kaya-exciting ka ni.
0: Ayan! Tantang sa lain pa na ito mga balita.
1: Bullseye! Panel sa prosecution, batok ang BP Sara Duterte. Ginganla na! Itudlo sa bala sa ubos balay balawranan ang unsi kong asakop sa prosecution panel nga muatubang sa Senado para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang grupo gilangkuban sa mga legal experts sa manin Leila De Lima o Chel Jokno tumong nini nga mapresentar ang ligon nga ebidensya o articles of impeachment. Bato ni Secretary General Jerafil giandam na ang liban na libuan ka dokumento aron masiguro ang makiangayon nga proseso ubos sa konstitusyon sa nasod.
0: Bullseye! Og kagabi, mauto ang gipaabot sa mga pipila ka senador.
1: Mauto na sa dito.
0: Na sila dito, nagpabilin mga katropa kay gina na sila sa House nga iatod ang Articles of Impeachment which is nahatod yun kagabi.
1: Articles of Impeachment ang giatod. Dili Articles of Imprisonment?
0: Dili. articles of impeachment ang gabo okay. Dito mga katropa. Dungan po sa nga nagkasamok.
2: Bullseye!
0: Dungan sa nga nagkasamok mga kaya.
1: Pero nabilib po ko ni Senator Bato de la Rosa. Mura po siya kanaganing palos diha sa basakan. Alisod kay Dakpon inig madakpan ni mong ulo pero makabuhig ya po.
0: Mao magina kayo syempre bisik skin sa po siguro imo gyud depensahan imong kaugalingon
1: mao ra gyud ang natin mga pronouncement di ba yung siya di ko magpadakop buhi ana
0: oh nay kuyaw diha mga kagilaan pero kulba po kay itong buto-buto oi dadi na ganay gud
1: dito makita ang mga isog ng media katro bang Ruel
0: wala isog dito na bitag isog... tanan kinsa buang
1: hapag eksakto
0: dagan oi paisog-isog ka niya, buto-buto na na.
1: Bullseye! Gusto ka maging hero? Oo ba, ka dito sa libingan ng mga bayani.
0: Anta, kala 7-5 ang itong oras mga katropa, salayin pa natin mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Plate sa aeroplano, paubos sa fuel surcharge, ipaubos sa level 15.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ipaubos karon sa Civil Aeronautics Board kung na-cub ang fuel surcharge ngadto sa level 15. Alang sa Mayo 16 kutong 31 gikan sa level 18. Tungod dini, ang dugang bayad sa domestic flights nga mukantidad na lang og 491 hangtod 1,493 samtang 1,621.42 hangtod 12,056 ang international flights. Depende sa kalayo sa biyahe. Tumong nini. Kabaybsan ang mga epekto sa pag-usap-usap sa presyo sa lana sa kalibutan. Ang CAB nagpahigayon o 15 kaadlaw ka monitoring aron daling ma-adjust ang pritihan alang sa mga sumasakay.
1: So far, mao pala pinakanindot nga balita para kanato karong adlaw mga trupa nga maubos atong pritihan sa aeroplano.
0: Aeroplano? Sa isa ka tuig, kapila, ramamutamang kasakay aeroplano.
1: Hindi yan po kayo good news.
0: Dili apitado kato siguro para ni sa mga businesses siguro travel diha kada mga nasa trabahoan nga nationwide ang coverage
2: Bullseye.
0: For example general manager katuyo kung kastibok Pilipinas yun
1: angay
0: bugat yung responsibilidad atong oras alas 7:06 na kinikabagin atong kanyang Santon Plus Gold o ka mga katropa. Ato nang i-adjust karon mga kaigilaan. O kariya na karon ang ato ang

0: problema sa trapiko. Babae ba o lalaki? Katropang Grace.
1: Baig adlaw ba? Katropa. Baig adlaw ka rin yung tanan. O sa kadagong hagit sa atong pasensya, matag adlaw, mao ang problema sa trapiko. Mapankin sa magyod ang mas daling matma kanabang maputong o mawadaan sa kontrol kung na maungot sa kalsada. Ang mga lalaki ba nga gingong agresibo o ang mga babae nga dunay daghang yatiman sa huna-huna. Atong susihon ang kamaturan luyo ni ining debateha. Kining adlaw atong siren kung kinsa gyud ang daling mahutdag pasensya kung mahitabo sa problema sa trapiko.
0: Bullseye! Unang rason diri ang pagbati sa loss of control.
1: Bullseye!
0: Ang trapiko mga katropa, usamang ganda siya kasitwasyon na din wala kita'y gahom. Bisa nun sa ni mo kugi o kadasig, dili ni mo mapalihok ang mga sakinan sa imong atubangan. Kini nga kawalay control mo, resulta kini siya ginatawag na itong frustration. Nga mo hirungdan nga nung bisan ang labing buutan nga tao mahimong dalira masuko sa igayon nga maipit sa dalan.
1: Kalang pipip!
0: Mana mo? Harap, isog kayo mamito. Iprolong yun ang pito, alamia, banimupak ngang buwanga ka. Kita ka nga naisakyanan sa kotubangan, magsigil pinito na sa likod.
1: Muna kasagaran ang picture sa road rage, di ba?
0: Oh, kung di ka ganahan matrapik, pagpalit nito helicopter, buwanga ka.
2: Okay.
0: Ay, pero sa to address dyan, sandali kayo ng problema.
1: Gani ba?
0: Kay peak hour pa lang atong traffic tray. Ang Dabaw, problema-problema lagi siya gamay.
1: Medyo crowded sila eh.
0: Oh, meron lang kay nanay mga diversion nga gipang buhat yung mga kadalanan. Nanay mga coastal road. Arang-arang na gamay. Kung taba, humana po itong tunnel-tunnel nga agihanan para ang kanabang di na musulod ng Dabaw nga mula host lang padalong og Tagum.
1: Diretso na.
0: Dito na mo agi.
1: Mali ko just ang syudad yun.
0: Dami agihan ang yun doon para sa itong giagihan na itong aperting layo ah. Pero bukid yun ka mo agi yun.
1: Ate, kaya kung kato dili, man siguro ni, extra challenge yun.
0: No, pero buli kayo ka-strapik lagi. Pero at least nalingaw ka kay nature imong giagihan.
1: Correct. Pero ana lang, pero kung wala pa kaagi.
0: Kuya, kay dalan, bangin-bangin lang lagi.
1: Bro, I had a great time.
0: Inyo hamang driver kay Explorer man.
1: Si Dura man.
0: ikadwa katropa Grace.
1: Kani time poverty o ang pressure sa oras. Sa modernong panahon, ang oras giisip ng bulawan. Alang sa mga trabahante o negosyante, ang matag minuto nga mausik sa trapiko, nagpasabot og minus nga kita. Pagkalay sa trabaho o pagkunhod sa panahon alang sa pamilya. Kini nga financial o emotional pressure maoy makapahait sa ulo sa usa ka driver o pasahero. Hait yung ulo yun.
0: Na, grabe. Suko ba masuko? Ari pa, ang ikatulo, ang epekto sa anonymity sa sulod sa sakyanan. Kung kita na sulod sa sakyanan, mubatig yung kita nga, kumbaga, invisible taman, di naman kita.
1: Okay.
0: O layo sa ubang tao. Tungod na ini, mawala ang atong social filter. Mas dali kita nga mangisog, musingka, o mubisina, tungod kay wala magkita magatubangay sa personal nga sa ubang mga driver. So ang sakyanan nagsilbing taming nga naghatag og kaisog sa usa ka tawo nga magpagawa sa iyahang kalagot.
1: Sabagay no, dili ni mabuhat kung kabalo ka ang nasa sakyanan, pulis. Kung kabalo ka ang nasa sakyanan, mga sikat nga mga personahe, mga opisyal sa gobyerno, hindi nyo ka masuko.
0: Ano lang yun, sa dalan mga disiplinara yun yung kaugaling.
1: Ano lang?
0: Maulang yun yung problema sa mga pixer. Nagpa-pixer man lang mo, wala na lang yun mo nag-study sa mga traffic rules.
1: Sabi mo good nila, okay na, kaya na naman sila lisensya.
0: Binuang na. Mao nang kung ma-traffic ka rin mo, mas nakabulong mo siya pinaka-the best, ayaw dalagsakyanan. Pag-motor!
2: Okay.
1: Correct. Nga, mas kon pa minus pas gasolina.
0: Ang single nga motor, mga katropa, makalusot-lusot, raka.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pares naging adlaw?
0: Ha?
1: Pares naging adlaw?
0: Naging adlaw sa?
1: Ako naka-tricycle, ikaw naka-single. Mo ninindot, mas naka-single, anak ka?
0: Wala, dahil ang aktoro eh.
2: Bullseye!
0: Nga pwede ka makaaging shortcut nga gagmay nga dalan. Sikreto nga muli kay ka sa trapiko. Mauna ako kung bakbakan time na ako katropang Chris ka ng Sabado, matay trabaho, magtuyok-tuyok ko na, mangita ko mga shortcut nga di ko maaging traffic light. Kasi si Asa na ito maabot din yung mga katropa. Ano na, halos

0: authorized na nato ang dalan pero wa ta kabalo sa pangalan sa dalan.
1: Okay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay nako. Samtang, salay pa natong mga rason. Overstimulation sa palibot. Ang saba ng busina, ang kainit sa panahon, ang aso o ang huot nga dalan makahatag og sensory overload. Kini nga mga external factors makapauswag sa level sa cortisol, stress hormone sa kalawas. Kung taas ang stress, mas daling maputol ang pasensya bisan sa ginagmay lang nga sayop sa isig ka driver.
3: Gay. Na. Muna ay mo kawad di pasensya niya.
0: Mutangi ka may pasensya.
3: Kabalo mo aron dili mo ma-stress. Kanang inyong sakinan, i-tune in ninyo na sa 95.9. 95.9 yun kay og dadi na mga balita, dre. Nadindot ang atong mga musika. Kung yan sa nga ninyo, eh. Kalabang halos, tibok ka, siguro limong biyahe ba, makakanta ka.
0: Magitong kanta, kami ang katropang.
3: Oo. Kay we're playing the best hits.
0: Iyon.
3: The best song on your radio.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station. XFM.
5: Ah!
3: Di ba?
0: O, ay klaro niya. Unsa ni Buday.
3: Kumpiyansa ka lagi niyo. Ay, ay. Alas 7:30 na, ari pa.
2: Bullseye.
3: Territorial instinct. In psychology. English to ha. Nagingon mga katropa nga giisip sa usa ka driver nga ang iyang sakinan og ang espasyo sa iyang atubangan isip iyang personal nga teritoryo.
0: Agoy.
3: So kung naay mo cut gud diha mga katropa mo overtake sa dili saktong paagi ang utok mo react nini isip usa ka pagpakataki o pagsulod sa iyang pribadong dapit hinungdan sa dinili ang pagdepensa o kasako mo na usahay makita ninyo mga katropa na ganin mo cut diha. Sa kalagot niya na banggaon na lang gina niya.
0: Waso yung dalunggan ng ilong.
3: Suko naman. Sa ano naman tayo mabuhat kay... Balasubas mo itong nikat po. Dili man sa pagkano.
0: Dili to, Pixar?
3: Dili man sa pagkano, ba? Pero mga tricycle driver na ito, sahay ba? Ano ba, pataka lang yung tao kung sulod. Diba? Nya, kung makabangga ka ni, mangayog suri-suri.
1: Okay.
0: Di
3: man tanang driver. Tago yung mga pipila ka ba na subas yung kindag ko. Kita na gani nga ni pula na ang traffic light. Tala ni Dredd, suba ganyan taon.
1: Okay.
3: Kaduhan nagyong ko dali sa may umang ba. Kita na gani nga nagpula na, nag-green na mi, nag-diretso ginang buwang. Ano lang gani ka kay kalmado ang aktor. Bawa mga hinungdan. So, depende na gini yung tao. Ang babae, masuko mo gina. Ang lalaki, masuko mo. Labi na, maipix traffic. Labi ba, dito ka nagpuyos Metro Manila.
0: Na. Pero mas masuko yun ang kanabang sitwasyon kung dili ka magpadala sa, kung magpadala ka sa imong gibati diha nga emosyon.
3: Yay! Sa itong pagbalik, iskuta na nato mga katropa na ito mga topiko. Eh, grabe na garbo o servisyo. Hain ang kaulaw karong sinado.
2: Hala!
3: Atong ka na pagbalik, relax ang kamuriya, kaling ang main. Atong kalinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Sansol Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: mag Sansol Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Sansol Plus Herbal Oil.
1: XFM.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sansol Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sansol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Sansol Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero,
1: taga-Butiki.
7: Itong-itong balasa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sansol Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Sansol Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
1: Sansol Plus Herbal Soap. XFM.
8: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantandayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyab,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Saltone Plus Gold.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Saltone Plus Gold. Ninaw ko nini. Ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
0: Saltone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uwe, sauna! So wala pa ko kapaminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sugad na kapaminaw ko, XFM! Uwe!
4: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
3: Pag-uwa dia! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Uwe! Makalagot! Exciting, eh?
2: XFM.
4: FM.
3: Grabe naman ka-exciting, uy!
4: XFM.

0: Ora sa ito, mga katropa. Alas 7.23 na, kinimbahina. At ang kanilyo sa Santon Plus Gold. Siyempre, importante nga ka lang itong lawas, mga katropa. At yung paligunong kanunay. Ora itong resulti, balancing a diet. Ayaw ng lamon, kaon lang.
1: Bullseye. Slight lang, God. Taga-exciting ang imong kinabuhi. Nga dili kayo mahurot ng tanan. Kay mahurot ni mo na, hawa na. Mahurot ni mo bahin.
0: Ang lamon, man, God. Wala mong gunay ang nguya. Mahurot ng wakay kabusugan.
1: Na. Dili ba, digest of tarong.
0: Murabang ka ng kaon ka. Nga na dinas tubangan sabay mo. Napagkalik ka gakaon pa ka gatanaw na kasasundan ay mahurot naman siguro ko yun. Dali be! Busaw ang dako.
1: Atay. Okay, 1 week mo na siya kaon ko daw kaya nagpasting.
0: Pasting? Asang pasting na perting gubuhas yan. Atay. Balancing diet ha! Nga, at imanan na itong kagalingon, protektahan na itong kontra balatian. Mag Santon Plus Gold kita. Santon Plus Gold,
2: ikaw lagi ang una.
0: Bullseye. Papalit kini sa paborito ninyo mga butika, always available sa tanang branches sa Rogen Pharmacy.
3: Bullseye.
0: Alas 7.24 na. Atong iskutan karon mga katropa, kung kamumuuyon ba ka mo, nga di na ito butungo ni mga senador nga way kaulaw, mga way batasan.
1: Atay.
4: Bitaw.
0: Nga naman ka nga, syagitan ni mo yung mga kagringong senador.
1: Atay.
4: Kauban niya.
0: Wala, magunta kay, ang saan ito mga katropa ang rubal kay Karibal, maguna ko na.
2: Atay!
0: Ay, sorry.
2: Mahal kita! Basta't mahal ko siya.
0: Mauna yung nahitabo di asasinado. Before pa nahitabo ang kagubot kagabi. Imbis nga mga balaod doon na makasulba doon ta sa kalisod sa tuwang nasod ang atong madunggan, mga singgit binatuhan ay garbo mga katropa ang naglanog sa hawanan sa Senado tali ni Senator Robin Hood Padilla o Senator Francis Panginan. Ang mga tensyon mga katropa tungkol kala sa isyo sa ICC warrant lagi nga nagpakita lamang nga kumbaga sa nagkagamay nga matang sa diskurso sa ato mga lider. Muna makapangutana kita ba, maubak kini ang gisaad din sa katawahan panahon sa ilang pagpangampanya?
3: Bullseye!
0: Mga katropa ang plenaryo nga unta sa gradong dapit alang sa iniusang pagpanday sa kaugmaon sa Pilipinas ay mo naman hinuong arena sa personal nga garbog pagpakaulaw.
3: Bullseye!
4: Perting ulaw, agudoy.
0: Diba?
4: Murag nahimo ba nga silingan lang nimo nagsigitan ay diskanto labayan na iga kanang mga isyo murag lang imo harag nga normal nga tao gitawag silang honorable katropang royal pero murag kagulong-gulong man di man kagalang-galang nakalimot na kini mga ato mga magbalaod sa pulong nga honorable nga giatubang sa ilang mga ngalan. Dapat gitugbang magundi. So, ibig sabihin, imo pong gampanan. Bisag unsa ka ka...
0: Giuna ang honorable, di ba?
4: Oh. Honorable.
0: Kaya naman, honorable ka. Respetado ka. Gibutar ka sa katawahan. Maulang dapat respetuhon ka. Pero, kung di man ang karespeto-respeto ang iyong ginapangita, may paibang hawa mo mga kuliraha mo.
1: Atay.
4: Si Sterling ba niya?
0: Sterling ba niya? Dili.
4: Ang tinuod nga pagservisyo wala magsukad sa kusog nga tingog o sa kakusog sa tingog o sa kaisog sa pagpakig-away sa kawanan. Kundili sa abilidad sa pagbilin nga kalmado o pagpabilin nga kalmado o profesional taliwala sa managlahing baruganan. Diba?
0: Correct.
4: Bisag unsa kaisog si Barculeta, bisag unsa ka hait ang iyang punto, pero wala siya na personal sa iyang kaistorya.
0: Correct.
4: Wala siya maningit. Wapod siya magpakaulaw nga ito sa iyang kaubang senador. Samtang naglali sila kung kinsay angay mangayog pasaylo o kinsay na insulto, ang mga ordinaryong Pilipino nagpadayon sa pag-antos, sa kapiot, sa ekonomiya.
3: Bullseye!
4: Panahon na tingali nga atong ilubong nila ang ilang sobra nga garbo o balikan ang tinuod nga kanabang nga espiritu sa ilang katungdanan. Ang pag-alagad sa katawhan, dili ang nga pag-atiman sa ilang kaugalingong mga dungog.
3: Bullseye!
0: Grabe no?
4: Wala mong gibutar para sa inyong kaugalingong garbo niya, mga tropopis na mo nga mga senador.
0: Wala magkalang, wala niyo gipakita ba ang inyong titulo nga honorable? Honorable Francis Kiko Pangilinan. Mm. Actually, wala ko yung question kay Robin Hood Padilla. Mm. Ang niyo na magugyod si Kiko. Kiko. No?
1: Si, abin ako pakalap niya, nga nung Kiko mas ano?
0: Na, mara siya Kiko.
1: mga bata, huwag kayong aalis. Babalik agad si Kiko.
0: Di ba? Ang limitasyon sa parliamentary korte sa Italy sa mga magbabalaod sa tunga-tunga sa init sa debate, dapat magpabilin.
1: Mm.
0: Kung debate, debate lang.
1: Gani man.
0: Huwag siya kita na yung ana. Mm. Wala yung personal yung ana.
1: Ipakita gayto ni Robin Hood Padilla ang sa to. Ilahang sa book ba na? O sa kabook na siya.
0: Mm-hmm.
1: Ethics. Mm. Kinahanglan, sundun to siya. Kung di daw, ilabay na lang daw to.
0: Tama.
1: Siyempre, ang paggamit sa ethics complaint isip solusyon sa personal nga karabang panagbingkil ang nga iba kiniu o siklis panahon. Sa tanaw na ko, sakto man. Kay basig sa asa pang padulong magpersonal na unya ning duha magkitas gawas. Di ba, at kabalo anak si Robin Padilla, sige galawin mo ako ngayon. Makikita mo talaga.
0: Dili, kay ang gusto mo ni Robin Hood Padilla, ni Senator Robin. Dito man niya gibuhat atol sa plenaryo.
1: So dito po
0: so,
1: niya.
0: So dito siya dapat mag...
1: Mangayo
0: pa sa'yo.
1: On the record dapat.
0: On the record. Correct. Pareho kang Senator Ping Lacson ba? Nga iyang napasalinlan si Pia Cayetano nga sakyanan ko nun ni Pia Cayetano gigamit. Pero kung sa'y gibuhat ni Senator Ping?
1: Hindi ba?
0: Ni ngayo pa sa'yo sa plenaryo mismo.
1: Mm-hmm.
0: Asa ana dapat?
1: Grabe
0: ana
1: garbo,
0: naman ang kinapangayo ni Robin Hood Padilla.
1: Grabe nga garbo ko, no?
0: Ya kay waman buhata.
1: Ya on the record man to. So okay. Nag-motion siya nga ipa-erase.
0: Na?
1: Si Robin Padilla, nakita na ko sa Facebook nga ni-motion siya nga kung pwede lang i-erase ka to nga parte sa kanabang diskusyon ng pagpakaulaw sa iya.
0: Ang implikasyon magod niya ng pagsinggit sa plenaryo, isip, passion ba ni? Or pagservisyo? O timailan ni nga wala nag-ibatasan ni mga tohana?
1: Agay.
0: Actually, pangilinan, dati ba nung taling broadcaster po nung ta? Mm. Kalimot man siguro ni sa iya mga...
3: Bullseye! Bullseye!
1: Siyempre, kung taas na yung tanong sa mong kaugalingon...
0: Sabagay.
1: O, di na, Jugka, maguna-una nga, anapay masakit nga ubang taos ko, ah. Di ba?
0: Sabagay. Naamang gana, Idris, sa tong lokal, paminaw nila, taas na kailang kaugalingon, maunang di na gaya sila kabalo, mubawi sila mga ginaingon.
5: Okay.
0: Ilan na lang panindigan, gihapon, mga katropa, bisang pagbakak na.
5: Okay. Okay.
1: Sige lang. Lahan na lang na. Di lang tabo ang pil sa bahin, ana.
0: Pero mga katropa, sige, ikaw, imo, ah.
1: Ang epekto, manggod, sa maong tension, sa productivity sinado. Pila ba kabalaod ang nalisturbo tungod sa suspension sa sesyon?
0: Pertindakana, oy, dagang kayo mga dapat aprobahan ng kabalaod, mga katropa.
1: Oh.
0: May nalang gani kay na aprobado na sa third hearing tong balaod para sa mga edukasyon nga matabangan ng mga purpis.
1: Katong kagutom ba? Ma-address na ba nato to? Makadisturbo yung kayo na huna, 23% kapin ang nagutom na sa tibuok Pilipinas. Dili mo mabalaka ka mong senador. Giuna pa na ng inyong mga garbo nga nakita yung kayo mga tagas kayo mga ihi.
0: Ano sa itong taas nga ihi?
1: Tagas mag kwan ba? Garbo ba?
0: Taas ka ng taas o piswit.
1: Unay term sa kanang mga... Sige na, ito lang ibuhian. Hambugiro.
0: Kala.
1: Para din na ito maglibog.
0: Mga katropa, ang mensahe nga gipadala sa mga kabatanuna ni ini ba? Mao po na isa na ito ko problema, katropang Chris.
1: Mm.
0: May tungod sa hustong paagi unta sa pagsulbad sa panagbangi.
1: Correct.
0: Mahimo na siya president sa ito, mga future leader pohon.
1: Mm.
0: Nga apoy, di naman dahil nangyayanin eh.
1: Sige tanay, mas kuyaw man ay ko.
0: Marabag nakalimot ni mga magbabalaod ba? Nga, ang inyong sesyon, naka-live on TV, naka-live on social media, makita mga katropa kung unsang klaseng pagkatao na amo sa iyo ang mga panagbingkil din nga sa Senado.
1: Kalimot si Senator Pangilinan, nga dili ni siya pasalida ha, di ni siya kanang soap opera nga angang daigon. Kani, usa ka kinaiya nga dapat di nato sundugon.
0: Correct ka.
1: Nga siyempre kung pangunta na to, kung angay ba ning ibron ka sa publiko, personal nga lalis, yung makita ang tinuod nga karakter sa leader, dili tingali. Para na ko, kinahanglan mas himuong pino sa ato mga leader kay bisag suko na ang sinultian gentleman gihapon ang dating, di ba? Makadugog ka sila the gentleman gusto na ko mas madungog ang pamahayag sa gentleman nga atong katbang karon. Ano ba no? Kaya ng professional dating.
0: Simple naman tapos yung ito ba kung nag-interrupt man sa Senator Robin Padilla. Pwede naman kung itong isulti ni Kiko Pangilinan nga Mr. President, time ko pa po. Pwede pa, tapusin mo na ako magsalita.
1: Hindi kay sigahag mata. Dako pa yung mata.
5: Atay.
1: Murag si Kiko matsing.
0: Mau na yung magkapangutanag yung gaba. Mau ba kini ang gisaag kapag alagad?
1: Dili, good.
0: Di ba? Kadang yung gisaad, nakalimot mo around sa pagpangampanya ninyo. Nga, mura mo ka na bang sobra pa mos obispo nga perte niyo kabuutan kay gusto niyong kuwao ng kasing-kasing sa katawhan? Nga karon nga nakaposisyon na mo, mura na mo si kinsang hambugiro mga buhang nga mong dagko?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kubuto na naon! Pwedeng inaan mo sa tao eh. Taro mo kalaga diya kay mga servidor lang na mo, kamo.
1: Tinood mo na. Ipahulam naman mo gahom kay nag-apply mong good mo ito panahon sa eleksyon.
0: You are there to serve the people.
1: O, nagpatuo mo nga mo serve mo sa katawan. Pero kanang inyong ginabuhat, pwerte yung ulawa na mga katrupa-pips na mong senador.
0: Once bang kung nagkitagaan kang posisyon, din na siya but-pasabot mga katrupa ang entitled na kasatanan.
1: Correct.
0: Naakadiha mga katrupa, gibutar ka sa tao tungod kay nagtuo ang tao sa imuha. Ha? Nga mga lagad ka para sa katawan.
1: Dapat ang humility makita sa inyo ha eh. Kaya ka, di ba, kung taas kayo ang imong dating nga tos publiko, may tendency nga imong abusuhon ang imong gahom. Pero kung mapainobsanon ka, mas ganahan ang katawhan sa imong. So, ako lang, nahadlok lang kung ano yung resulta sa umabot eleksyon. Kuhon, bagay si Giko, wala bliwam dagan.
0: Pag-uraman din na ka daw.
3: Bullseye!
1: Si Robin Hood Padilla, bag-ura pod.
0: Dali tama nga katropa ba? Sabagay ako, binib ko kang Senator Alan Peter Cayetano sa iyang pagdala sa mong isyo. Nahimo niyang makontrol ang emosyon sa iyang mga membro. Diba? So, naama ko'y kalain ang katrupang Chris sa init nga debate o personal nga pag-atake. Mas kwa po mong ng init nga debate lang ta. Kumbaga, issue for issue, taba? Diba? Dinita dito sa personal nga pagpangatake.
1: Ang debate is gidesign para magawas ang tinuod.
0: Correct.
1: I-test ang kamatuuran ng gilitan sa usa ka mupagula sa iyang idea. And kung dili siya debatihon, dili yun na siya masukod kung hain dapit o unsa kaligdong ang iyang gigunitan kamatuuran.
0: Tinuod yun na. Importante kay emotional intelligence. Nga na sa ito ang mga senador.
1: Mura mo nagsi Juan Angelica Neri siya. Nag-post siya. Sige mo glalis diha sa Senado, pero akong banad rin nga ubos kayog emotional intelligence.
5: Atay.
0: Diba? Umaro na nga sa ito mga katropa. Unta lang, ilang baguhon ang ilang klaseng pamatasan diha kay wag yun yung tao nagkandima o mga kagilaan. Ulaw, kaayo. Diba? Alas 7.36 sa itong oras. Pero putol-putol daw itong live. Pero nagwala-wala itong internet. Orange na pod. Okay na ron. Lagi, magputol-putol. Pasahin nga lang katropang
1: Angelica Neri.
0: Di bangkod na ito, gunit ang ano ba?
1: Hindi pa namin kaya gumawa ng sarili na may wifi. Internet provider.
0: Ligtas ang may alam atong nakaulig una, sir. Bitaw, pero natingala ko katong nakaulig una, halos mga minority.
5: Atay.
1: Wala ba nila tipster nila? Oo, natulong.
5: Atay.
0: Wala dyan nag-iinig-ani sa una si PRRD ang naglingkod pa. Linaw kayo ang gobyerno. Karon mura nagnaunsa. Ampo na lang ato mabuhat ini panalip ng tas Ginoo sa mga gubot nga nagkakaitabo sa Pilipinas.
1: Tinood na Angelica. Kumpanya, Pilipino, batok Pilipino, senador, batok sa kaubang senador. Asa namang hustisya, ane?
0: Wala na.
3: Bullseye!
1: Agad.
0: Ay, nako. Bot niyo riyan.
5: Atay.
0: Alas 7.37, ang itong oras mga kagilaan. Or make it 7.38 in the morning sa itong pagbalik. Siyempre, balita ang nadala ni katropang Filipe Oligario. O katupo katuan mga katropang yung mga komento deon sa may masulti ni mga ato mga opisyales, gobyerno nga nag-inaway naman yung tao.
1: Ang kagalang-galang, nahimo ng kagulong-gulong.
0: Nahimo naman yung mga batang gagmay nga murabag ka ng gipakao ni Muglulipap, mga kaigsunan.
1: Gino gaglulipap?
0: Sabi ko na ako, ang hilig mo kaong naglulipap, mga babae rang, may hilig busup-sup.
1: Agoy.
0: Apil, bako na yung mga laki na yun.
1: Allah!
0: Ato magbalik tayo, 7:38 oras, kinigabayin. Ato ganiyo sa Central Plus Coffee Mix.

0: FM. Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natalo.

0: Gani, dakojud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dura lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero. Tagapuntike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gid.
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Soap.
12: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gip

0: duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Hanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang mag-etubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camion Street, General Sara City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiknoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chiknoy, chicken ng Pinoy.
2: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Tara, kung di na ito kontrolado ang internet, pawatan kita customer ba, no?
2: Okay.
8: Wala ang kan. Nagtanaw.
7: Pawatan ang customer?
8: Wow, ganit.
7: Pero okay na. May buntag diha gyapon kani yung tanan. Stand by lang mo di antusan na sa ninyo na. Ato sa ngatuan mga katropa, pero yun na pang report ni katropang Philip Oligario. Kinikabahin na itong kanin yung Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Bullseye! Bullseye!
8: Ay kalimot mga katropa, importante ang vitamin C sa lawas. Kaya siyempre, mo na siya ang musustain ka na ito. Nga ma-absorb ang nagkadaiyang nutrients nga gikinahanglan sa matag-adlaw.
7: Yan.
8: So kung walay vitamin C, dilita makakuha sa tanang mga nutrients. O siyempre, i-appeal na, i-partner na sa itong Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C.
6: Bullseye!
7: Arena, arena, arena! Atong atuwa ng balita ni Katropang Philip Oligario kay DSWD 12 gipaklaro ang pagpili sa mga benepisyaryo sa scholarship sa CHED. Atong Siro na Nuga Italian ni ini Katropang Philip Oligario sa balita, imo na!
3: Live report! Live report.
9: Katropang Romelo, Katropang Chris, ano na ipagpaklaro ang Department of Social Work and Development Office kon DSWD 12 kalabutan ni ining pagpili sa mga benepisyaryo sa scholarship sa CHED. Kumandya kagahapong adlaw adunay mga confusion, kalibugan o mga pangutana kanabutan ani katropa nga Ruel. Pero ay hapaman ato sang isaysay or backtrack sa takitarong katropang Ruel. Kay kini nga scholarship sa CHED, dugay na ni siya actually katropang Ruel o katropang Chris. Pero tuig 2025 hangto 2026, adunay bagong mando gikan sa Office of the Malacanang, particularly sa office sa presidente ni President Ferdinand Marcos Jr. Ubo sa RA 10931 katropang Ruel na ang programa or kining scholarship sa CHED kinahanglan ipaubos sa DSWD 12. So mahitabuan ni katropang Ruel o katropang Chris ang programa sa CHED nga scholarship straight coming from the president. Ang mag-identify sa mga beneficiaries is ang DSWD. Karon ang hulog ani katropang Ruel o katropang Chris ubos sa nasampit nga balaod. Ang mga beneficiary sa DSWD is mga four-piece member. So kung atong sutaon, ang four-piece member sa Region 12, aduna kitay 168,000 ka mga pamilyang ubos sa four-piece. Na sumala pa, ang gihatag sa CHED, 13,000 slots or guarantee slots para aning scholarship. So sa atua pa, though tanan nga mga four-piece member, ang mga beneficiary ni ini, dilipot tanan ang maapil malakip sa maong scholarship katropang Ruel o katropang Chris. Rason sa DSWD Region 12, pinaagi ni Audrey Soliva, ang four-piece head sa nasampit nga buhatan, tungod sa nasampit nga ihap nga slots gagay ilang gihatag. Ang pag-identify nila karon bisan pa man nga consider nga poorest of the poor ang mga four-piece, ang identification nila ani dapat naaka sa level 1 or level 2 ang imo pagka-purdoy para mabalaan ka or ma-identify ka isip beneficiary aning scholarship sa kining CHED katropang Ruel o katropang Chris. So unsa ba ang level 1 o level 2 nga poorest of the poor? Mauni sila katropang Ruel katong mga katropa nato nga wala na ginikanan or wala na po nagasustento gid sa ilaha, sila lang mga kaugalingon nila or kining makita ang sitwasyon nila nga karon makasugakod pa pero after how many days or after how many weeks di napod kasugakod katropang Ruel, wala na'y makuha og mga source of income. Mauni ang mga estudyante nga incoming first year nga pwede mahimong beneficiary. So hulog gikan sa 168,000 tungod kay 13 slots lang ang gihatag sa CHED. Mauna ang kinahanglan i-identify pod kinsa lang yun ang pinaka naa sa level 1 o level 2 nga pagka 4-piece member katropang Ruel ang mahimong beneficiary ni ining scholarship gikan sa CHED. Nga gihisgutan sa paghahapon sa press conference kauban si CHED Commissioner Mirna Malyari ang paghulog or paghatag aning CHED scholarship tungod sa ilahang maning programa katropang Ruel. Daghan ang mga nagpaabot sa ilahang mga concern tungod kay ihulog sa ATM ang mga kwarta katropang Ruel. Imagine nimo ang mga kininga public schools sa mga public schools or institution or colleges katropang Ruel ang madawat sa mga beneficiary na asa 20,000 per academic year. Nya kay mga colleges man atong gihisgutan, so per semester 10,000 ang ilahang madawat. Ang mga private schools na usab katropang Ruel or kani mga eskwelahan nga hulog sa Higher Education Institute adunay 27,000 per academic year ang madawat. So per semester aduna sila madawat nga 13,500. Apil na diya katropang Ruel ang tuition, ang ilahang miscellaneous o ang allowance.
7: Pinato 7
9: 27,000 okay. Ang ano okay. Per academic year para sa mga
7: per academic year.
9: Yes, academic year. Pero kung tungaon na to per semester, makuha gin nila katibukan katropang Ruel is 13,500. So sa second semester, another 13,500 para to sa mga private schools.
7: Uy, mas dako ni katropang Philip sa katong sa to tulong dunong program kay ang tulong dunong program naara sa 7,500.
9: Yes, katropang Ruel, mas dako gid siya. Nya may mga identification pa pod ang DSWD kung kinsa bagyod ang qualified nga mga beneficiary ani tulong dulong program nga 7,500. Ya ubosan na katropang Ruel pag PWD ka ni ka or person with disability aduna kay 10,000 pesos per academic year. So that's 5,000 per semester sa mga college student. Oo. Ya kung nag-take pod ka og board exam or licensure examination, may maximum of 8,000 pesos nga ihatag sa imuha pero kini siya is bound for reimbursement. So murag ikaw sa imo gasto,
7: okay,
9: nga pwede nimo ipa-reimburse sa CHED katropang Ruel o katropang Chris. So kini ang tumong na magidana katropang Ruel is luyo pa man sa mga crisis nga ato ang gikatubang, magpadayon dapat ang pagtuon kag edukasyon sa nasod Pilipinas. O kung anong ATM iagi katropang Ruel gumikan sumala pa sa CHED, kinahanglan nga i-embrace sumala pa ang digitalization. Karon kay daga magpangutan na katropang Ruel pag inyo na tong 4-piece kasagaran sa mga beneficiary ni ini gikan pagbundok mga IPs.
7: Okay.
9: Labi na inyo na to nga Sarangani province, mga Lagyo
7: din nga. Dili kayo teki.
9: Oo, kada katropang Ruel. So doon ay mga concern kagahapon, ATM, paano nila magamit? Doon na ba sila enough knowledge para nga magamit ang ATM, mag-withdraw, mag-check og balance? Ang tubag sa CHED katropang Ruel, doon na sila ay partnership with usa ka mga national bank dinhi sa atong nasod, nga doon na sila ay MOA na sila mismo ang magtudlo sa mga beneficiary,
7: so,
9: paano
7: bank
9: mag-withdraw.
7: So that's gonna be land bank.
9: Yes, land bank katropang Ruel, sila ang magtudlo paano ba ang pag-withdraw, paano ang paggamit sa ATM, o for example mawala man, nagipaklaro ginila nga bawal iprenda ang maong ATM.
7: Ang problema ba si suplado po ng security unya nga magtabang,
2: okay.
8: Di na muna yun.
7: Or mangayo pagbahin, sige ma'am, i-withdraw ko din nato ni ma'am, pero na ako'y pwede ko matagaan ni mong sa kagatos na rin ma'am,
2: okay.
8: Kapoy servisyo ni ma'am.
7: Pila ka estudyante, makanapulo siya, so sa ato pa nana siya 1,000.
8: Oh, di ba? Kugihan kay security guard.
7: Pero actually, dili siya pwede iprenda.
9: Dili siya pwede iprenda katropang Ruel kay apil sa ilahang contract nga pirmahan once na himo kang beneficiary. Pag mabalaan gani nga either wala ni mo gibayad ang imuhang tuition or giprenda ni mo ang ATM, pwede kang or bound for exit ka aning beneficiary or scholarship
7: gikan sa Fed Capital Parliament. So sa ato ba katropang Pilip, pati ang ilahang pangbayad sa tuition, iagyo ATM o ang allowance lang sa ATM?
9: Ang mahulog katropang Ruel, ang allowance lang ang unod sa ATM.
7: Ah, okay.
9: Ang tuition o miscellaneous nila
7: diretso.
9: From Fed, diretso sa eskwelahan. Pero for example, lailain mang guna eskwelahan, mm-hmm. lailain po ang baydo nun sa mga estudyante katropang.
7: So pwedeng makulang?
9: Oh, for example, ang sunod yun sa from 13,500, ang sunod sa imuhang ATM is 10,000. Kaya ang tuition o ang miscellaneous gibayda na diretso sa eskwelahan.
7: Mm-hmm.
9: So doon na kay 10,000 sa ATM. For example, ang baydo nun nimo is kulang sa gibayad sa CHED.
7: Ikaw yung
9: mo
7: puno.
9: Oh, pwede ni mo kika sa allowance ni mo, ikaw yung mubaya dikto.
7: Ah, oo, okay, tama. Kay dili man pare-pareho ga tawag nini per unit ang mga tagatulungaan katropang Pilip.
9: Oo, yes, katropang Ruel, mo nang gi-encourage yun sa DSWD nga labi na mga ginikanan nga dili pod gamiton sa daotan or dili maayo ang mga kwarta. Kung kinahanglan ibayad, ibayad yun katropang Ruel. Ang lain lang ani kay ato na tayong pangutana kagahapon kung doon na ba'y monitoring ang CHED ani na pinapagmabalaan nato nga wala gibayad. Kay syempre, mga poorest of the poor ni Katropang Ruel, ang allowance sa estudyante, pwede gamiton sa estudyante or pwede gamiton sa pamilya or sa ginikanan.
7: Mm.
9: Na kung dili mabayaran, paano na ron? Paano ang monitoring para at least tax mangguni sa kwarta ni mga katropang Ruel. Gusto po nato ma-secure nga ang under or apila ni mga beneficiary is qualified yun. Dapat
7: correct.
9: updated ang listahan sa DSWD sa mga 4Ps o sa mga makadawat ang scholarship. Karon wala mangguni gahapon ang CHED, ang DSWD sa ilahang kagipahigayong press con. Pero naghinaot ang DS ang CHED nga dungan sa ilahang activity aduna po sila i-monitoring katropang Ruel ang DSWD sa updated list sa mga 4Ps para at least mabalaan nato nga qualified ang mga makadawat ani. Sabi na kagahapon nga sa 168,000 ka mga family members nga apil aning 4Ps, 13,000 lang ang slots kagihatag. So kagahapon sa Lagao Gymnasium sa gihimo nga distribution sa mga grants ingon man sa ATM, adunay mga wala mga 4Ps member dugay na pero wala sila nalakip ani sa listahan. So gi-question nila kagahapon ang sistema sa pagpili ani mga beneficiaries.
7: Pero basta wala po sila estudyante po siguro nga mo college, mo siguro wala na sila na apil.
9: Ang tubag sa DSWD o sa CHED katropang Ruel para ma-identify, posibleng wala sila updated ilang mga pangalan dito sa mga city offices sa DSWD sama sa City Social Welfare and Development Office.
7: Or base itong ano pa lang sila, high school or elementary, natang-tang na sila sa 4Ps kay tungod gisugal sa ginikanan ang pangbayad o allowance.
9: Pwede po katropang Ruel okay. Nga naana sila. Pwede po katropang Ruel nga naanin sila sa estado sa ilang kinabuhi nga
7: maka-afford
9: or may income na sila. Sumala manggo sa DSWD, ang beneficiary aning scholarship is dapat 18 years old. Pero pag ma-identify ang imong family, nga, for example, na nakay source of income or may pamilya na ka nga may trabaho, pwede na matabangan.
7: Kumbaga able
9: na ka nga maka may source of income na yun ang family, bound for exit na yun ka para sa pagiging 4Ps member. Mga katropang Ruel. So ang DSWD, sumala man, nanikamot po sila sa pag-identify kung qualified pa ba mahimong 4Ps member katropang Ruel ang usa ka miyembro, bawang na ilahang tubag kagahapon. Nga, ang pag-identify man lagi daw is dapat level 1 or level 2 nga pagka poorest of the poor sulod sa 4Ps katropang Ruel mao nang sa 13,000 dilipod kayo tanan ang malakip ani. Aduna gani usa ka tulungan katropang Ruel ani duol sa to kagahapon 2,000 ang ilang gipasa nga mga pangalan nga 4-piece beneficiary estudyante nila. Kapalo mo, sa 2,000 ka mga pangalan ka Tropang Ruel, 87 lang ang na-qualified. Aning scholarship.
8: So kining a CHED scholarship is konektado to sa 4-piece katropang Philip?
9: Oh, konektado siya katropang Ruel niya. With the help usab sa UNIFAS, may mga another beneficiaries. So, tubag usab sa DSWD. Kung dili sila malakip aning 13,000 slot, doon na pa may laing mga scholarship ang CHED o DSWD sama sa laing scholarship para sa mga coconut farmers. Doon na po scholarship para sa mga mag-uumarag yun. So, lailain ka tropang Ruel. Lailain po ang mga qualifications. So, pangita ang pamaagi sa CHED o DSWD nga malakip sila sa scholarship basta kay makapadayon lang pagtuon ang mga estudyante.
7: Yun. Alright. At least, klaro ka tropang Pilip ang imong report. Tom, salamat sa imong report.
9: Masa na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumarap na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Alas 8 na ang atong oras. Balikan na to. Ang upang pa mga balita niya. Ato nang isgutan ang kagubot na kagabi nga naitabo sa Senado.
8: Medyo sabag gini katropa ha.
7: Ato nang himay-himayo nun niya isa-isa mga katropa. Kung sabag yun na naitabo niya. Makasulbad ba na sa kagutom sa katawhan?
2: Okay.
7: Ay nako.
8: Malungag ba na siya?
7: Ato na balikan ha. Kini nga bayan. Ato kanyang Santo Plus Gold. Musunod na ang The Secret of Health. Ato makauban mismo. Ang President CEO na to. Walain si Dr. Remy Nitoy. Para sa The Secret of Health. Mabalik pa kita.